والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

أتبعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

أكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ

كلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجاء

شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجد

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقل

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عندهم

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

فتعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

الأرض جمعون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

يدركه عصية إلا يعطى نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

0: تحذرون
1: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: wolof njay neena ñu mëna ko amuñu baam
1: wolof njay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
2: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
0: wolof njay neena fu ñi fessé té dafa jëw gurum
3: waaw di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war té xépp
4: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu té
5: kuyel ñay bu ñewé ci dé kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban paaj
4: wolof njay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci rey bur
3: cheikh ba wolof njay dafa wax ni ko dem ba ci all ba méré sa baam tax na rey ko da nga yëndu suuf
4: wa wolof njay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folliku man na la bet
6: wolof njay neena la reg mos jeexalut ak mbana
7: wa cheikh abdullah mag ñi de da nañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
8: wolof njay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atam
6: wolof njay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaale xamul law
9: wolof njay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
10: wolof dafa ku xamul ndam de moy fon waxu gannaaw
6: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
10: wolof dafa ni borom ngad yegul borom pañe
11: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
10: wolof dana aduna de bu ciire way def nako laalu
4: wolof ngaay dafa wax ni bare ndox mba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
6: wolof ngaay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga ngor moy sima dene lay toye fu mbokam di ke mo and ak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel wolof ngaay day wax ni moy tu laax ge ni laax ge rankal dara jeex dara laax koy
9: wolof ngaay da wax ni bu gop at do tul cour jekki jeexna
11: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
12: wolof ngaay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe ci ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
6: wolof ngaay dafa wax ne jëm tele baye gacce neew ja
3: wolof ngaay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeram jambo
4: wolof dafa ne ganar bol ko xebal aku ndax makuy bala xel
10: mag ñe dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëkkum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu dig
4: wa wolof ngaay dafa ni peppum keputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taaf
7: ya la wolof ngaay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
11: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
9: señu blaat wolof ngaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof ngaay neena mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
12: wolof ngaay do wax ne nag wu dul bo jamé so wu wex santal
4: wa wolof ngaay dafa ni sacc bu dul raw jërul yak ay nelaw
8: wolof ngaay dafa ni
13: señu blaat wolof ngaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
4: bëgg yap bar bu la taxaso bu dex wa wolof ngaay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
11: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
7: so bu dekké loxo jëf jëf
8: wolof ngaay dafa wax ku ñuruk sa borom kër yek sa dom
4: wolof ngaay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
11: waxi wolof
4: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wolof ngaay dañi degu fot ñak xam ya cey nan
11: photo photo tagalul mbam ak nopi
8: jafam do fot fot
4: kelim bi su ko lay nga wax waye regalu
11: ben ab nen mune su ci am pedd am ci ciuj
9: den ci kat ron lal da fe bay ku defenu ci ruun
6: wolof njaay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fa la
12: wolof njaay den da sum pulo

0: wërël
1: rek reyna su ñeël waye loxo muñu ko
2: picci mi ci loxoy xalé yi wërtare picci mi ci kaw taal bi
1: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
0: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mos it no rog siru da gis nga fi ne siru cheikh abdal mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawaru mos ci bafa mo gëna noy tawaru siru te saw tawaru siru ko sut kele mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
2: yo xam nga siru le
0: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
2: man damay dégg ñaar amay dégg sa ndax di dégg si ndax di deg beubator
0: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne tan ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
2: legi ñom ban jamon nañu wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deugal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néré da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
2: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: ah buy nen day yolal
1: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ñi daan yare seeni xale benn kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan bu ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
3: dama la ko xamné ma wax na soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax na soxla ay kat ba go
1: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeulati te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altane ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saa su nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ci nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yotulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeg ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti da léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati da léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way ak ay bindam li tax man ba may saay bii di topp ko. Sunuy maam deñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mi di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fiy wàll yan sëb dëkk daa tëg gulit na xam ikaat gi demoo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu setteere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaay déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bi dem moo jar yow di jumjël te daf si ko yi lay bis de lay am muy altenet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga dégg ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: Abdul Ahad Sall la tuddu
1: jangale joxe xam xam ku bañ ci yegul faxand
0: bul ko yootu joto ko gilem ganar munu ko ñand mo sefuñ dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
1: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
0: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
1: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
0: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
1: compte 33 976 nga bind
0: 0909 jël wolof
1: di acci awtu
0: 0909 jël wolof di acci awtu
1: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
0: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
1: compte 33 976 nga bind
0: 0909 jël wolof
1: di acci awtu
0: 0909 jël wolof di acci awtu
1: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajalo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fandi ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd
2: ake su ngeen deglo tay ji nu la tire jaay ba wala ay wala ba
3: UCAP FM 103.5.

Let's

Ah!

Muhammad,

سيدنا محمد وآله.

Ikatefen.

ولي يا فارس جميل العركات وسكنا لوجه الهبل.

ونبيا من كل من

ونبيه وفؤاد علمي بلاله ارتدوا مع سلام في يوم انتظر حيث

ومنها وحميدها وليها بأهل القيم إكرام سيره في وسيطه.

سپاہی سلیالان بسما حسائر مسلمان جاملو مسائر.

وَالنَّبِيِّ طَوْبًا وَالْعَلِي وَالْحَسَنِ تَبْرَأَ

إليك تركت توبة مسؤولا.

ஆமாம் ஜாமீன் நிலோ நுசுரோ சல்லி அலா

وَلَا لِبَاسٍ وَسَلِّمَ بَكَى مُبَشِّرًا

0: wéru gam ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaday gi 10h50 ñu nuyu wat leen bu baax di leen fatale jotay bi ngeen di deglu moy li ñuy waxtane jotay la bu ikap da ko tan ngir ñu ci waxtane dekk bi ak ñi ci dekk bi lepp luy jappal lekk ni way lepp luy warmal dekk wi ñu ci laante biir alternatrate nak dañuy faral di indi ay thème di ko waxtane alar ba gaawu ñi yaatal jotay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay bam xol foko sof mu rafet mu addu ci ñu tay and ak mom ñu len di santat bu baax waye di len jaajeufal ci taxaway bi nga xamne taxaw ngeen ko ci dekk bi lepp lu jëme kanam dekk bi rek moy yitte mbokk yi ñi ci upp ci ñun seen lepp seen taxaway yépp rek moy dekk bi ak li ci aju kon ñu len ci ndokkel di len ci jaajeufal bu baaxa baaxa baax ci itéwo ji nga xamné ko itéwo nañu ko dëkk bi ak ñu ñi dëkk bi tay itam loolu moy itté sëriñ bi fu ngeen déggé mu wax ak ñun ci ñaar yi lay gëna jëm moy dëkk bi di wormal dëkk bi top ndigal sëriñ bi way tam askan seen nekk lu ko jappandal fep fo gis né askan wi téwo nañu sëriñ bi fay jitu itéwo leen lool ñukay ñaanal mu yagg fi lool te wër way tam diko ñaanal naal yi mu naal yépp sa borom sutural ko ba lepp soti ci ak fekkem ak talam ba mu daloko te itam mu nek lu jappandal ci tay ak njabar serigne touba gep ñu leen di siarat bu baaxa baaxa baax ñuy siarat nak serigne moussa ñang bokkon ci keparu serigne touba cheikh salim mbacke donon ko ragne won nonu ko lol yaakar na ne ku yag ci tasum kibar ci jamono serigne touba cheikh salim mbacke xam nga barab bobé nga xamné ko don ko bégandi lor taskatu xibaari ci fofu ñu doon wax kër bay Moussa Niang ñu daan tuddé ci biir kër Serigne Sallou gi bo xolé ci wétu ko soowu go buntu bu ndaw ba fofu nga daan duggé bo duggé amna ci ben barab bo xamné fofu dañ ko wax kër bay Moussa Niang waye amna ci ben neek bo xamné kon taskatu xibaari lañ ko béralon buñ daan dik doom gennu jaaxlé ñepp fofu lañ ñëw dajé fofu mu dend ak barab bi nga xam fa lañu fagandiko kilifa yi fay faral di ñew nga xamne liggey bu jappandal la daan doon mu doon tam ku doon taxaw askan wi waye tam doon ku bëggoon lool Serigne Touba Cheikh Salim Mbacke lool mu luñu mëna sédé la ñu kay siar nak bu baax Serigne Makhtar jaxati ndax itam awul reem la waye tam diko siar Serigne Abou Gueye mom Serigne Touba Cheikh Salim Mbacke diko ziar sunu wayur Serigne Mustapha Cissé Lo mom itam doon wayul reem ñu ko koy siar bu baaxa baaxa baax diko siar nak mbolem jabatu Serigne Touba Cheikh Salou Mbacke gep siar bi ñu tekko ci loxol Serigne Bassirou mi tok jotaay bi waye njabot gi yep ñukoy ñaanal sa borom jéggal ko xara ko aljana te way fa lire mande ci kom al nako yalla defal mu xipe aljana diko ñaanal mbokk julli di jitu yep waye tam di ñaanal ñep ñi fi nekk jam waye tam di ñaan rek sa borom sutural nu ba li bëgg bëgg borom bi li bëgg bëgg sëriñ bi ñu man di ca sax dak ngir nu mëna am ngeerëmam mbokk yi dëkk bi la ñuy faral di waxtane la ca gëna bari ak ñi ci dëkk bi nak nima koy faral di waxe nak lu mata waxtane dëgg la ndax dëgg dëgg nak ni dëkk bi mel ah ku ko waxut dang ko joxoñ ku am yitté wo lool ci dëkk bi xol bu jeex tak ngay faral di am da dara waraluko lurut ni dekk bi mel ta dara waraluko lurut ni nga xamne non lañu baye dekk bi ta dara waraluko lurut ni nga xamne danaka man nono wax ni non lañu baye dekk bi mu melni dañ ko setan mu melni dañ ko abandoné bu mu ko sañé wax manam dal faletum ko wet go jël nak luñ wara joyenti la tan ak japp na ne dekk bi wax deug fa yalla de ah warna no jog jog go xamni nimu wara mel deug deug dana ko ni mel waye de wax deug fa yalla de ni nu setané dekk bi ni nu baye dekk bi warul nek wet go xol nak wet gula ne xolal da nga cey jaxale lol ne wa fi anamu xolal walu karange gi deug deug ndax deug deug li nu war ci walu ke security ci taxaway deug deug ndax ñu ko ca xolal walu dem ak dekk bi mom surtout nak lolu kenn gënu ko bëri problème kenn gën ta bëri problème walu transport bi nga xamné organisation zéro organisation zéro askan mom dañ leena baye ak ñi xam ñu walu transport bi rek ñu leen di xëcc ak wëlbeete ko num leen soowé num leen nexé ndax yëf yi non la wara démé yëf yi warna am ak nos go xamné kenn du gañ sa morom ñi yor ci walu transport bi di dem ak dik seen liggéey dañ ko amal ci anam bu mucc ayib di ci forcer wërseuk namu waré té duñ ci gañu waye ñi ñuko sékkal tam ñu leen di woy ay client ñom itam dañ man dem di dik dox seen ay soxla da wax deug fa yalla de duñ len lor duñ len gañ waye buñu xolé deug deug ni nga xamné non lañu baye transport bi de ah lu mata xolaat la lu mata waxtane wat la lu mata jogaat la demb rek ma koy wax ñaare bu may joxe exemple bor yi ma gëna min fa la koy faral di joxe taxi ngiraneen yi demb rek bi may ñibi ci ngone gi bo xasse ba ñew luñ lay fo wacc 200 fo wacc 200 lañ lay wax bo joge won ci garage wacc ray ba 200 lañ lay wax nga wacc tali bu bes 200 lañ lay wax nga dem ñaari pene 200 lañ lay wax nga dem yoonu daru rahman 200 nga dem keur baylat 200 ba keur serigne modou ñu la 200 boko rombe nak tambali gëna yok monté lay yok gogu dem wulon nonu magal gi ci lañ occasioné wala yokalé wol ko seen bop avant magal gi da naka ba ñaari pene 100 francs la dan doon bo egge ñaari pene fan wer te lol sax luñu yokaton la ñom ñoko defat ba yokar ko ci nga dem ba ñaari yoonu daru fan wer 200 yi leg leg ñu jallal ko ba keur bay lat wala keur sey mool waye jek jek yokal sa bop moy li mbacke tubay doon def bañ ko doon jambar rek jek jek rek yokal sa bop ndax yef yi non la wara deme yef yi est ce que wurul am réglementation bo xamné tay ku ci bëgg yok da nañ tok waxtanako ma ngi waxtan ak ki ma doon yobbu demb manako gis nga ñi ngeen di fayeku 200 ñu ci xuntu 200 yi metti wu leen de te man japp na ne sax nak 200 digënté bi am ci digënté yo xamni wax dëgg fa yalla lu jaadu la man lool mu luma gëm la lu jaadu la waye niñ koy imposer nit ñi moy metti yu nga sik ak ni dara mu jekki jekki rek ne la nangam la rek yam ja te yef yi est ce rek ñi yor auto ñom ñoo wara jek jek rek dogal rek ne passe nangam la est ce amul luko wara réglementer luko wara tek ci aw yoon ndax ci yaan bi tay sañ na jek jek rek ne dootuma passe nangam lay passe wañi passe ma est ce sañ nako yefi luñu wara waxtane la luñu wara waxtane la te boy set secteur bobu côté bobu ma xam moy ligne bobu non ñaari yok bo fi gis rek ginnaw magal lañ koy tek dañuy yok bu magal ge jeexé ñu baña del soir ginnaw wala buñ dé del ci dañ koy yamalé fuñ ko bëgg yok kon nak loolu nañu ci bayyi waat xel bu baax ci ni nga xamné ñun mom la ni dund ak ñi di usager do ñi jëfëndiko yoon bi té yok gi téréwul tay bu ñaan yalla ab taw fekk la ci digdigal bobu nonu bo gisé ko waxal rek da ngay sant yalla wax boy wax duñ la sax faalé duñ la sax tontu wala ñala cey tontu lan lay gal do ko attan leg leg nga dekk ne la fo ay wacc 500 buy taw waaw fo ay wacc 500 nga ne keur bay laaj ñu la témèr kon nga xamne yok gi ñom dañ ko tek ci seen humeur bop seen ciobare bop te li may wax xeyna man secteur bi la moy amna ñeneen ñuy dund pire ba ci yeneen ni ligne te lepp liko waral moy ñaka nosu serigne omar baye fall man koy nuy kérok ni ngi may wone ma jot na seuk ñu taxawal ap kurel go xamne day xex ak ak yelef way jeufunduko yi deug la serigne morane gey mi jité bankas bobu amna fi de tay kay xeyna kurel gi mo doxul nu wara doxé ñi jeufandiko mom ñoo amul kenn ku leen xexal babakar sono koy faral di wax kurelu transport yi client yi taxul leena jog seen bopaleen taxa jog te moy deug itam nak wax deug fa yaan ndax buñ de def seen ay election seen yoy client ñom seen ñoo neeku ci kenn dugalu leen ci ñom ñoo ñi ñoy wut seen ay njit muy xex seen ak seen yelef kon nak ñom ñinga seen liggey ñom seen ak seen yelef la client bi kay mom moy ñaaw bay lañ koy faral di wax wala ñaaw bay jar xawu ñu koy tuddé amul kenn ku ko layal amul kenn ku ko taxaw mom dal dañ ko mbalay rek mom luñ ko gallo mu xuntu lam ci mëna xuntu la ci dess mu wek ko ci yalla jall ndax yef yi non la wara démé ndax waruñu jog deug deug xolaat transport bi ni ñu koy teggé té nak administration territoriale kenn ëpp leen ci responsabilité le sous-préfet de Ndam en premier kenn ëpp ko ci responsabilité la municipalité le maire ak équipe am ken ëpp leen ci responsabilité askan wi mënu ñoo jog di xéxal seen bop noonu dëgg la war na no mëna taxal ay kurel yo xamni da nañu wut ak ak yelef yi ñu yéewal ñu mëna leen ko jox waye nak kilifa yi nga xamni ñom ñoo yeb njabotay ñepp ñi ñi def ak ñi ñi def ñepp ñi leen njabotay ñoo warono jog tek ci ay yoon ay règlement yo xamni naan li kat moy li fi dox yow ginaaw auto bo xamne yow buñ dé xol ci règlement rek yow téggu wo ci yoon ndax dëkk bi buñ koy wax rek wax do nga fi nek waye taxi mu turu fi am waye taxi amul ci dëkk bi taxi amul ci dëkk bi ay kalando ñoo fi am téggu wuñ ci aw yoon téggu wuñ ci aw yoon loloy dëgg waye bu boba nak wax dëgg fa yalla yow téggu wo ci yoon nga jël nit ki lu la neex nga gal ko xamne nit ki amatul sañ sañ ndax bëgg na dem bëgg na doxé yitéem té amul pexé amul lu ko yobbu faaw mu dem nga gal ko lo xamne diis na gann ci ay wagam wax dëgg yalla day metti na lol lol lol lol metti na kon yëf yi nañu ko jéema waxtaané wa tek ko ci aw yoon mu nek ap règlement bo xamné luñuy tek ci aw yoon la kenn bañ ci gañ waxuma ñi taxi nañu ci gañ dédét dañu yor ay njabot dañuy liggéey dañuy daan seen ay doolé bëgg luñu am yobbu seen kër yalla na la seen ak ak seen yelef ñu jox leen ko waye tam ñu bayyi wal xel client yi fexé dal ba ñi ko sék kenn bañ ci gañ fofu la ñuy waxé waye dal jël benn mbir bo xamné kenn ki rek moy jël diko xal num ko nexé bu ko nexé na tay fukki dërëm la ñaar fukk juroom la fan wër 200 la suba 300 ginaaw suba mëna nek ba 500 ti lo xamné do xam fuñu ko tek jek jek rek argument biñ lay jox moy digënté bi wax dëgg yalla du auto 100 francs auto passe 100 francs amatu ci Sénégal taw dëgg la dé mëna nek dé lolu waye day tolérance bi nga xamné mom la ñuy gis ci dëkk bi néwna dëkk yo koy fekk neewna dekk yo koy fekk auto bo xamne benn keur bu legal amuko mi ngi daw ci biir dekk bi boko ne won tay ñu dem barke mëna mukk du ci dal auto bo xamne bo duggé bura nga ubbi ciono ngay daj am auto yu bax nak amna auto yu bax yu ci ne koy amna auto yo xamne mom danaka duggu ñak pexé ngay dugg benn xet ga dan la la ray benn poussière ba ca nekk ca pënd ba benn bax weññe dan la xoti benn ba amna yu bax yo xamne nak normal yu ci nek yo xamne wax deug fa yalla bo duggé do bëgg ga wacc amna ci waye lepp lu ñuy tolérer lu ñuy waxtané la kon yëf yi bu kenn jéma gañ kenn bu kenn lor kenn yëf yi nañu koy tek ci aw yoon nañu koy waxtané ngal la way ku mën ti doon ñi nek ci transport bu ngeen demate bay bëgg yokati pass ci ligne bu mëna doon bala ngeen ko jëfé ngal la way fexel len ci waxtan ak ñi ngeen ko sekkal muy client yi ne len ah ñun kat wax deug fa yalla day xam ne ne bëgg ngeena dem waye day li ñuy dund ñun tam day met nañ buñ sa ngeen japp rañu pass bi day dund lu bëggoon xolaat ko waxtane waat ko su ko defé li ñuy fayé ko tutna waye day dañu bëggoon buñu tollé ba jamono sangam ah pass bi fi mu nekkoon xamna ne dana met waye nak ah ngeen comprendre xam ñi démé bëgg nañ ko yobbu barap sangam mu nekk ci nangam bu boba nit ñi dañ ko wacc waye jek jekki magal ñu naan la kay ngey wañ ngeen dé def mom essa bi fu way wacc 100 200 té lég lég bo ci doon am sax wax ju neex han boba dana neex deg waye lég lég la ngay cey deg kaddu bu neex do ko ci deg fu way man boko mënu waccal waye man 200 lég lég nga gis kenn ko xam na xeyna day laaj pour lérlu rek waye lamu cey deg danako xol bu nakari la cey am kon yefi ginaaw demene ni ngalla way buy amati ligne bu meuna don nak waxuma ligne bi di otay ngirane yi may tud legui ni rek waye benen ligne bu meuna don yok gu mel non am fa nanu koy waxtane ngalla way client yi ñi jënd kat yi nañ leen gëna jox seen cër marché ba lool lañu dund ci yoon lool lañu dund fep fu meuna don ñom askan wi dal ñom ñoo ci gëna son ñiñ koy sekkal ñom dal ñom ñoy xol nam leen neex ñu def ko ni yaakar na ne loolu luñu wara bayyi war xel la kon loolu non ko xolaat ñi yoro ndox mi duma ko tayi diko wax amnañu sonu de ta ba fimu tol ni nak ñi ngeene mik danaka do deg ken ñu ngeene ciel amnañu xamne guddeg becc ngi ngi ci lijeentu ndox sonu nonu lol gisunu kenn ku len waxal gisunu kenn ku len jambatal gisunu kenn ku len lijeenti gisunu kenn ku len wax li xew li ba kagn ndax ngeen su mi ngeen bub mi ngeen sol bubu ñi koy dund li ñi daj ngal la way wax len mbokk li xew man da duma dugg ci ay rumeur du wax ci ay ndort ak ñom seen dañu tej canal ak dañu tej ay wan ak dañu dag li ak dañu lé dañu lalé dédét dama bëgg yeen ñi ko yoré li xew ci ndox mi xam ngeen ko ndox mi li ci xew li ci sik li ci doon ay jafé jafé xam ngeen ko jaxarlo ne nit ñi wax ko ne leen li moy jafé jafé bi nit ñi xam ko xam ngeen ko wax leen ko lutax bëgg leena wax nit ñi li xew wala nit ñi li ñuy romanda day deug wala nit ñi li ñuy romanda ci suuf day deug wax leen ñu li xew ñu xam ko ngal la wayu taxawu leen askami sonu nanu de bari na ño xamé day fi mu tol ni nelaw ba yandor mu tunuko bari na ño xamné fi mu tol ni ñi ngay jaabante l'hôpital tab dara teggu leen ko lulul rot mu metti wutum ndox mu metti jafé jafé yu metti yo xamné ñu koy dund mu doon lu dis gan lo xamné kum doon yow di yow ngal la way mbokki baye len xel askan wi ak di ñu tek ci seen yoxo ngeen war ko taxaw ngeen baye len xel itte wo seen ay bëgg bëgg ndax sonu non lool bari nañu sonu de bari nañu sonu de ndoxum naan mi lay wax amna nak ño xamni wax deug fa yalla mom tawfiq tay li may wax ni sa ñing mi ngi len di déranger ndax japp nañ ni ñom kenn ñakku ndox ci dëkk bi amna ño xam mom lool li may wax ni la len di déranger ndax dañuy japp ne li ñi wax dañ koy wax ni amul kenn ku ñak ndox ndax ñoom seen robinet mi ngi xelli 24h sur 24 seen sa sa buñ ubbé mu xelli japp nañu ne dëkk bi mom fepp non la mel kenn amul jafé jafé ndox ngal la way ay bu ngeen di gisoon ñen ñi dund lool ay bu ngeen gisoon ñi dund ñakum ndox mi di li daj bu boba day du ngeen dégg kenn kuy joyum ndox ngeen wu dédé dañ ko wara joy dé dafa metti dé dafa metti dé kon nak loolu nañu ci bayyi waat xel bu baax di santat bu baax nak mbokk yi mbalit mi gis nañu né yenn ci borom kër yi ñi ngi gor gor ba ñaké pexé bari na ño xamné ñi ngi gor gor lu lég lég nga rombu benn koñ gis ñu génn ñom seen bop di jéma dajala mbalit ma fa nek ndax auto bu diké jël ko bari na ci ay sëñ yo doon rombu ñi ngi wañéku amna nak yo xamné fañ nekkon ba légui fa la ñu nek amna sëñ yo xamné mom fañ nekkon ba légui fofa danaka soppeku amu fa mom ña fa nek lijeenté wuñu ko sax xet gën ko doon rombu nga fay rombu waye amna ño xamné nak wax deug yalla ñi ngi gor gorlu dëkk bi kon war nañ ko gëna mëna bayyi waat xel ci yu bëri bëri li ci dëkk bi yëpp daanaka mënuñu ko wax kon mbokk yi nañu continuer waat and ak mbokk yi ci 33 976 0909 Abdoulaye Hassan mo tambali woon ci bay Aliou Seck mo ci jottoon dugg ci ñu koy nuyu waat ak siar bu baaxa baax kon ñu ubbi waatal leen ligne bi rek ci 33 976 0909 33 976 0909 fikab assalamu alaykum bismillah
1: alaykum salaam
0: ah kay ñi ngi siar
1: Abdair Mbay ñu lay ziaré baax
0: jërëjëf
1: da wax ni tamit ñi ngay wax amna solo trop machallah ndax wax deug yalla dëkk bi rek mo la tax di wax ak lu défar dëkk bi ku na yalla son borom défal jam baax baax
0: ñu ko ñëpp rek amin
1: ndax la mo xon rek mom lay déllu wax xam bo dé xol sax manam da ngay am nafaru xol do ci man lu bari te do xam fokay joyé ndax so ñëwé sun secteur bi kamb yu mag nga fi yo xamanteni dañu wax ni dañuy liggé ndax ñun xamnañ ni défar lañ ci wa nak safara su jur jangoro la ko jappé ndax fan ko wara heur buñ ko wara défaré heur buñ ko wara taxaw defu ko té japp na né tamit contrôle tamit amut ci mbir mi ndax so xolé tay def nañ ko kamb yu mag yo xamanteni ni afañi magal lañ ko gatol doxum taw bi ñew na fess ci kamb yi boole ko seen liggey bi man na la demul fenn
0: gan wet la
1: moy li nga xamanti mo commencé ngiraneen bassin bobu ñuy def jaar Kawsara Far jaar Seddo jaar Sol Bob wuti Jey Fally secteur bobu lañ commencé manam par exemple bo jëlé route bobu parce que dañoo top mbedd yi dañuy xor rek mbeddum wé ci man nañ ci man nañu gas yalla ñu gas mbeddum 10 mètres mo xam ci man nañu gas yalla ñu gas mbeddum 30 mètres mo xam man nañu gas yalla ñu gas non lañ koy doxale wut ci canal bi nga xam ci ni mo jëm ci Singiraneen wara gennat wuti fan wax waye nak ay mbire ngi ci yo xamanteni lor jambour fekk borom kër go xam ci ni dafa tabax état sam ba mu jekk nga gas ko yow xana boko gassé sax bok mu wax la né té ngeen ma dimbali koulel ma li défaral mako man mu dépassé ndax taw bi ñew fi di fess ndox mi di yak sama kër defuñu ko kër Moussa gi tay bo fa ñewon tay état dem bé ma nga wéng ndox ma ranu nako ba nga xamanti amatu sécurité ta du mom dongu de amna ko xam dafa jek jek genn wall bi mom mabéku dem ci bir canal bi am ci ko xam ci ni bantam la yor ak oppal de bem yef non la babéko dugg ci bir canal ta nak la sa le gëna ndaw moy lolu moy da ngay jakarlo ak ñom ci daggu tew ñu waxante ak ñom ñu daggu tew ëllé ko ñu défar ko mais non lañ koy bayyi mu xel demb bi nga xamanteni yalla dogo na bir ci guddi man bima wacce yalla xamna yoonent man mako rombu tew bi xeléku ma dem sama kër sumbéku wut elacit ñew dugg ci bir ka ci fexé ba tew bi takko lem ko ba mu jekk ma takko te lolu amul dal manam dal ñom dañuy def lu leen neex te da ngay xol amul contrôle amul ku leen ni la amul ku leen nala lolu nak won nañ ci job bu baaxa baax te manque de sécurité ba fa nek tamit ci son walu xalé yi kenn mënu lako wax fim ne ni man na la li ñuy wax yépp naan liggéey bi liggéey avant ñi magal lañ parce que mënu tunu liggéey parce que kamb yi duñu na ndox ba sa delt amuñu solution fan lañ wara yobbu ndox lolu moy problème bi kon nak nañ ñu dimbali bu baaxa baax ci lolu tepp lako andi moy tay suñu démé ba xamanteni ñom ñew nañ fi japp tamit waanam am liggéey bo xamanteni wax dig yalla war nañ ko liggéey mais war nañu am war na am ño xamanteni ño leen di wax neen ah li ke heure bi war ngeen ko liggéey heure bi wala ar ngeen ko liggéey ar bi waye nak japp na ni def lu la neex mo fi am manam amul safara amul lenn man de damay dem ba man ñi sama jëw bok dama naan li dal ñima ko koyo bal de koyo bo dal ma séris mu gëra sama jëw tani fat di dem lool di romb ko ñepp man lool la parce que jammar la lo xam ci yow do gis ko ci jox téw bu ndak ndox mo xam da ko wara sirkel kenn du ko lijeent kenn du ci wax ñi def liggéey yu bon yo xam ci ni kenn nuko dafa ñaw li ngay wax ni ci secteuru ngira neen bi man mi filay ñibi ndax damay joggé fi wacc ñaari ponu mais dama na ci jëw bokkum man loolu ciow na ci dama ñaw bima ñëwé wax deug yalla waji ni fooy wacc 200 ma dem ci pop shop mané len yeen passé dégen ko santé wala mune dédé kan mo wax lolu ma ñëw man ko kay su féké dégen santé passé dégen di wax dara ma ñun kiliyar mu man ko xam mais mënu ñu ci jëw bopam nit dugg ci auto di fay 100 francs ngeen dem ba ci digg bi ngeen 200 té magal ñun comprendre nañ bir wayna bu magal gi jéxé jéx mu daal di ñëw waji ci jëw bopam waxan ko delo 100 francs fa ko wara delo mën delo ko 100 francs yi nga xam ci mom lañuy fay mënoko nga wacc ci liyan am ci ko xam ci tamit dañ ko yeb dañ ko yeb dama dem ba tali bu bes fekk mu ngi jëm ñaari pour mu jël ko pass mu jëkati 100 francs jox mënoko li nak mënoko 100 francs yi la mënoko nonu 200 la mënoko kon waccal mënoko xam nga luma leegal bu la bëgge wacc ne ko delo mu fa ma jëlew moy nek nakal manako boko beugé wacce fi delo ko ngou jélé won waji ni ko kon delo mo and ci ni ko delo mo kon fo ma jélé won bim démé dem ba xamné amatu tay mu danako mu nako wa baxna té bala ngay yegg dal léral manako yow mi tamit bo leggé bala muy yegg né ko nangam té yeen di ngén amul droit bo xamanti ci ni bu ngén di fayé ko fi 200 parce que tarif yi dafa nek ci ay kayit kenn ku ci nek ñun le li mom ngay fay kon bu magal gi jalé li da ngén ko wara baye waye manke de yermande gi fi nek manam ñen ci nit ñi dañi japp seen bop manam ay julit te julite gi dess na bu baaxa baax ñen ci nit ñi parce que ku ci upp sa morom mom la lay doxé fi ci dëkk ku ci upp sa morom du mom lañuy doxé fi ci dëkk
0: jërëjëf nañu may ñene ñu ci ñew dëkk jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax ICAP 103.5 33976 0909 kaddu gi di baw ci ndam sen jotaay bi di liñuy waxtane assalamu alaykum wa alaykum
2: assalam
0: da kay ñi gi ziar bu baax
2: ci tap ser na
0: la ngay sant kay ñi
2: lañu la ziar
0: da kay ñass
2: subram ne xalu gudd gal ko wër jambar da wër sen pap de mo ñewat ci wal telegram di ko rembal kess la ko jaar ci ngag yaal ko ci jaga ngal jall hotibité bi kéré ji wet ni wété ñom ñu wet ci ngag ci dig amna patama bo jaar do xam du nak rangay noy bu ko xol koy dik do di yalla dañ ko sétan dik ko sétan carrément li nek dik ñaanu trop man de monsieur le maire wax di yalla mën na wax jaay balé ngad ñu jëm ci ci fik japp ni yoyu bare na te gëni bare na salté bi fo jaar may bu ci mo tiya war ñu xet wadi ko may jëgul bu baax nday jërëjë
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Aline Badray Niass 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
0: wa bismillah
3: babbe
0: mbake
3: bay na de
0: may sant kay
3: ngam jam ba
0: ni sant kay
3: jam borom dolli
0: amin di foko ñep
3: bay
0: sar mbake bawo
3: jar ba ah ndey mom wax deug yalla dalé ci ci ni wax deug yalla daf ma tarpet dal daf ma jaxal dal war war ndax lo xamni li boba ak legui dal ñu koy jambat te gisoo dara safara dafa melni dal xana ñi am baat ta mëna wax wala ñu mëna def ta melni nak dañoo toxlu gumba ci ci yef yi te day wax deug yalla man di japp na ne buñu jappé ne non la du nonu dëkk bi dañ ci war taxaw kenn du mako defral nokoy defral sun bop ni ko ni dañu reer di waxe rek ci jamono bo neugën señ baara wax ne lepp lu fi am taaga bi kon lool du fi jog dañ xolaat sun bop baaxa baaxa baax ta xamni du fi jog dëkk bi mom bu defaro ci sayr taalube ye ko defa te batay ñi ngi fi lepp tay la ta baña dépendre ci ay gouvernement ay maire ak ay nangam nangam yo xamni señ bi lool yépp boko sété la señ muntaka waxon li du nguur barké la kon nak ñom señ muntaka né nguur gi ak barké gi ñun nañ xamné li barké la taxaw ci taxaw suñu fukk ak suñu juroom ak suñu ñaar fukk nan fassiyene mu dem ci luy defar dekk bi rek lool rek mo nu jikte ak ëlëk ni ma koy waxe diko baam wallahi moy deug nan doni julit gor don ay talibé ji ma ñukkal borom borom yef yi makka da na wone señ bi neena am mu ngi leen ma sant ba jott sama ak sant waye yeg leen rek nar be fi ndi xolam kom nak narbe fi indi xolam ci te mom lañuy tuddo nañ ci taxaw tem Touba ci kanam mi di japp nani bu ko sunu deureum ak ñaar deureum yi moy wallahi limuy wax ni amna yene def ci dekk bi lo xamne li dana wër ñep waxuma la dekk bi waye dekk yi wër dekk bi sax amna yene def fa lo xamne bo jaare ci dekk yo jëm ci Touba rek da nga xamne yaago jëm ko wax nañ gor gorlu tedd li watul loxo say te deug ma sag bu sen bi ci beugam te xamne limuy wax rek lolou mo ñu jippé ak luñu def ñu doole ci mpolé ñun li mel den bokum taw yu wax rek né bo déggé mu naan ay doom né dana ko wax mako jëm sax waye jëfi ndaw jëmuy jëf mo motax mu naan ko ay doom da melni nak lu upp ci ñun ci né jëfi ndaw dong la ñu jëf nan dello sul xel yi te gor gor lu te xamne nak muno di tag serigne bi nak taxam ni lepp moma ta nga man dara ci defo lolou yakarna du ngor du dine du jom du talibi sant nak bu baakha baax wa sant sun mbokki bay fall yi nga xam ni tegg lu ñu may digal rek Touba ci katam mom numu koy waxe rek nañ ci li rek buñu daw di gesu ndax kep ku la nane sa tank yu deng yi rek da la fete ginnaw kep kuy wax ci ñom dara wallahi gëm na ne da ga di mu fenn rek waye ku dox ben jéggu do leen wax dal mbokki bay fall rawati na mo kon lu defar dekk baangi fi nañ ci gor gor yene gën def
0: jërëjëf 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamualeykum
4: salamualeykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
4: mbokk
0: mbake
4: bane
0: ni sant kay
5: yalla sun bom def ci rew mi jamm ak xewal
0: amin defal ko ñepp
5: def na bu wom lol te barke ci dara gi sun
0: juwa amin defal ko ñepp amin
5: ban de barke dem do ale marque ko so ay daw xamane digënte barrière yi ak mang xey yoyu manam legi mëno to fa jaar étoile dal ke mën fa jaar ndax man dañ ko lal te ci ay bagage nit ñi ñi ngi jaar legi ci ndox mi marque ko da bari ndox ba bari xal waaw marque ko ba nam xal legi barrière mom lan lañ ko feex ma yaaka nak magal gi jangé magal gi mom jall kon nak manam suñu mbokk baye fall ñi xam ñom ñom ñoy jambar ci defal marché bi nan fa del defal marché marché bi ñinga xam ni ño fa nekk di client bi wallahi tala am sonna man dem na ci koñ bo xam ni manam koñ bi way da la la la la la la ay bagage ci sabalam ba digënte mak barrière bi mutu sax gën walu meter manako sax bi yow li nga def jaadu ndax barrière yi buñ ko defé certoal da ni ni dañ ci wara jaar né nak waru leen japp manam te barrière yi jël certoal tek ci ni bagage bi kenn mënu jaar marché gas bi ci coupé bolo ko nak ma dem mbedd mag mom kenn mënu fa jaar magal gi jeexna wax deug yalla nan bay ni ñu jall ndax magal bi ñe sax manam certoal kenn mënu mé ñu bay leen lal ah nit ñi sonu bi bëgg dé marché gas légui bo fa demone sax ñaan yow bo diké sa tank yi dal yo sol la yaa ndax legui ci ko ndox mi ngay jaar kenn ndox mi legui ay jeune lepp lañ ci wax tam lepp lañ fay tour qualifier ben han muy legui bo xamni ni ganaw dañ ko legui mom rafé la fa nekkon nañ ko continuer bu len mbir transport be manam ñi nga xam ñoko ngank ñoo ci and ak ñom bu len neexam gagn bu len neexam xay bu manam legui lolé tax manam lu ci bare bare ñu ci lepp neppal na ci yalla client yi do nga ci sol absolument la fa am moy auto yo xamni bu tuy amu ci kayit daw mais transport gis kay ragal mant gouvernement bi di yok pass di wañi def ay ki yo xam day am ay contrôle budé njaay mé ci gouvernement def ay contrôle waye fekké ni manam le transport bi ñom ñoy yokal seen bop ñoy wañi seen bop ba demb dong la fo way wacc 200 demb rek la wax duguna auto bo xam fo way wacc 200 boy bi ni ku mën te fay 200 wacc lu kon lan ko tek kon lan ko tek touba ci seen bop manam pobol ci bop ni ngeen wara taxawo ban nek manam nit ñoo xamni ni dañuy am jam dañ ko defu ñuko ci lepp nak muy commerce bi muy transport bi muy lepp lo xamni do xamni man nit ñi li manam bari ci man dox seen soxla am jam amu fi ko ñu mel tak rip xasse xun ngedd mo jaar da ngay def sa bëkk tey mo jaar mu ne manam legi yene nga sol bu danaka yaqku lay def ndax amo ko jaar da ngay tegge bo joge mu jaar bi ba da ngay def ñaari kun deddu mu ngay tegge parce que amo ko jaar luko wara mais maire bi ci seen bop manam ab dekk maire moko yox am courage lu nit def lo xam bu ko def manam ni tegg la ay daan di dugg ci koñi ak seen auto di xol nanga mais do dugg mukk tok sa buntu kat ben auto maire romb la doko la ñu yarab dekk bu len canal bi kaal mom fex na wañi ko na dama ko man ko way ba nga mukk wañi ko na légui ndox mom fekk na ñam kan du ko miire tay mais ndox mom manam légui ma xité bay ngo kon borom teur yi ba nañ ci bay ngo dekk bi ku bëgg ndox da ngay dik manam man ci bi dem bu fekkon fusrane ko fele jigeen man nañ ci fofa ko def yaa ya waye xam xam ci bopum mo fi def toone bi lepp xam xam bu nu jité bo xamne tek na lepp ci yoon comme ni ko nasran ci def lolu ci bopum mo fi amul bax na jëri
0: 33 976 0909 seen jotaay bi li ñuy waxtaane tay samedi la dañ leen di baye kàddu yi ku ci ne xool foo bëgg àddoo mu rafet ñu ànd caag yow ikap asalaamualeykum.
1: Waaleykum salaam sëñ Pap
0: Mbacke
1: ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: Mbacke jërëjëf
1: di rafetlu liggéey baax a baax Sidi Kola Ban Touba Baghdad Dès di nuyu kilifi si jota jaar yëpp di nuyu Cheikh Abdoulaye Sall di nuyu waa Baghdad Dès ak waa Daru Manaan di nuyu Baye Dar Cisse foofu ci xayra di nuyu njabootu baykat sàmm kat ak njabot gi dëkk ci frontière ak sama mbokk ma sa ambilaa yëpp sëñ Pap bu dee wàllum ndoxum naan moom mën naa ne bax xoo ci première place foofu moom wax dëgg yàlla mën naa ne ata ngi nii moom Baghdad Dès amul jafe-jafe ndox waaw rebini ëtti baa ngi xel Saldé Bey yaa ngi xel ndaa yi xel ma Baghdad Dès amul jafe-jafe ndox bu fekkee ci ndoxum taw mi tamit foofu moom Baghdad Dès moo taxawaat première place amul fa jafe-jafe ndox waaw ñuy sant kilifa yëpp waaw di leen gërëm di wax di bu ñu amee daal loo xam ni manqué na ci gox bi pour autorité yi mën koo dégg muy esclara subdi waaw loolu daal moom penk Baghdad Dès moom lëndëm na crise fekkee autorité daal mën nañoo dégg moom moom wax dëgg yàlla depuis 2020 ba léegi tàgg naa ko fee jàmbat waaw lolou dal lako autorité yi bayyi xet waaw budé walum ndox mi mom ñu ngi sant waaw bu baaxa baax bu féké li jëm ci walum courant sénégalais défa nañu fi ap poste bi man mom la jaakarlu renforcé nañu poste courant motax courant mom ñewu tuddol waaw bu féké li jëm ci walum

0: bu magal ñewé ñom fukki dina nañ ci yok manam ñiñ fuk bu dé saré di ñom bu la jéré ñobenta yamalé arépaay bénga 100 francs mais bu magal gi ñewé ñom 200 lañ ñi fayé tekki ki 100 francs manam muy 200 waaw loolu dal mom mo situation bax daat waye walu ndoxum naan bu bax daat mo taxaw ci première place ñi ngi sant ñepp di gëreum ñepp di wax auditeur na ni gattal nak duko dugg ben yoon nga baña duggal ndax mëna xajal ñeneen ñi nekk ci soxla wax li mag seen wax bari na trop sant ak gëreum ñeena na suñu pap jërëjëf
1: Jerejef Sidi Koloban 33 976 09 09 Baghdad 2 le wote IKB FM 103.5 kaddu gi bawo ci ndam assalamu alaykum bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: ah sin papa
1: mbake
2: ba dina jajeuf rafet ligue mutu la daru mana
1: mbake bismillah
2: cheikh mohammed rafahi cheikh mohammed mamou mutada ci am sunu borom katuna len yag len ci lol ñu ci yagu doy pap sayer ma ngi ñew ci ki deugëst may amal marché occasion la fa nek pap sayer mo raw la fa amal man de dama daan deg nga la wax est ce que la fi amal du amal yëkëteen sari ñëwaat waaw bay xal ñom dañu amutun ab liggéey suul bobu ñukoy def fan yoy ñuko doon def dañu amutun lu wara def pourtant amna lu wara def bay ko ñew ci loolu def nañ fa ñaari fan ko ma seen xolal ñaata débat lañ ci def radio yi ñaata débat lañ ci def événement ba ay tekkon sax amal légi farasali khadim légi la fa amal mo raw la fa amal tank mu ñoko ba doxal ñepp delu non sa nekkul talib occupé waat nañ ko li lan lay nuru pap fer ak ni ci sonné lan lay nuru li dal man ci sama xalaat bay bo ñu bayiko ni bañati ko jëm lepp nak jakamti la ak gaaw ko manam li dañ ko warna waxtani ay wër wala ak sok ci sékkël jubb mbir mu ne daskay waxtani ak ñako bokk mu soga mëna soti way lo xamne señ bi yegul waxtani woko ñang ko wara waxtani am nim tour ki commerçant yi rek ñoo dem ci maire bi wax ak ñom ñu teunk seen wax japp dat def lañuy def ci biir dat bobu li mo indi mbir alors nak day wax yaakam ci ak gaatu bu jinoy doom rek lay doon lolu mo am li nak lu manana ñak la lu manana ñak la lu yeme tamit la lu yeme parce que ma benen yon bay fali bu ñeen ci duggalé yi mom nan xolaat bu baaxa baax nan def lan wara def parce que suite bobu semaine bobu wer yoy amna leen lu wara def dang ko bayyi jiddi muy lu yeme lu doy waat benen bi moy pater ndoxum naan mi nit ñi sonu nañ surtout daaru ma naan dañu jënd ndox ulé ko ñu roti auto ndox nan dimbalé wa daaru ma naan sonu nañ ba fa sonu yam pater ay auto ndox lañu jënd lu séré benen bi mbalit mi ci dëkk bi nañ ci wax ay fièvre lay indi mbalit ma ngi nak ko ci dëkk bi xey ko na taw raba jo nañ ci wax maire bi nañ ci wax dafa wara na profito avant muy taw mu tonni mbalit mi dëgg ko bam taw fi ñaari taw ba légui mbalit ma ngi ci dëkk bi na ci maire bi wax ay fièvre lay indi ay conséquences ñi ngi tuub bu baax day jéglu señ bobu gën ñu wax lu am solo ñi gattal di may ñeneen ñi ñi tuub bu baax jéglu
1: Jerejef 33 976 09 09 IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam IKAB FM 103.5 assalamu alaykum bismillah allo
3: salam rahmatullahi
1: wabarakatuh ya kay bay Diouf
3: noy jaar
1: de Jerejef Diouf
3: ni jéglu bu baax
1: Jerejefati
3: ñaanal señ ma mor yag wër rek
1: jërëjëf Diouf
3: ci sakku ñepp ñaanal ko moy ñaanal l'islam mom de mo nga ca lañ ko bayé lool yeesuul leneen digëntuul leneen mo nga ca lañ ko bayé won yalla na fi yag
1: amin ak borom jëlit
3: na bëtte yeb yag
1: amin ak borom jëlit
3: sakki cheikh murtala mbacke do ñaanal ñepp jam
1: yalla amin
3: di wax lan daan wax rek baxna ba nopi de te day gëna baax rek lepp baana ci lay gëna baax rek sa su nak tu sant ñu dool la yalla neena kurel bu neew may sant sama jaam yalla na bokku te kurel bokku tu sant ñu dool la ku jambar da nga xaram ku xaram da nga wër yalla yalla xeer ci kan man borom tuba ne la ma jambate kon def na ko mu di kan inna mal yusri yusran jankati ne nañ mom la yalla wax inna mal yusri yusran bu yusri ñewé alhamdulillah ala kulli hal bu yusran ñewé alhamdulillah bi nikmat kon jambat xej ci digënté bobu lepp tant Touba dafa wara wa Touba dañu ko wax tek ci tek Touba jot na war

0: tubaatef na sant yalla mi nu boole ci touba rek def na nuy wa touba yalla defal jamm ñu ñep yalla yalla doole xewal yalla yalla doole xewal lepp ne gañ dara manki lepp jamm jamm genn bay en sant man borom touba mi nu ko defal rek yalla lepp jëm kanam ya ngeen def ci cheikhum señ abdou khadir yalla na fi yag señ
1: amin bay diouf soppé radio touba moussa bi sant ko gërem ko 33 976 0909 ikab radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam
2: señ pa ngi ziar ba
1: ya ke jere jeuf
2: ziar mbok yeb ma li ngram na xaw ra neex nak
1: ha
2: alhamdullah ni ziar mbok yeb ziar suñu bay yoy ndeysan bay diouf mom genn ak ci dekk mbacke bay yoy nga leen bi dem xare ci ndeysan dañuy ñu ta ba dugg rek ngeen jax ngeen jax bu baax baax ngeen sant baax rek ya ngeen do am dollar comme señ pa bi ngeen wax tan bo xolé dem bo señ amul rafaël mbacke nak bo xolé khutba da naka ci lool la ko jëgël ma nit nit ñi li ñuy lekk ta wutuñ ko lekk bo xolé li ñi tokay actualité bi après magal ba legi bo xolé da naka dañuy débat da naka ci lool rek la nekk bo xolé débat ci def dem da naka amna solo trop ci lool rek lay aji nak da naka nit ñi lekk ci li ñu luñu wutal lekk da naka dañuy def ni lool la rek parce que dem bi gëm bu jëtem xamantu sul ma ko dugg ci rek day waxtan je bu ci def ba ci interpeller da na far laj ko ne ko yeen tay wu leen ko yok luma wax ci mujju waxut lool lu mujju war legi ci ñi wari mo yok lool lool lu mujju wax ci wari da yok ak mer bu ne xam nga lool da naka du ay argument yu wër fo jëm jëm jëm mujju te mu ne ma da li ngay ciow ni ka soor yi ci lañ bok ndax bu fa yok day yok ñama ko wax man tim ah ñaa damay tok kanam di waxta lool lañ wax da na dina ciow li ka soor yi lañ wax ndax bu yoké li ñi joxe mandat day yok xam nga donc may ni ma wax am ni maam li ñi lek lañ wara xam ay lool ana ñepp ko jox ay da xam na pour mu lañ da jëfé ni sant baax yu Rafael bi wax na ci waxtan am solo trop ci lek manam naka so lek lu adam nit ñi dañ ko tam tam ba jappare yoy du dara jappare ne manam nit ko jaxle nga sant ko dem lool melo riba na ba tax dañ cey def lu baax jox sa njabot ak jox sa seri ak def ya ci ne lool nañ ko baye ñu jaar ñepp di sant ñepp salaam ko rahmatullah
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 tay samedi la dañ leen di baye cadeau gi rek ku ci ne wéxol fo bëgg addo mu rafet nga du ci ñand ci yow 103.5 assalamu alaykum bismillah
3: allo
1: ah bismillah
3: waaw papa
1: mbacké
3: ñong lay ziar bu baax
1: mbacké jerejeuf
3: bëgg serigne moussa ndioba touba daru ko so
1: mbacké
3: touba daru ko doos ñoo lay ziar bu baaxa baax
1: jerejeuf
3: li nga wax lepp deg nañ ko man bakk dem dama joge garden dakar di ñew ma diana di ñew ci fofu ci sumpugi table bo bes essence bo bes bi auto bi ma dugg dane 200 francs mané ko 200 francs mom bu fekke abdullah ka mo leen ko def loy jottu magal gi jeex na ñett fan yi bu jeexé manam fayu 200 francs jottu ben wayo nga fa nek nan dama am comme transport nangam ak transport nangam souvor la li ñi def yoot manako bo wacce jeul avion nga dawal ko bayil auto yi jeul avion dawal mais magal gi jeexna 100 francs lañ wara fay garage Dakar Mediana dara ngeen di def dara lu ci aw yoon dara aw ci yoon ma ngi lay ñaanal nak yow bu baaxa baax guddu fan ba nak wër gi yaram jeul laaj sa kër go fum tollu dama ci joyon ba son motax fum toll rek warna ko xam
1: ba legui de
3: nang mako wax
1: manako ba legui dal mo non
3: jerejeuf
1: jerejeuf kay di la mur wele mun mako jot jaba dana jare ba tay tok yon dox na ma deug way dal jugement bu fum toll ni mom la muno gul jot pour meuna wel liguey ba kon fofu la ci toll 33 976 0909 933 976 0909 sen detaay bi di li ñuy waxtaane ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir sen detaay bi di li ñuy waxtaane tay samedi le gaaw ko dajeni baye kaddu gi ko ci nek yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow ci li ñuy waxtaane ci radio ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam

0: там 8 людей. И там трогини, там 2-3 тува, тяло сумбаро. А я кокудон вахти канали ойня жас, татавок нику. Бету монде. Нах дигене мири лол, тигсен досум тау. Дэй хрэв лусус, мой тагди дэм. Тулум гэна амас, тэкарам досум гэна баре. Se fondox mo bula ko ndox me mom day wut yoonu mu jaar metti no trop ndax man dama yaakaaro na buñ ko dé defal dañuy jël 1 km tabax ko defar ko jallat waye xoti di jall xoti di jall ta tabax bi gaay wut non ñi gas mo gëna gaaw li ñi lool ñi tabax mu nekk lu doy war lool lo xamanteni dal doy na war lool lool lool yene lol tane ci lol deug yaa bu fekke ni defal dekk bi day mom lañ ci djublu niñ cey defal dal amna lu def sax deug yaa bu ci teggul te beut nak mëno ko xam waaw man dama yaakaaron tax ni ci sama xalaat suma sañe digge journaliste yi war nañu jël seen tank dem xol ba nga xamanteni ni mu ñal ci biir dekk waaw doyna wa lol dafa am excuse nak parce que lora bakuna do ma dama mo gëna ko dama ci am lool ci bakkal ci yeen leneen lo xamanteni dal yalla bu mu am dal waaw bu ci tigu sa bëd na mëno ko gis ndax ndox mi ne mom mëno ko arrêté sun borom moko yox day taw rek te bu ndox mom day wut yoonu mu jaar te fu mu bloqué fu mu fessé mu xarew li fenen ci tak dé dayna wa lool ak defal nang lañ ci jikko waye na yoon yi ñi defal dañ ko wara xol xolat ba man ko maîtriser no xamanteni dal lool benn do maado ma day na war lool dal maa ngi jégglu nag di ñaanal ñëpp jàmm yàlla dolu jàmm
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawa ci ndaam 103.5 assalaamualeykum
2: allo allo
1: waaw bisimilah
2: nga
1: def di sant gay
2: nga def
1: ma ngi sant yalla bu baax
2: ah fer allo
1: mbake bismillah ñi lay deglu
2: ah mané
1: koku
2: mbalek momi ci marché
1: yalla kan
2: fekante ne manam kuma ñu xini jël ben ko nay nañ ko nañ abu patay mère ben bi suñu fap ko lepp ma fap ko lepp genn ko marché waye ñong ko ne bu ñaan nañ balé dañuy tégal seen tank très ci ñu toppalé ci sa bu ko ngoto wax ya gën bay faade bu ñëw di ñëw dañ leen di paré ay bu leena kapalé ni nga nank na taxaw ko do paré fassé say lo ah mbalé mëna gumé leen no wax ya dañ ñom ci adéré ko fassé mo mo wat li déta mam ah nañ japp gis ab mère ay wato bu mère bu ñëw abalé auto ñu li ay wato ay bén ñom ñëpp ñu gën futtu ko net way ko ndax fi ne marché bi kat seenu marché da ndax fi ne do mu ci ko mëna jaar bu ko def ko mo dem di yaqal rek gone nak mo kenn mu tuddi mu gëna mo do bay faade defal ñu fatte yaq fab di yaq je buñu leen ne top leen ñu bale leen lank na taxaw ñu ko di na day xawa na xari nak mère ki waxay manam ma délégué marché bi nga mam na ne ko ne na japp benn bisu benn bisu bale ba kenn ubbi ab mère bi auto yam am ak tel bi bu be ñu duye ñu ay wata de na bale ñepp mu sañ ko ci alam wala lay def apprend xam ba na jëlé
1: yeu 33 976 09 09 mère bi dem yakaram wuro xaar kuy ñew diga abbi auto yefam mo warona jitu lepp di ca jëm nam ca man bo mënon nak ñu doko wo ñeneen askar neneen ñoo leen japp ci nañ ndax yefi sun yefam waye bo momay warul tok nak di xaar ku kay abbi auto deug deug yefi ñu ñep ci war duggal sun loxo waye nak lu ci ne am na fu muy tambalé assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñi ziar ba
3: ngay ziaré
1: ah kay gogu
3: ma fallos
1: wa kay assi walu
3: wa ñu jaar ba
1: jere yef
3: ngay la fi tay
1: ni sand kay
3: nak fa do video nak jam
1: ha jall na ci am kay
3: wa yalla nga fekk ya di bare bare
1: amin de sa mam fallo
3: gën ko jekko bax bax
1: deen
3: alhamdullilah bay nañ ci jam
1: ni sand kay alhamdullilah
3: manam ya ba fer man damay laaj bax am dekk est ce at yi ci ginaaw bi la melone
1: est ce
3: 10 ans ci ginaaw est ce dekk bi ni la melone
1: 10 ans
3: ni la dan tawé mo bari mi ci fi be man da fi de
1: dalu
3: mo ko baye xel 10 ans ginnaw wax deug yalla ah astaghfirullah xamna man bu dama daan ñew di dem mom
1: waye man mi jamono jamono day soppé ko na changement climatique yam ni nak yi ñi gis nak daaw lu daaw ñu ko gis
3: comme dama bari mais yoy dal
1: ah yoy daaw ñu ko gis
3: ah ko do sa dekk waajira dem mom
1: fa kéré ci

ما علي بدر بلا امتراء إني

لأوليائك يا فتاح يا الله. علمتني الغيب حتى سرت منتبها أنت.

فمهان تبشيني الله أنت الرقيب الذي بانت سيانته كليتي عن سور.

Eu sou do

صدر الى الله. صدر الى

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

Aquaman!

صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

0: tak ni ci ban bi mu ne xajj bi rek moma gën fuuf mu doon da nga dajje ak yalla bis penc ba mu ne li yamako toñon bal na la ko wala top na la ko li yamako jamu won nangu nako wala gant nako bam dess yahya ibn zakaria kon nak doy wara ngok kon gannaaw jam bu nek am nga ëlëk mu ngay laaj xol bañu fekk reey day yermale dina ca jafé dugg waye xagu itam fekk sey cër bokkani ci li maye leer li taxa fess deddu aduna deddu nak tekki mu baña fagu de wa alam bi an al kasb la yunafi tawakkulan la takuza itlafi li sheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala wa hasbuka min tawakkulin alla tara mujri rizqika siwa rabbil wara deena ci deddu ak wakilu nga xam rek yalla do nga lay wursugal da nga sakku sabab yi nak nangam yi ni lañuy sabab lo ngay sabab lu bo sabab lo it boy sabab lu da nga am yene jaamu yalla ndax ki nga xamne mu ngi liggey lu mu dundale njabotam mo ki jihar ñoyam tuyaba kep waye nak yene ci la nit ñi rawante ndax amna jaamu yalla yo xamne farlu nañu ba amuñu jëfi aada manam buñuy lek dañuy yene buñuy naan amna ñu yene buñuy tok amna ñu yene buñuy nelaw amna ñu yene yene joggi ñu yene nak ci jaamu yalla ben da ngay noppal jëm ji ngir mo amum noflay bu mu joge meuna def liko war nga yene ko te dina law yaangi jaamu yalla ngay lek si yene dundal jëm ji nga xamne jaamu yalla dafa wara jaamu ngay lek am yene joju yaangi jaamu yalla lepp loy def non bu fekke ne xey nga ni kep ko xamne defal na la dara muy ndjay matay ko wala teyu ko ma xam ko la xawmu ko def na ko ngay fess na yene lolou lepp def na ko ngir yalla ba nga jiddo ba ngay xeye yawo ci sa lal ba ngay nelaw yep yaangi jaamu yalla kon nak yene rek mo am solo innamal a'malu binniyati oy jëfël sa aduna nga jëf ba melni do dé mukk ta nga jëfël al-akhir ba melni dañ ñëlé suba ngay dé ñaar yoy nang koy bolé jëfël aduna ba melni do dé mukk jullu wuñ ci nga jëf ngir dériño ngir bané xo ngir denc nan nangam amna ko dédé jullu dañ ci jullu jëf yi ngay jëf bul né sax dana ko féké duma ko féké jëmbatal sax bu la ñaari waxtu desone ci aduna sax nga yor garab nang ko jëmbat ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen bu yoron bantu charu tandarma bu mu wara jëmbat saadi taxawit na fexé ba saay saadi taxaw mu jëmbat ko manam dañu ne koku limu na mu moy ta'miru dunya li iradatil akhirati da ngay liggey aduna ngir nam ci al-akhirah sayyidatuna aisha radhiyallahu anha na ben bis mu jot ci alal lo xamne buñ ko doon set ci sunu alal yi après 800 000 francs mu diko joxe ko ba reer jot mu reere ruy ba mbindanam ne ko li nga jé sédd lépp tay ci alal manon nga ci jënd genn walu libéro yapp walé mu ko sama xel di mu ci won bama ko waxon ma def ko nga xamne abdurrahman ibn awf radhiyallahu ta'ala anhu dañu bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam raaytu abdurrahman ibn awf yadkhulul jannata habbun gisna abdurrahman ibn awf muy ram di dugg aljana te borom xam xam yi fi reeku ne gannaaw mum dafa bari won alal lol te alal moy shaqiqur ruh xol moy plasam xolay bëgg alal ragal yalla itam plasam moy xol xam ngeen ñaari nit buñuy xëccio dara ci ëpp doole moy yobale waye bu fekke ne tuti la ko ëpp doole yobbu giñ ko yobbu dana yeex muy nak abdurrahman ibn awf dafa bari won alal lol te alal neex mu ragal itam yalla lol waye ragal yalla gi ëpp doole alal ji ragal yalla gi nak diko xëcc jëme ci yalla waye gannaaw alal ji diis na motax mu melni kuy ram ci bi xay kon deddu li munu tek moy nañu xamne rek buñ ci wekk suñu dara ndax nit nga xamne amul dara ta am nebet yu bari fum tollu alalay nek ci bopam am million fukki million am milliard am jooni million mo ne ci bopam dañ ko hisab ne borom alal ji ki nga xamne itam amna alal ji fess aduna waye defu ko ci xolam saxul ci xolam yalla la saxal ci xolam xamne rek li ci loxom la nek koku bo deme du am hisab bu dewe motax gañu bax ni di ñaané ne اللهم انزع الدنيا من قلبي ولا تنزعه من يدي ولا تنزعها من يدي سون بروم نغا ген ادنا سي سما خول واي بو ген سي سما لخو داخ بو امي ادنا سي سي لخو دنج سي مني جيف لو باخ ني سيدنا عثمان ديفون سيدنا عثمان مو غاسون بير روماتا خم نغي ن ليم سي ام سي تياب كن خمول نوم تولو يونتبي صلى الله عليه وسلم ني انا كو يوك سونو جاك جي ما وار لو كير سي ادنا سيدنا عثمان كو ديف خم نغي جي سو عثمان تي سيدنا عثمان كو ديف لو ليب علال دي باري جيم امون tak def ko ci yoonu yalla motax ba bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ñuy lim julit ni bu ñe ñaar ñettele ko waye mebet mu gudd mom dana waral ak woru ba ma dama day julit day gattal mebeutam te xam ni rek na sabab lu rek waye bu mu guddal mebeutam lu jot yalla def ndax limuy ñootu xamul mo gën ci mom xamul dunul ci mom ak mbañe itam bokk na ci li bon bëggante lañu santane rawante re julit ñi rawante na talibi ci biir julit ñi ndax li ñu bok day lu kenn amul kon war nañu bolé seen bop ben kenn ku nekk su bop danaka xawna la wara gënal su morom ñu xamné sallallahu alayhi wasallam non la defon sahaba yi ba kenn ku ci nekk melna su morom nga gëna yërem ci sa bop xam ngeen xissa bobu bop gëlen bobu ñu wajjon te yonne ko ben faqir ci sahaba yi mu daldi xalaat ni xiss na lol yap yu neex na waye diw dal defena mom ko gëna aajo dal ko koy yonne ko koy yonne momitam dal di koy yonne keneen momit ko koy yonne ba mu delu ci ki ngi ko ni ko na jox xam ngeen ne yermande ak bëggante ak yeenante jamm fofu la nek mo ne lay sahaba yi ñoy bayyi murid yi kon nak war nañu leen roy señ Touba ko wax di nit bi war na sahaba du lek lu dul lu tey moy lu lu lew ba mu sol lu dul lu tey bu mu tedd fu dul fu tey bu mu dëkk lu dul lu tey ndax dañ koy laaj lekk bu mu war lu dul lu tey te mu xamne rek kenn ku ci nek melna sa morom nga gëna yërem ci sa bop xam ngeen xissa bobu bop gëlen bobu ñu wajjon te yonne ko ben faqir ci sahaba yi mu dal di xalaat ni xiss na lol yap yu neex na waye di dal defena mu ko gëna aajo dal ko koy yonne ko koy yonne momitam dal di koy yonne keneen momit ko koy yonne ba mu delu ci ki ngi ko ni ko na jox xam ngeen ne yërmande ak bëggante ak yeenante jamm fofu la nek mo ne lay sahaba yi ñoy bayyi murid yi kon nak war nañu leen roy señ Touba ko wax di ni bi war na sahaba du lek lu dul lu tey moy lu lu lew ba mu sol lu dul lu tey bu mu tedd lu dul fu tey bu mu dëkk lu dul lu tey ndax dañ koy laaj lek bu mu war lu dul lu tey te mu xam ne rek njariñ moom gannaaw coono rek lay ñëw njariñ gannaaw coono ñeñu lépp lu la waay rawe comme koy def yaa ngi jandoo moom dan nga tayel ko wala nga nan bu ëllëgé wala bu gannaaw ëllëgé wala nga ne dama son nani bu bi sangam wala nga nan awma jot ñu al faqr baynak inna waqtihi fu mu tollu rek la fexé def ñuko jëriñ rek tax kat lu mu tuti tuti rek bu fekké ne sel nga ko te yalla rek tax fay ga dana bari ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax sayyidina mu'ath rek bo ragale yalla deug lu tuti lay la ci jëf tax dama dama mën na am jamono bo xamné julli na ñaari rakka ño xamné téwlu nako téwlu bo xamné rek mën na ko xettali mën na ko def ci biir xolu sëriñ bi ba nga xamné sëriñ bi mom la jital lepp kon nak bu du sété ni murid yi bëgg gi ñu bëgg sëriñ Touba mo ñu mësal ci nax yu bari waye farlu mom kenn doy lu wëris ko nañu jog gol do ndax kep ko xamné ci lim bëgg gën li nga bëgg kat mo la wara gëna son ko xamne ki lamu yeyo mo gën li nga yeyo wala lamuy am bop li nga am war na la gëna nango son bari jéggulu talibé fu mu tollu day faral jéggulu ah waxtu wo jéggulo rek ñu ball sa bakkar bo señ suba ko bindé néna bo bëggé baña am bakkar jël faral jéggulu din dëkke jéggulu astaghfirullah alazim kay julit rawati na murid day fonk ñaan ñaan mom lo am am solo ndax bu fekkenti ne nit ki tay ñaan na ne man de dagu ma yalla jox million na sun borom nangu ñaan gi ba nopi set ne nit ki kat ñent fa nako dess ci aduna kon du lek million bi nangu won nako ba nopi waye million bobu mu wotel lako nga dundati juroomi at ga delu ñaanat million bi bayyi wo mu may lako ba nopi gis na yow kat amna tawat bi ko juy wara dal waji bu ko dalé day fadio million bi daf koy fadio nangu na ñaan nga re waye mu wotalé ko mu remplacer ko tawat joju ñeur wala bañ ko dal naka non ba muy gis ne bu mu ñom bu ñewé jariñ ko mu sokk koy jox mu tax ñaan nak boy ñaan dafa ami charte bu charte yi ma té rek ne la woon ne ngon waye bu lu mukk na ngul tax bu do na nang fukki yoon am lu koy galankor lo xamne bu ñewé du la jariñ mu fayé ko lola bo continuer ñaan rek ba yoy jeex ñu may la motax ci liko gëna gaawa nangul nga téwlu sa melaw sëriñ bi nga yaakar nga téwlu melom ni mu mel ci sa xol bokk na ci yi nga xamne dina tax ñaana gëna gaawa nango waaw waaw qasida yi ñu mako wax mo rek señ bi def na ci ñaan dek gëñ ci yépp ñaan dek gëñ da naka ci lepp ñu ko waxal rek xam ngeen bi muy trillion murid ñu ko tambalé ci ñaari téré yi mu bind musalikul jinan ak faqal bukaw faq gatt na waye matale na yonu tasawuf yeb ndax talibé dañ dan bolé bar bi mu len bar duñ jaxaso wa aduna nga xam daf len di tagalé bakkar dana len tagalé bakkaru lamine duñu jëw tagal nit bakkaru bëtt duñu xol lu ñu ndax nit ñi ci yëb ci ñu da dara ja ñet tagal len ak bakkaru nopp duñu dégg ñitam ay chaaxana ci pox ak jëw ak lu bon nonu itam len tagalé bakkaru loxo seen loxo du laal lu haram seen tank du dox jëm fu haram nonu mu len fegalé mbolam lu bakkar faté len aduna ci bëw gi ñuy bëw xifal len ngir toraxal shaytané dakk shaytané ñewul ko doole maral ko ba du len jégué bolé ci xassay yi tur yalla yi ñuy jang dal di and ci yalla lolu mo doonal metta dem lolu nak buñ koy teural le teural huqqa wa qalbuka wa ala sadatina wa takil radi alayhim kasmawat xam ngeen ni wax nañu al qadi ma jaxatena mo bin baatu huqqa bi rek yene ko señ be ak yene ni circonstances yi dara yo xam ci wax ko way huqqa mum ni leer modi bu ko ma jaxate kala rahimallahu bu ko waxe bu ko waxul señ bi daf ko bind ngir yoon wi teural yoon wi ngir teural yoon wi mom jaar na ci bu yagg talib yi la bëgg ñu jaar ci noni mu ron def talib yi nga xamne dajé na ñu ndax leer bu fekké ne sëriñ bi mat sëriñ dëgg day xëc ci leer gi ba mat bu lepp ñew mu bayiko fa ndax su fekkon ne mom ci bëppam ni mu mat ni mu fessé ak ni mu maté ak ni mu doone lepp mu war ñu képp ko aji ci mom aljana ba noppi dem ta amul ñeneen ni mu tërbiyé duñu leen ma nga xamne bo déné ñoo ñi dañ koy sotali ku dem bayiko fi ñuy mujjé ñew seen chance du bari lolu mo taxaw mu teul nak yoon wo xamne jaar lo na ci ñu sosoon ci mom ñu ci kayo muy kon ngir jangal leen ko mu woné ay melo yi nga xamne ñoo ñe melo won nañ ko lillahi bani askay qawmun aw gay wala nga ne sun borom amna aw gay yo xamne beurep bu ñu wacc tabek sun borom dal difay wacc ci batul ak ci zahir jaw wu jep sun borom dal koy leral nit ñi di noyi leer gi diko nant bi ko yepp ku gem diko na muni tashtaqum kullu abdin yanzuluna biha sepp suuf suñu wacc suuf si daf leen di nam yakam ti leen di leen yakaw ni ko ñi nga xamne suuf su maramar non la yakam te taw za laqitahum aw kunt zairahum bi min faraqatka dahr aw zaru bo waxtu bo doxé ba dajé ñom wala nga dem ziar leen sun borom do fi bindal bakkar mukk ci sa dund bi ziarati talqa kull makrumatin wa yantafi bi liqa'i al faqr wal aar ndax ziarati nga dem ziaré ngay la sun borom dafa la jep teranga ta nak dajé gi nga dox yi ba dajé ñom ñak gatcha sun borom tegal tagalé na la ñom gañu nga xamne asaman yeuf soof yi dañ leen di joy ndax melo way ñu melo won nga xamne moy melo yi nga xam mom la sun di wone ci huqqa te jaarale won ci talib yi te bëgg ñu di ci jaar ba faaw wala ñi ñëk buñ ci jaaré jaar gu mat ba nopi itam buñu démé itam seeni raglaat dana mandi ñi fi dess ak ci seenu mar mu ne tepp ci layali alayhi wa shuhur ma'an guddi yi ak weer yi ak ngoon yi ak suba yi dañ leen di joy xam ngeen ne gannaaw xoqal diir bu yàgg lu jege fukki at ëppna fukki at la way bakkaytu bakkay Sadat TV sax waxtu yi xam naa li ci des bari moom bari na tuuti mu tànn ci yenati kii yenati bay rek mu ne qawmun bi aslihatin a'da'ahum qaharu hatta 'alaw bil mazaya wal karamati mu ne ay gaay lañu ñoo xam ne ñoom ganna yi nga xamne mom la sun borom teug jox ko gaayam yi ganna yeeyu lañu fab xexa ko seeni non ba nak leen non ni kat di ñu ci non ci nit ñi non ni shaytan ak bakkan ak banex ak aduna hatta ala bañ ko lol bil mazaya ci ay may wal karamati ay al mazaya ay may lan moy mazaya ci andu tasawuf li ñu degg mazaya may yoyu moy lan may gi day wacc ci ciri nit ki tepp moy ni wax won ci tuddu yalla tuddu katu yalla bi ñu bëgg bu amna fo xamne bu fa tollo ay sorel mazaya yoy ñew mazaya yi ci ci yépp la nek mazie bi bu téne xol asman seen arsa kursi seen lawh mahfuz bu xolé seen tabakhli suuf bu xolé ci horizon bi seen ba fa aduna yam yott yott gumu doon muy ci depp naka ci tank digënta tank ak sawu mën na ko jëg benn jëg mën na ko ci dox borom mazie yoy naka nonu ak degg nitam nit day nek fi ci France nit di wax ca Indochine diko degg yépp tak tak tali du jeex lañ ci am naka non beccir yépp mat lolu moy mazaye wal karamat karama yi nak mom kaddu nga yoy mu len jox kaddu nga yi mom moy beub bo xamne bi moy ni ko waxe won ci lillahi qawmu izahal bun fi lati ndek nit da na ñew jox la loxo biñ ko bindal ci bakkar fi juroomi at wala ki mom ko jox loxo fet fukki at duñ ko bindal ci bakkar ki ba ba muy de duñ ko bindal ci bakkar ki ñu bal ko ba faaw yalla do set dara nga xamne lo laal mu barkel lu askaru ci yow barkel moy karama kon nak mazaya yi ak karama yi ñu nga xamne nak nañ ci gannaay yoyu seen non yoy yeb ba amatu ñu non seen digënté ak yalla di xallu ñu xall mu leer nañ dara doxal ci digënté bi ñoom lool le digënté maqama yoyu nak ak maratib yoyu mom la seen bi daan fagul talibé yi ñu talibé yo xamne dañ leen di neub li leen yalla defal ndax tañ da leen sak noppu talibam bi bëgg ag dam lamiñam dam ay tankam dam loxom lam waro na degg ci waxtaan wa malakut duko degg lam waro na seen duko seen lam waro na xam duko xam ñu neub ko lepp te fekk na aduna fo xamni lool lepp waral na ubbu ko ci mom waye yaq yu bari yaq yu bari yey motax wara fet lolu fet yi mel non nak moy taxam mat ko xamni ki mënu lolu mën nga defar ba nopi mu yaq sheytaan ñu yaq ko mën nga defar ba nopi sheytaan yaq dañ na dafa amone ay gaay yo xamni dañu tukki won ci geej gi war ci seen gaal ni demé nak fekk ñoom am nañu ay non yo xamne dañu xari won ba xari ba jeex ñu dajé nak geneen gaal go xamne ñoo leen bëna bari té ca non yoy lañu bok ñu dal di dal ci seen kaw fekk nak amna benn wali bo xamne mu ngi ci gaal gi gëna ndawé bu nga xamé né xex nañu ba ñe di leen bëgg dañu mu dal di taal gaal ga ñe nekkon fekk nak amna benen wali bu fa nekkon bo xamne wali bu mag la xamna lool lepp waye bu nga xamé né ké taal na gaal ge ci karama mu dal di koy sabbi mom rek ci lam amé won lepp rek ci lam amé won ba nga xamé né xex nañu ñoom ba ñu ci dess ñu raw ñoom ñaar ñepp yalla dugal ñu bok ci ñu raw bokku ñu fuñu dëkk waye wal li nga xamné mo taalon gaalu ñëlé bam démé gis na lim amé lepp nangu nañ ko manam ras malam yépp dem na xamul nu dañé fu mu jaar muy mer nak di nemé ko di ziaré ay wali di jaamu yalla ba ñu xamal ko nak ci gënt né ko la la dal mu nga la dalé ci bis bobé nga talé galu non yi ñun doon xex ndax yow day da nga tal poudre bour bi ta bali bour kën du ko tal ci ñu ñu ko nak ta amul won sax ndigal ndax fofu nga ko doon talé ku la ko dakal na tala nga fa waye feñu sax ci dal na jaxle nak nan laaj ta nak dug xelwa kal istikhar nan lay meuna jotta wat ci rasmalam bobu bañu tekkal ko nak waaje li nga xamni mom la andalon ba mu deme fakk na waaje day yenu wan rek salay sagar ni nit ku ñak solo ci sahir waye bam deme nak fakk mom buñ ko seené xam na né ké dañ ko gindi ba xamal ko né ko lako dalon mom ni ci mom la jige ko ñu mu dal di koy terbiyawat nak ko ay at sokko yeuram delo ko ras manam xamni kon ak defar mom day and ak lepp buntu bo xamni du yaq mën na ci djige rek ni futti ko man na no defena ne bu fekkene dana am ay laaj
1: marseille ni limi rewon lepp sa ko taxi jël ko nax ko dal ba am lu egg lu ko eggale ite mu dess top fi un mois amul amul ku yene xaliss waaw koku ndax wal manen ko jox ci asaka yi wala det du ko ko jaral ite
0: ko mo sa dool dem bok bu li bal ci juroom na tii ni mon ki nga xamne sax xeyna man na am sax bu amé alal sénégalit ak bu ko fa amul yépp waye fi dal yow fi dara koku mom man ko jox asaka laggé cheikhul murabbi ak cheikhul tarhima cheikhul muraqi koku mom danaka wax ni ci tun ci arab taqle melen cheikhul murabbi diko cheikhul bamba waxe ci hikmat ci ahmed bamba boko yore mune serigne net la ndax bobu nit def ko lajone ko ndax waw ko am serigne ba nopi serigne ba sore ak yow ben dafa fat wala mu dem ci rew yu sore yo xamne meunatuno am xabaram wala mu meun la digal wala mu tere la wala mu xamal la dara ndax bu boba da nga wara wut benen serigne wala da nga ci wara sax rek bobu lol la ko di ko lajone mu tambali ci tontam ne bala ngay laaj ndax bo amé serigne bu gisato ko ngay def da ngay ñëk laaj lan moy melay serigne ak lan modi sartam lolu nga wara ñëk laaj ñuko dana la xamal ne serigne ñet la cheikhul ta'lim cheikhul tarbiya cheikhul tarqiya ban bu ci ñak am na ñetti shart cheikhul ta'lim mom ay shartam na xam kitab allah wa sunnat rasulih na xam alquran ak hadith xam sunna xam fiqh bu bax na am lam yu leer wo xamne lum la wax doko jix jaxa doko sikki sak daf day leer na am maandu go xamne limu jang daf koy jife bu xame bu amé lo xamne li lañ ko xamuko mu am maandu man na lañ xawmako waye di xamna ko cheikhul muraqqi day nek señ bo xamne gannaaw bu mu xame farata ak sunna manam xam fiqh ak tasawuf ak tawhid ba nopi tawhid mom mo jitu fiqh ñu tasawuf ñu ndax loolu imam malik wax ne man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaqa sëriñ bobu bu xamé loolu ba nopi na nek nit ko xamné dafa xam taqallubatul jawwi ak al ajrabu samawi ak seeni wandelu seeni dawrok yep ak ni muy jeex yi tale ci suuf si xam xew xewi aduna yi fa muy joge ak li muy yaqal nit ñi ñu leen di def ak la koy galgal badu leen yaq xam itam nafsul adami xam ay leug leug ak rajj rajjam ak yaq yaqom ak fiko setané jaar na xam yoy yep mën ko tegg xam ni koku yombul nit ki xamne borom xam xam la ba nopi xamna ilmu hay'ati lañ koy wax bok bu len nexé wala ilmu nujum ci ñu ngi daan wax xam ngeen ni bidew yi am nañu ta'sir manam jeexit yi jeexita ci suuf ci ak wa suuf ci ngeen da ngeen jek jek rek jamono bi am nit ñu melni yalla daf leen xir ci dara wala ndox ñak wala dal am lo xamni danaka di dajale rew mi wala mu dajale rew yu bari wala mu dajale aduna bi ñu yepp lu ci ay xew xew da ngeen ko di faral li ci wala at mo xamni dafa bari ay musiba ay lak ay nde ay guerre ay yoy yep dafa am cheikhul murabbi day xam lolu xam bidiw bu fekk bu nek ci jamono jumu lan la wara def ci wa ci ñi ci kaw suuf ci ak lan moko wara mëna dindi budé jaamu yalla bu muy diglé budé sarax budé jang alquran budé lu mu mëna don rek nga xamne dina ko xam nga xamne kon ki muy terbiya ni mu xamé ni médecin bi nga xamné ku mu passé ci ni muy xamé sa jangoro non la xamé jangoro xolu nit ki ak jangoro ruham nga xamné dana xamné li bëgg ñew nangam lay def ci mom mu sant ko lo xamné wala mu défé ko no xamné dana ko fegal ba du am mu xam itam nonu xew xewi aduna yi ak rew yi ak yaq yi ak jikoy nit ñi ak seenu jaxaso nga xamné li muy indi ci nit ñi mu xam ko mën ko fegal ki nga xamne mom lay bëgg def tarbiya mom lay bëgg def tarbiya ngir yar ko jaarale ko ci yoon wo xamne ni dama ci ñeul serigne bi radiyallahu ta'ala anhu nonu mu don def samp daara yi ñew bu fi nekkon ba legi man na am bu defé ko neen ndax fu jamono bi tollu rek ak mu yaq yaq yi dikke ak ñi seen nature ak nañu yaqé ak nit ñi muy fegal loolu nañu demé ak nañu mel ak seen fragilité ak seen musique ci loolu da na ko xam ba mu melni rek docteur bi nga xamné ni muy aare malade bi ci lo xamne bu ko lekke wala mu nan ko mu yak ko wala waxtu waxni bu ko doxé mu yakal ko dara wala mu téré ko aar ko nono chimie bobu nonu lay aare ki muy defal taqiya ngene nonu xassal yi waxne ni nga xamé né docteur bu fukki nit ñu bok benn jangoro bu ñew ci mu boole len benn safara bo xamne ñoy tollo li ñepp mu ne dana ci am ñu wër am ci ño xamne seen jangoro dara doliko am ci ño xamne mën nañu alko am ci ño xamne du len jëriñ dara ja du wañu la seen jangor mo ndax ni nga xamni warna bayyi xel ci seen age ndax bari ni ki bari na deret wala ku ñew deret la ndax ki dafa ñew doole wala amna doole ndax ki ku bëgg lek la dëng wala ku bëgg lek la ci ku tayel la wala ku tayel nga xamni yëp médecin bi war na ko xam mo lay xol yu bon yi digënté añaan reuy bëgg aduna bëgg daraja bëgg fété kaw ku nekk ñaka toroxlu bëgg alal fuqale tayel bari melaw yoy yep nga fexé ba ki koy dindi ci xolu nit ki ba nga xamné dootu am jangoro ruh moy terbiya
2: ñun ilimari ñu fa ñu fek ay arab lañu ñu ma ji ñoko fi def bu wax bu aljuma ñun ñepp ci lañu julli moy ilimarati bi ci lañu julli yenn juma bi mo nga fele ala gi simule moy iliman bi legi su fekkenti ni tan kum juma ji julli nañu wa marché yépp julli nañu juma ala gi si julli na ndax ñun mouride mën na tok xaar Touba di len do ñom
0: ñu nga décalage heure bi waxon na ko ne dekk yu bokul fen ko jant bokku ñu so bokku ñu tisbar bokku ñu takusan bokku ñu ben waxtu bokku ñu ben waxtu kon ma illustrer lolu ci ben qissa bo xamne kima ko netali kuma woru la mune ma serigne di sangam fekk na serigne touba radhiyallahu ta'ala anhu ci dekk sangam ñu nek ci wéru koor wéru koor xamu wéru barax lo astaghfirullah rabbi woru tuma mu nek fa ba nga xamne takusan nga jot mu wara defina wéru koor la mu wara wori ci kërëm nga xamne bis bi moy ñaar fuk ak juroom ñeent mu dama dem ba jant soy ko ci benn dekk ñoo ñu gis wër wi mu ne gannaaw doon dama doon wari ji rek sama kër te legi wër yi feñ na ci digënté bi dama defo ni ëlëk daan ko wor ma ngi delu ko señ bamba woré ko ñu dikké ko man day bakki dund sina ñu ko lu ko waral ñu ko man day dama amoon ñew ni woré ji sama kër dina dem ba dukk sangam nak ñu dal wër yi feñ na mune na wañu ko kon dilé ak yow soga dem mune ko dal ba fa nga gisé won wër wa ya ak ñoñu ngir wori fa té ñu bayul bu ñu gisé
3: ko tanké waxtanam mo gëna am solo modi ni ñun ñi nekk fi amul sëkk sak ni ci atté julit rek sharia lañu mëna basé wu ci atté sharia bobu bokku na ci bëcc gëna am solo modi ni iliman yi nga xamne ñoom ñoo jité réew mi bu fekke ni ni nat nañ leen ba seen mandouté doynu ñoo ñoo fuñu woré war nañu wor fuñu woré war nañu wari waye yalla dafa def ni man mi bokku na ci ñinga xamni ci conseil imam yu magi ci paris je la bok gis na ni bari wul ci recteur yi ñi wax recteur musulman yo xamni ni manu nañ ca ñaarel ba itam la nga xamni ni mom lañuy daw pour baño xol wa senegal bo woré ak ñom wala ba tambali woré ak ñom ñom naka jekk itam ci jëluñu seen matuwaayu sharia bay jëlal seen bop ay nit ñu mandu ñuy xol jaw ci ndax wër yu feñ na wala wër yu feñu pour mën ci basé wu ci wor na ngay basé wu ci wor ci telegram bo xamni mu ngay joggé ba arabie saoudite te xamuñu telegram bobu ndax yéfer ko def wala yahoud wala kenen té itam arabie saoudite bañuy basé wu di wor buñu sété ci li seigne sam waxone ni dëkk bu nekk amna jawu bo xamni moko gëna jëgé ci waxtu ñun sénégal moñu gëna jëgé ak maghreb bi ci réew julit ak algérie ke makka ba nga xamni buñu warona basé wu ñi buñu gisé wéru ci wala ñu warona basé wu no ca makka ndax dox nañu suñu digënté lu tollo bis ba nga xamni kon mën nañu liñuy ñaan suñu borom moy fexé ba am ay ilimanu nit ku ñuul yu africain yu mandu yu fi nek ñoñu jël sen matuway baña dépendre ci naari ci dara ñoñu di xolal sen bop naka sharia di waxe bobu doot ñu soxlaati sét ci afrique ci dara fi yeug lolu nak matul le gëna mandu moy suñu imam ye lañu bayyi fele lañu gis ñu ñoo gëna mandu ci ñun te imamu naaj
0: ramu lu la buñ kay ni ko wax na nek lu la wër rek lu wëru dal moy li sharia nang waye sikki saka ñu ci dal bu la deewul deewul la
4: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
6: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
5: université cheikh ahmadou bamba
6: fi ci touba ndam
5: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ucap fm ucap tv ucap web ucap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
4: radio ucap fm
3: 103.5
4: la radio au service des populations
3: nous sommes ici à touba ndam
7: taxamna ni man la ji wonit saful lu ban la ji won ak lu baxul bonul te tay ma ngi sax lay tiranga ci fal kula tan sangam da koy japp ray mu farafal ko awtum lu may koy alal da fay sant deng deng mu and ak ngeeram te far mel ni ak tole mbate geewal lu dul jong ni jaara ma tay aw ndigal di far lo ko wa ko ko dew jekatul dama fekk ndaw sey param sekk bis te ndaw so tamo sut param yepp xel ma gis muy faso jog degel yepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaj kay sel sel rek dekk te na yepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param ba to yal na ci mi serek seen xol ma gis nang muna wax ma lo bëgg yow manako ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul lol ay xelul kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am na mbugal kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am na mbugal kureeron ko deewon ko taalam fayan kamaj rek la won serign be mawal ba maangi berex nak di wal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ni santal ma sa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos bade te mota ba ma ma baaxit te saf saputal dama bonte sofante xol xos bade te mota ma baaxit te saf saputal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam mafal ba ma ngi ni del ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul xarit nit ni ken man la taxani geeram te ken man la te ñuy gore de ke jew dañuy lek sey yef di wax sey eep defal len yow rek ngir yalla yow fajal len lor faw tay noppi kon ñu jël faw sey lor nga jël seen yiw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono tono manga nyaayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono manga nyaayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jew mu ñal ndax payu yalla ñew ku bar japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku topul boromam du topu kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ku yalla yi defar lo njabotam gi kët da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am fay gi yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddul nit tank gaddu yi loram xarit deug bul leb leet leb ak leb le tay ji du may ken ngeerem ku ñew leb la sey yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far dañ ci sey mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñak seen yefut seyef ba ba doylu wallis ku ne ki yefam liggey yal sa bakkan ku yaakar nit ba far jek jambat loram ak ñaram ku yaakar nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd ko ke yorul am salam lu bon bon na ngay xey di def fawul lu fac soxla bul tete wo lekku ñam sa bakkan moyul di dangal dangal ko lu ba diu sasam di ciram amal na ci askulla am as njariñ amas ite ndax yalla may las xoram defal yow te jël mba nga jëf jox ko sab serign lepp gën tete wo xala cham njegam nak jëfo jël jëfo jox ko yit tegal loko le kon batay do loram njagam nak jefo jël jefo jox ko yit tegalo ko le kon batay do loram nit ñi nga gis jërño waxal jërño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla daal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng daal lo soñ soñ nit ñi saxar mba sax ñi fay kuy def jereet shaytan ñoo fay ko ti daal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxumay wañax tay li ke rey ngir amna daal samal sa digg ak yalla yow li rek ka dess soñe ka yete kay xule nit weyna daal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu daal ko ci fexé tere jëf ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko daal ko ci fexé yobbo kawon fañ jup awon ma nga lay fexé tege ko fañ tay miccu daal li nañ jégam mo am la gën na nga yow yow fa fa ci ñeppal seen mbir tay waxu daal nabul tewé nopil tewé jappul tewé farlul tewé santal te daw tay muslu daal ñun ñepp yalla nam yalla may muccal jëriñ fawa ngeeram ak pal gudul dañ mukku daal mbokk ak murid ak jaamur ak ko man di gis buy dem demal buy jek yit ngay ñukku daal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram shaytané daal kuy bañ digal shaytané mo saytu mbiram shaytané nak kum saytu mat nay wattu daal li tax dawal li tax moy li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xéraw faw daal ñaaxal sa bopp ak képp ko gis muy sawar tay daw ludul saf sang wax ji ngepp ko daal bul woti nit bul soñni nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaji daw ni la ñepp daal bul woti nit bul soñni nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaji daw ni la ñepp daal ken dooto gis may wax ko dul sa bopp leuf luma deeti wax sa bopp tax xamna ni daal luma deeti wax luma deeti def sa bopp tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow wa ciona daal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bon kuy jum na jublu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawa ta xel we ko may limu am te donte day tedd fi jaaram du yobbu du dem ken dootu gis lu mu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëfit ñaawal sa bopp fi yam xëy tedd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey dox diggante ku ñàkkak am di yokki moyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñ it baaxul ci am muritam farlul ku am taxe sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo lool rëj ci ko dem foo yam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu waccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam aasanaalaahu ci giree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bi le wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nunnu nitam nuy raasa kay wut ci moomit lëf na am te nu am mboolem li muy raasa kay wut lépp yal na ko am naam li nuy raasa kay wut lépp bokk gërëm wax jaangi ni matte wax ji doy na ñëpp xelam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam wax jaangi ni matte wax ji doy na ñëpp xelam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam sunu xarit yow xaral muslif ci say yafati jox nooti aajo na ni yëf dolli nuy yëfati doo ñàkk mukk sa waayit faw muy am yëf la rembatal bënn gaatee mband yaada yëti du noo ki cant ba nuy fellax di fee sa këfël tey fuura kay dox di baawaanak sunuy mayati ba naatawit sunu digg ak yow mu neeti përëj përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëwak ndamati yaa tedd may nub taraawoo faw def nu ko yit nuy saw di fees ak feesal ñëpp kay sawati saqal ca may yalu dootul jeeni xërëfinul yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jëpp doolee ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëg ak jàmmakum koom ak lu dee fi wuti yanay tiraangaaki ndimmal jopp buur aki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk yiwak mbéggu sedd xol gu beettegu saf gu àndul ak pënd yalnay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mépp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dàgg jurey joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraanee ka ñàkka ka dof bul moy te bul tudd kuy moy bul waxul moyamit noppil ci kuy moy moyam yëppit nga noppi ca fa bayil lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu dékkul lu bon te tudd ka koy def booba def na ci lëf moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit ci saa lu waral mboolem jëfam jani ëf man xaw ma ñam woo musul sax loo ca takkëri bës moy go moyul bu ca jekki ñal ngale ka suruf jambur bu moy defalu jambur ca moy gam moy mandul ci mo mag yefam far yo te samusa yef lu jar mu yo beti bokk gaaya moy lori moy ñam wo musul dara man nga ñak wax la ca sa jappal te bul jew nit bul diglu kuy jew nit kuy diglu jew ak ka koy def kenn baaxu ca jef bul jakk bul rette toño kenn tuddu la nit lu yagg yagg ku toñul mucc yalla du kap xamal ni yalla du may nit laf ju muy lore nit ko am labit bu ca delor dal di ñakati la tubal ka sant ñu far say moy te dolli sa gem dakul la mbolem lu bon faw ak ka koy nara def ñuna ji ban ba digel mbolem ñu ñam soga dem ku ca dem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem juma ji ban ba digel mbolem ñu ñam soga dem ku ca dem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem bul def ku ca dem di wax aslef ñu ca baña dem bul jekki bañ ca dem it yar yef duñu ndam bu ñe ka ca dem ak ay xass jep waju demul bul roy ka ca baña dem setan yal na wedam dem ci arafet yal na muy dem nun te nopi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam lawar ci nun lepp bi rek biti yal na nu cey sax dak faw teraw kuy wolo rak xadadam bul ñettulo burate ndam ngir yeyo na ludul ñe des ndabal ne gu des tubal tere ci bu gaaw ñe dal ndabam latte bañ ko ñeddulo ci sa ndab lo man di def bu la wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla man ngegem ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci la muy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo ta de gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yepp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bu de ci noddu la fasam tegg ñaani ca gaaw bu de ci noddu bay lo japp dem ca te ñew tardé di ay te saxar ak waxtu ño gëna gaaw ñoy am dañuy gaawa ñew te gaaw wi duñu nekk kenn nit ko bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaar ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yewu jar te gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasa yek te dekk ci gaaw te baraki te ku sa nak geesu ba ki timis yi waxtu yep wu ci ñew yal na ni ñaca gaaw nun yal na ni waja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gam gu tedd ga and ak barke gontu na dem yal nan ko seroti sar gol ko ti ko ti yal na ñew ak jam tay delo ko yu dinu ba ku yu ba pekati no ku yu nu fat ko ti te yal na nuy teewe kepp ñew go muy xala ñew tey fonku faw waka jox akam di yokkooti yalla ko fonkulu ak yonen ba bul wayafal lu yalla fonkulu ak yonen ba nankooti sëriñ bi daana ko makkal loola kay teralit te daa ko fonkulu biir ak biti xam kooti ñu tedd ñëppa ci daa farloo ka digg yelu jub te daa ci bég leeke bég yi waangi roy kooti moo tedd moo terle yombul day faxas moy nit te jàpp saytaane ak jëmmam jëtëj kooti ni ràpp wunti lor ak wunti jahannama nag ubbilla ajjana ngay jaamoo ka sàkkooti te lépp loo ca dagaa nit am ko am gu rafet boo jégguloo la nga daatoo nit ñu far kooti dulaf lu dul yërmandee kuy wu wàcc ci nun bawoo fa kay yërëmee kay dégle cay kiiti sun gan ga moo gën a rëy mbir rikk foo ko fu gis yow yàlla fay ko ci nun aw yiw bégal kooti def nu dalam nay dalak non tin ko faw ci nun nuy teewe ñew gu mu ñew sargal ko um koti yalla ni ca yermande ma xi walam ni ma am yalla ni ca mbega ma cantam gurey ni ko am ko akam ni ki dafa xey am yaari nga xenjarin fabbu mi cantam ngeeram xabaana japp na ndam xolam du tang du titit ngir safam badu joy jëm fenn momit du joy jëm fenn yal na mu xam ñun ñepp yal na mu xam yi wepp wepp teewut ko wut batek ci sunuy gët mus ko bokku ko am yal nay ngeerign di bawo ku jup fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wit funun tinun di ca jëm yal nay ngeerign di bawo ku jup fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wit tinun di ca jëm mo japp nga xi nga neelam sol boras ni ca sat ngeeram duggal ci sunuy keer boole no ki deeram mo saf ndar ñi yepp bi rek biti sippi tinun jebal nu ci ke yepp ak saf yafa mu xoram nu mo nu xey taxañal yonam waxey nu taxañ ni tegg ben ci dekku tiant ba ki ngeeram motee nu dox momu faasal momu teeji ci ndok motax nu dekk ki ndimmal sax ci neexu yaram mo japp lepp lu nuy lor faw neub nu nun ngir bañ nu tek ci sunuy geet bañ mu tek nu beutam yalla di wayam judul taggo ki mbeg bañu xey bis boole ko ki mbegam tabal fa set du xolam mbaamay jeenam wu saxan mbeg ci dexam bañu fa koku dexam jo ci dex guy wey di wey ta du yam yalla di wayam ju seddu xol ju seddu yaram jo xamni ken nañu tisam yep famu ayam yalla di xejjam bu xejjam yep yemi biram te bokku ñe ko ci gep wet mu ci mi kemam yalla di santam bu ñi santo ka santa ka gem muy doliku cianta kay santo ka santa ka gem yalla di kuyam di ndananam di mbeur mu ko sax daf tagam faw di soppe mako xaritam te saasu jot yalna fa ndolen lu werni nu am nu dal di nangu ni ca cantam gu werni ko am yomi fa so jot ci bur ak xol ba yalna nga am xelak ngor ak wëlere ku bi yar bu baax ak fit bu rey ka gën lepp mo jar lepp yalna la fa gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma so na medet tayal na ngay fatte yow mi lepp lepp lu la sax ngir sopp jëmam jesu xal lepp lepp lu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doni sox na mu def lay def du ngeen ji xarit ko xam ni ki day daw taw ëpp na te gi sox ku boy di dakk bu seené gay nda dé su ko jot lu nekk gam xel mu def bu mu xel déssé lu ni déss bam xel ñewé lepp ñew xel yalna dik te mat bu nit ñi dikké fi yow day melni ñoo yami xel té ni garab di sutaté nak la xel yamelit bu ñi jëfit fi sa bëtt day melni ñoo yami jëf té xamni sa yi ñu fessé jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana reey fi nit té tuti ba dé fa yalla jëf reey fa momit nak té tuti fi nit yalla rek la fa reey nun ñepp yalla nanu wat fa yalla ñepp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit geppu mayam gub laram da momi ñepp ka not may goga yalla nanu dundang dam ba faaw ko not walam guda jot jaayam yalla nanu ñamu jot te mbek mu waayam joto nit yalla nanu ñata jot ñun ñepp yalla nanu ubbil wunti wi mu am dugal nu ca ki nga neelam muy sore ki tawat yanay taw lem ci nun go xamni gi babanuy tabbe ki mbet ajanay firdausi dootu sewet yanay saxal yermande kap xam xamam bako saf ci nun te def nu ñu lor dul tek ci ñoomati beut yanay saxal jamam ak jamam ju nekk ci nun tay lonki cant ak ndimmal sepp sa dina yeb yalla nay ba mar jep lor ak yep ti sako ay ñu bokk ni teggi faw ak lépp luy taxaxat yal may seral sunu xol ci soppe faw ak bañ seral ko guy ci dëkk gan saxal ko ci sepp

aku mau.

Zodon,

أصلوا على الله.

0: radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam
2: radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
0: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: Yanu murin musa kalamullahi yemu ngi delu tubi wahillahi yanu murin musa kalamullahi yemu ngi delu tubi wahillahi yemu ngi tubakar fi samani delati tubakar fi zwan yemu ngi tubakar fi samani delati tubakar fi zwan ñer bëgg way ñaar ja saaw saxur fukk ak juroom ñaar la ko fa ci wëru koor ndax te noom saa ta daari te bu noom haare ni ba naar mboole am ja ban la xawon ci yu mi ci giri ji la ko ga wax waari gannaaw bu ñu bisee ba jaar daar salaam fa dem ba ganna dem do la ñaari ni daam mo dal ñu ngi del ba ñi di tuba da na ja xam ni lu ngi ñu bo ba ndax bamba non na suñu bi ci dunya lu mu je ñoko ko la lay te bor ya yaaw ba bamba te ma ke bari da bi ci ci lu ci ma dil muhtar la bi ri ri tayran wa batina yaaw ba bamba gonte daru magana yaaw bamba gonte na fa daru jëllar daan nda kandi ko na der der tukke gulam yen ci fan di daw ci wero gamal fa gonte daw neena kala wati na budi dar dem ko fa daru ngo fa nda ma traya dana la ko ma tay dar ba ganna ja ma ko di di mukar am ba yen ci ad baro ci bodiya yaara me tar ko la ta gani tuuriya dana la wax mu ma takal jaadi nga xamne bamba morom nari jama sadin la dem dolof nyaay am ba juron na du sambal law ben jaay daru ko do la da jama sa ci fa daru da man tan de konte ke fesi de konte ke fesi ci waru tambal jama la bamba ñoo ñu del tuba di ne ramu ma ci wi la waxon ci wi wa cheikh bamba la mba ko fa doy na xarwa ko ka hada jion lam panjari an nitti ban man bamba doy na mayem dana la waxat ba xiyam ci dox ci ci nitti adi lam nga bank bi dana la wax ma sa jaar chaat de war di jiri ge ba mo won de bi bi la tok na mo lim bakke magal mo jara magal ku ja dem fa bakal ngir gaaw bam xeyandi la lam magal mo takum magal mag rek kan la ay taragal xara ci yuma de kira bi mo safar la bamba wax ma gali da dene qadar yow do na mulima tu nang ma ñaan ma wer ba di ko riw mi sar dal yow do na mulima tu yow mi waada dogul mi wer ci nga ba morada da la bi ni lu tu sa sa ko ci ay xibaari zaara bi ngay fu xibaari mu ci hat yu te jurum yaar ci jiri ji man la yama jurum yaar baay jamene delu ma wax la waral ba han ja ganna bagal ba ci qadim ger waja aad billahi min zaytar yanam yalla be waleng ba han ma wax la bis be xubam ba ni bise ba ko na kri cha ma te fi bidru di be ni ti ban ci ko rewa la gonte kan man dum be han rek tere war gele mul magam jambake man ci digu gudi la ne ja sana Darussalam Darussalam Darussalam Darussalam fakkat durum gawani riyam yepp do mu rek fi jani am fa haye di ngangalaw tebeski ngangawa yarna ko fi di ndakke yela mamati ya durum gawani lola ko fatini melo jinani fukki naga jurum ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak bamu haye ci fi na tay marendi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi daam ni ko jaar am mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saam nitay giron ñet ci wéro ko rewa kérok dal di la and ak fere ya julli fa ñaaru rakam fa makhraja walu param sa ak buram gawa an mam kenno se fa fi ñi bay waade ñu ñoom wax len lo sañe fu ko wax ngir ko ko di ngir halako nda nga torop dal gi ne man li genn ba xaan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew tar bi ci ni gi ba xaan neena ba xaan mu ne mu di la ba ni ñaan man di ko ma de kon fa sambe mo tantu ba xaan yaari fa je gam ci ra bi ra yi na gra bi ngam na gari tu ba ne ba ba yaay mbeur ba xaan ko on ne ne bul wo bamba gana borom dar mo ma yoni mbeul mi neena balak ba ma fete lay ci ba daru mar nan kon dana ba wijite ke ga ba mo dañ ma dello wa ko borom dar te bi yepp deg bamba ne cial tontu ba xaan gade ne ñoker mo borom gawaan wati gara ga delu daru mar nan ma dana fa di xel ka de mi nan ñu te jaay fan mon ba dal di ndar ci siyat ba nda da ge de ki dir dir kero la asona ba delu jajo dem dar kalaame ba mi fajaajo kero borom dar boole ko ki kar dandar ma ya ki tuy ci ndaw gacc ku ma ndangal gacc ya soldat ñepp ba won da dal ñu te saad mu boole ko ci bi ba ci ndur ya ak seen da ken di setul ci riw ya man ñang ja gandjol ta kanaari gooram handa dagam yepp di ñu mak putaram ba la ja walu dal di jall di xex handa dagam yepp di jik ku soxey nolu basin ku ma jam mu jite kangam yor xare ba ñu ci ci nolu bay bayar mané mu wuy ak ñoko bore je bi bay daw ci nolu ba sal mo handa zaal ko mu ñi ngey ci ñi fam ne malu ba mu ñi ngey ci ñi lañ wo bamba pour ci ndaye do le kay tapien do ñu yon na ndaw mu wacc la nga mu yu gon do mbarak ba ci ñi ne bay jamine aljuma lañ wacc ko nga ci fete riew me baal ni men daw be dem lu xamet mi ñewel lañ delu wa cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba du da bol ko ne moy xare kërok du da gaaw la bamba kon ne ndaw la bul del ci tebul ma ton ka du da gaaw la bamba kan ne ndaw la bul del ci tebul ma ton kërok la bokk mbacke ak busubi dajé ba cheikh bamba lay joy ba wo na ko mu wuyi yere man jobo ge param tuba malu ko mon musiba ci fak cheikh bamba na len digala sunu borom la di laye wax na seni morom awliya da ilaha illallah muhammadun arsalahu ila bay musane barkalu ma gur sina fekke ba xam handa tuba ba barne sun ba dan ke suba ciu ñu delu wolo bamba ne ko ne ñom balu ko moy muy bal kami tak mbake tak dar ma japp ñepp de bi jamne maro cheikh bamba do le gatt ko ro kilo ne asuna la ho ne mo go ki yalla wala yu ci ni ka xawlu mum la wala ta xabu ko bon la ta kuy ragalam ma ñu ci mbatam na saran bay fatte yalla da nga dem miran la do xabu lu raqal qin ba dam fawal tumri ila rabbi sama ila la yajadu fa kullu ma wallahu wallahu jan rafa'al badri islama wa sasul bujara wa salama bab ayyidu qanaso wa sura man law ana qanat serign bi waxne duma way jabada te ndigalal yalla ñu wala ahmada salaamu alayhi wa sallam ali wa sahbi wa man wala alaji defan te yonni ndugu njaay mu dem koro wax ko tuba ba mu ni say ba kana handa mu be gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi rang mu ne ko cheikh ban ma ni man la ñew tay illa bi ni gay mo ko nda tay capitaine ba wax ne ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yi ni ko bama ko tay ji ma togn bakke ba darul man na japp mu li ja goma me jebal ma ha wan yu gu ndani xiraal ko bamba mu ne ko yalla ngi di ay yon ñen ba kéro la bamba na su ci bi ñëwé am sax du tak fa du do gu ñëwé kum fekk tok bul jox taxaw dara do kum fekk te di ne wal ci yor te gem kum fekk tok bul jox taxaw dara do kum fekk te di ne wal ci yor te gem la yalla wax ci daal ñen daan gay ba de do ne ko dar manan lay de yalla wax de dar yam dan gay ba de do ne ko dar manan lay yalla wax na na sin na na da qaddam ma falakum lum basata lay de yalla wax de dar lan ba ba tin de lay wax gay yi dar ken dul lan demir bu ñew mbacke ba yalla dar man na te ñaari demir bu ruuy wa tinne bu ñew daru bedel sin mbacke mono te ñari sunu doona sekk kërok la dam fanana jang aa kërok la dam fanana jang la ya ko jox feder ma ci ci gi roya lola dal ci ñu bol pay te saaru lan tan moy borom mu ni ab soxdu tak mukk ci mbacke daal den won bu ñew daaru su de lo waal kangam yi yep mu jigeel ci jeppul ay gomi du yi nasaraane nokk suma non yu mokk nañ bu yag ma ko ba koran to dane wa makaro wa makara la la wa wala digi ndugal kula tur non yep mok ne yalla moy bur lile la baba li bu gaye ndaxan agur ya ande yo fa dar manan dara ya bala la di de fanta yu yi le nam ne newel la gont kerek la baba yu ni di gawa mu warte be lu lay rew may sawam ala ji su ko bu mo def santam motam wañu wañu modé kenkam serigne mamal jaray ma gën ci shay té moko digal déferel ko gaad kérok la war wajé nguri ci guddu wuddu du dog na mbacké ko ka tét maam kër na war basu ma gamal dañ ñom moy ngelimbul ci mbacké mané moko mom ñu nga dajé tuba ba nga xaal ak buri yépp bëgg ñuy dimbalé ba ñu neew tuba ba nga xaal mo la serigne tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané ne len ko bettu nako takko saan tay ji ji gaaw mu xamne ma gaaw kenu di len del gi legi yep naaw ala ji xelne ko kile borom saam moy ma di def bamba te man naaw tu daam ma kerno mi mo de rek mi ci mo motam yu ni mu ci yow tuba ba yu dal dina kat gi yep nañ wi daar dal dina kat gi yep nañ wi daar wala ci mi ci bamba wi ndakar cewawa ko lu bëgg sëriñ daam dik na yow daam ne ko na de tab jaam sañu mala aji gën ni ko ma waxu mu ne ko mayna la ko lol jaab la mu ne ko bul dem ku dul bur yalla mu ne ko yaaji ma jaab ba yalla cheikh abdou yaaji mel dan wa yow am ko laani wa bil maadi haram min kitab de zaitan mahal da ko ci ndu sultan fek sëriñ touba di def qasida wina walillahi borom mazida am walillahi miraju na wat walal borom jumaaji bamu waye haram ya fajal la da di wuyi non ba banday wat wajal al mutar sallallahu alayhi bidali wa man wallahu law ijaban man hanindara suma lo qala am si la taqdal qala jol makka moko ne dogal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karima wa tabalil qira wala atalo kadra ji fil qira la babu ji jibin darul manan dal ni ñot ket walu nari fi lan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana kala la xan nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana an nar bu tuddu mo do fal taymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxat warul fas warul gilim day tan bamu dajje ndaw ya waxul kenn waxut bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salmal la jog mu ñu fukuy ne mak jublu fenku melni keur ga mota ko way miri de war gi gis nguur amal ne de war mal kuy ga mota ko way miri de war gi gis ga nguur amal ñewel de war mal kuy ga fekk tuba bi ay wacc jëm ci daaru fekk tuba bi ay wadi jëm ci daaru kangam yépp yépp dal de waru pour yi bang draani ñepp yi reug ngëbi tuba bi ang baxaan de xim di sab sab cheikh bamba dal ni ko baxaan yaan mang yalla ni yonante baangi séré yaan cheikh bamba dal ni ko yaan mang ngi baxaan yalla ni yonan ta bangi sere yaani siaba madale ne ko mba khan yaani mangi yalla ni yonent ba ni sere ya pour yalla dafa sante jamu yalla nga bañ ko man nangu doyna ji kuy bañ la yalla di ya rasul lu digle bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du ya ko xare bi waxal jafa nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du ya ko xare bi waxal defal baxal nga xamne ma mom xarnu bi mune ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba da dina fagal jaar wi ci te kër ga bamu dañ nga war cheikh bamba dal dina ko agal daru wi ci te kër ga kon nga dal di war innal ladina kafaru wam tanahu min tawbatin wa jazama tanahu butunu zakana ala qari wal kullu min tadidin sari bu ci ne jeganti tuba ban ba xaar ñaale ko ñi ki ci daru nana kela lu buri yep dal de saaman tuba de dal de war ñu xaan dañ ba xaar
1: quartier ga dial radio université cheikh ahmadou bamba
0: fi ci touba ndam
1: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
4: jere ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen ci ben communiqué bi ki ab xalé la bu reer tollu ci fukki at ak ñatt di wuyé ci turu mam gor ndjay di domi mbaté ndjay ak marem diouf momi nak ma nga dëkk ci commune buñu wax ndindi bugul muy ndindi village té ngeyen bustan don jangé ci daalé sëriñ jili xuma nek ci ndjamaxal wala ci jëmaxal mom xalé bi nak dafa andon ak ben moromam ñewon fi ci jumaay touba ji ginaaw bimu dawé bis bo nak ci lañu ko mujjé gis ñuy sapp ci mbokk yi képp ko xamné gis nga mam gor ndjay mi tollu ci fukki at ak ñatt di domi mbaté ndjay ak marem diouf man nga dimbali ay bokkam wo len ci 77 513 55 54 77 513 55 54 wala 77 436 87 35 77 436 87 35 wala nga wote ci numéro bi 33 966 09 09 jere ngeen jëf
0: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UKAB FM, Fiji Touba Ndam, 103.5.
2: UKAB FM, la radio au service des populations. UKAB FM, la radio citoyenne.
0: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UKAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM,
0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
2: Radio UKAB FM 103.5. La radio au service des populations.
0: Nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UKAB FM 103.5.
0: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
0: UKAB FM, Fiji Touba Ndam, 103.5.
2: UKAB FM, la radio au service des populations. UKAB FM, la radio citoyenne.
0: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UKAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM,
0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: Yanu murin musa kalamullah yemu ngi delu tubi wahillahi yanu murin musa kalamullah yemu ngi delu tubi wahillahi yemu ngi tubakar fi samani deloti tubakar fi zwan yemu ngi tubakar fi samani deloti tubakar fi zwan yer bëgg way ñaari ja saaw saatur fukk juroom ñaar la ko ba ci wër koor ndax te mam ka da ta dari te bu mam haari ni ba naari mbole am ja ban na xawon ci yow ni ci geri di la ko da wax waari ganna bu ñu gi se ba ja dar salam ba dem ba ganna dem ko la ndari ni daam mu da di ñong di del bañi di tuba dana ja xam ni lu ngi ngi do ba ndax bamba non na suñu bir ci dunya lu mu de ñoko ko la lay jëgol ya yaaw ba bamba te yamba te bari dabi di gennu ko
4: mbokk ki ben xalé la bu reer tollu ci fukki at ak ñett di wuyo ci turu mam gor ndjay mi ngi dekk ci commune ndind village ñukay wax ndind bugut ci ngeen bustan daare serigne gili xuma ca jama xol xale bi nak bayam ngi tudon mbat ndjay la bayam tuddu yaayam mariam diouf kon mam gor ndjay mi domi mbat ndjay ak mariam diouf dekk ja dekk buñu wax ndindi bugut bimi reer dafa anon ben moromam ñew ci Touba ci juma ji ginaa bimu dawe ci daara ja waye bañ tekkaliko dal lañ ko mujjé gis ñuy sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga mam gor ndjay mi nga xamne mi ngi toll ci fukki at ak ñet man nga wo ay bokkam ci 77 513 55 54 wala 77 436 87 35 77 436 87 35 wala nga wote ci numéro radio bi 33 976 09 09 kon képp ko xamne rek gis nga xalé bobu nga xamne moy mam gor ndjay tollu ci fukki at ak ñatt domi mbat ndjay ak mariam diouf nga dimbali len ngeen wo len ci numéro bobu jere ngeen jëf ñu bañ nak seen programme UKP FM
3: yow do na mu limatu nak may ñaan ma wër ba di ko riw mi sargal yow do na mu limatu yow mi waata dogul mi wër ci nga ba morada dana ak ñu lu ci taal sa ko jaay xibaar ndar di ngay bu xibaar mu ci hadda zene qad lu tay jurum yaar ci ri di man la yama jurum yaar bañ jamne delu ma wax la waral ba an ja gena bogal ba ci qadim ger waja a'udhu billahi min ash-shaytan yamin yalla be walen ba xan ma wax la bi fasay khubam ba ni bise ba ko na kristiyam ak tassi bidru di be ni ti ban ci ko rewa la gonte kan man dum be xan rek tere war gelengul magam jambake man ci digu gudi la ne ja sanani daru salam daru salam daru salam daru salam fakk durum gawani riyam me podom rek ci jani am fa haye di ngangalaw tudeski nganga way war na ko gi di ndakke yela ma mati ya podom gawani lola ko fatene melo jinani tukki na ga jurom ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba mu xaya ci ci na tay marendi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaara mu jappa tiam jebal magam serign ma mar borom sa ni tay juroom ñet ci wéro ko rewa kéro gal di la and ak fereya ni tay juroom ñet yu ru bi Touba Touba Touba dajé bi dana ci ni wor na boba la day ko tamba wa ci darul marnan bay musa ne bo kero garu salam moy ndana kero la tamba nan di darul marnan mam janna ba ci bolen ñam yakinan ngan nga mane su koy tuba ci dunya lu nekkal na ba bi khairu dunya mo ta dara wa ba ga darul marnan ken du fa mar ken du fa tim ñe ba ngay nan tabax ya mara ga darul marnan dena gando toba unya wa no kanan yile gudi dal di ko magala bata ngadara da ci pamba muhammada salaw sallama alilaw bilal wa sahbi wa man wallahu fekna ma am tierno tabak lay da yumeli janatu ni ngir da ci wa wona kier alu gandakar lañ da yéne yéne dem ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba kayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone xiray makkar def nañ fay tax yu reten ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaar de dem ñu dul adda ju wo man ju ñu nan dem ngari mo de wa sa secrété sa ku gore ganna du gal ba jekk di muru xale digante bamba mo do mo len tewale kero ba jekk bamba bo daru salam da go borom gawa ni do man te salam bisu kero la gante di gawa mu jande ay lan indi daru manan mo sa ko ibrahim adi ni ne kile lampam koy bëmb cheikh bamba bañ ñu woon goor muy wax ba jott la daan leen ci wuy wu na ko lo daay na ko doyna xamla wusuli man la gamna man na tu me non dekk tay li wirna ab soxlu takati ci mbacce daru de ku fi ñew sa fal su delo waat dal dina cipp wacc jaar ba jakkaji dal dina cipp wacc jaar ta jakkaji julli fa ñaaru rakam ba makhraja walu param sa ak param gawaan man kenno se fa fi ñi fay waane ñu ñoom wax leen lo sa ñepp ko wax ngir ku ko di ngeen xala ko nda nga torop dal dina man li genn ba xaan dal di lox di rew rew yi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew tar bi ci ni gi ba xaan neena ba xaan mu ne mu di la ba ni naan man di ko ma de kon fa sa be mo tantu ba xaan yaali fa de gam bi dira dira yi na dira bi ngam bi naaw kari tu bane bamba ya imbe ba kan waxon na ne bul wo bamba gana borom dar moma yoni mbal ni neena balak ba ma fete lay di ba daru mar nan kon dana fa wijite ke ga ba mo dañ ma dello wa ko borom dar se bi yepp digi bamba ne cial tontu mba han gal dina ñoker mo borom gawani woti gal ga delu daru man nan man jenna faati xelli ka de ni nan ñu de jaay fan mon ba dal di ndar ci fiya ko nda de ge de ki dir dir kero la aso na ba jël du jajo dem dar kalaame ba mi fajaajo kero borom dal boole ko ki kar sandar ma ya ki fi ci ndaw gacc ku ma na ngal gacc ya soldat ñepp ba wanda da li ñu te saad mu boole ko ci bi passion pour yo ak seen de kende setul ci riw yo man ñang ja gandjol sa kanaari gooram handa dagam yepp di ñu mak puutaram bala ka walu dal di jall jege handa dagam yepp di jik ku soxé ñolu basin ku mbañ jam mu jité kangam yor xare ba ñu ci ci ñolu bay bayar manel mu wuy ak ñoko gore je bi yepp bay daw ci ñolu ba sal mo handa sal ko mu ñi ngay ci ñi fam ne malu ko mu ñi ngay ci ñi lañ wo bamba kursindaye dole kay takken ni yonne ndaw mo wacci la ngab moyu gon do mbara ko ci ngi ne bay jamine a juma lañ wacci ko nga di fete riew me faal ni men ndaw be dem dulo xamme ko ñewel lañ delu o cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tuba bolu ko ne mo yo xare kero ko da gawla bamba kon ne ndaw la bul del ci tebul ma tont ka da gawla bamba kan ne ndaw la bul del ci tebul ma tont kero la bokke mbacke ak busubi dajje ba cheikh bamba le joy ba wote na ko mu wuyji yere man jobo de param tuba malu ko mon musiba ci bakke cheikh bamba na len digala sunu borom la ci waye wax na seeni morom awliya da ilaha illallah muhammadun arsalahu ila bay musa ne bartalu ma gur ci na fekke ba xam handa tuba ba barne sun ba dan ke suba ci ñu delu wolo bamba ne ko ne ñom balu ko moy muy bal kani tak mbacke tak daru ma japp ñepp de bi jam ne maro cheikh bamba do ne gatt ko ro ci lo ne as bunna la ho ne mo go ki yalla wala yusini ka qawlum la wala ta sabu ko bonni la tam kuy ragalam ma ñu ci mbatam na saran bay fakke yalla da nga dem miran la do xafu lu raqal qin ba dam na fawal tumri ila rabbi sama ila sayyidi dajjal wa kullu ma wallahu wallahu jal rafa'ahu bil islama wa sasul bi jara wa salama babu ayyidu qanatu wa sura man law ana qanat serign bi waxna duma way jabada den digalal yalla ñu wala ahmada salaamu alayhi daw ali wa sahbi wa man wala ala ji defan te yonni ñu bu njaay mu dem toro wax ko tuba ba mu ne say ba kana handa mum ba gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi ran mu ne ko cheikh ban ma ne man la ñew tay illa bi nilay ma tan ba tay capitaine ba wax ne ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yi ne ba ma tay ji ma togn bakke ba daru man na japp mu li ya goma me jebal ma ha wan yu gu ñaan ñi xlaar ko bamba mu ne ko yalla ngi di ak yonne ba kéro la bamba na ci ci bi ñewé am sax du tak fa du do gu ñawé kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ne wal ci yor te gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ne wal ci yor te gem la yalla wax ci daal ngam da gay ba de gum nañ ko daal man naan la yalla wax ci daal ngam da gay ba de jox nañ ko daal man naan la yalla wax na na suñu nana da qaddam ma khalaqum lum fasata la yadi yalla wax ci daal lan ba ba tin de la wax gay yi daal kenn du laal timir bu ñew mbacke ba jall daal man na te ñaari timir bu ruuy wa tinne bu ñew daal be del sin mbacke man na te ñaari timir do na sekk kéok la dam fana na jang a ka la dam fana na jang la ya ko jox fajar mu julli te gi roy lola dal ci xli bol fay te saaru lan tan moy borom mu ni ab soxdu tak mukk ci mbacke daal den won bu ñew daaru su de lo waal kangam yi yep mu jidel ci jeppul ay gomi ko yi nasara ñal mopp suma non yu mokk nañ bu yag ma ko wax borom to dane wa makaru wa makara la la wax wala ci ci ndum da ko la tur non yep mokk nañ yalla moy bur lile la bamba li bu gaaye ndaxaan ak bur ya ande ñu fa daar manan doora ya bala la di de fanta ñu wi ñi leen am ñu ñewel la gon kérok la bamba yu ñi di gaawa mu war jëbelu la yere may saawam ala ji ci ko bu mo de santam mo tam wañ waji mo de kentam serigne mamar jaalay ma gën ci saay te mo ko di xal defal ko gaad kérok la war waji nguri ci guddu wutu du dog na mbacke ko ka tet maam cer na war fa su maga man dañ ñom moy ngelimbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba ba nga xaan ak buri yépp bo bu ñuy dimbané ba ñu neew tuba ba nga xaan mo la jëriñ tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané ne len ko bettu nako takko saan tay ji di gaaw mu xamné ma gaaw kenu di leng delli gi legi yépp naaw ala ci xelne ko ci lay borom saam moy ma ci xel bamba ci man na wotu dam na kerno mi mo de rek mi ci mo motam yu ni mu ci yow tuba ba yu dal dina kaddi gi yep nañ wi daar dal dina kaddi gi yep nañ wi daar wala ci ni ci bamba wi ndakar ci wa wa ko lu ko serign dam dik na yow dam ni ko ma de tab jaam sañu malaaji gani ko ma waxu mu ne ko mayna la ko lol jawab la mu ne ko bul deglu kudul bur yalla mu ne ko yaaji ma jawab ba yalla cheikh abdou yaaji mel dan wa jawab ngi filani wa bil mali haram min kitab al zaitan qalu da ko jundu ba sultan fek serigne touba di def qasida wina walillahi borom mazida am walillahi miraju sunawati wala borom jumaaji bamu way haram ya bajalat la da di wuy di non ba bandai wat wa jaal al mutar sallallahu alayhi bi dali wa man wallahu law ay jaqan man hanni dara suma lo qala amsi la taqdar qala jol makka moko ne doxal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karima wa tabal al qira wala atalo kadra ji bil qira la babu ci jëbbi na daru man naan dal ni ne ñoo kër walu naar yi ci laan kérok la nak naar bu tuddu sey xuna wala du daada ko ka xam na sey xana wala do dada ko ko kam na say kana anar ko tuddu modou fal taymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul film day tan bamou dajje ndaw ya waxul kenn waxul bamou dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gay war koy fak bam salmal la jog mu ñu fukuy ne mak jiblu fenku melni keur ga moto ko way mbiri de war gi gis nguur amal ne de war mal kuy ga moto ko way mbiri de war gi gis ga nguur amal ne de war mal kuy ga fek tuba bi ay wacc jëm ci daru fek tuba bi ay wadi jëm ci daru kangam yepp yepp dal de war nguur yepp nga sarani yepp yi reub reubi tuba bi ang ba xade xim di sab sab cheikh bamba dal ne ko ba xani yaani ma yalla ni yonante bangi sere yaani siaba madale ne ko yaani ma ngi ba xaan yalla ni yonante bangi sere yaani siaba madale ne ko ba xaan yaani ma ngi yalla ni yonante bangi sere yaani pour yalla dafa sante jamu yalla nga bañ ko man nangu doyna ji kuy bañ la yalla di ya rasul lu digle bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du ya mo xare bi waxal jafa nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du ya mo xare bi waxal defal ba xaan nga xamne ma mom xarnu bi mu ne ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ak doon ya nga def ay hangar Cheikh Bamba dal dina fagal dar wi ci te keur ga bamou dañ nga war Cheikh Bamba dal dina ko agal daru wi ci te keur ga kon nga dal di war innal ladina kafaru wam tanahu min tawbati wa jazama tanahu butunu zakana ala qari wal kullu min jadidin sarib pour ci ne jeganti tuda bal baxal ñaale fa ñi ki ci daru nana kela lu buri yep dal de saaman tuba de dal de war ñu han dañ ba xaan carte ga delu ndar ci buti wa amadal xe yep dal di ñin daal ci kat ca bo ba waxtu la serigne tuba jox taxaw di wax ñu xamne bur yaalla jox kelu la ñepp wi fana ni ñu jël ka nga dina cheikh bamba duñ ko gërbal mbule ki sax ki su gene ñepp ñewon bamba ke saka do mi la jël yamamon liman ma tekku julli abdullahi khar buri te jio ak yu jio bi len khar kala la cheikh bamba di li buy nasara kala ko ci buri to dal liman ma tekku julli abdullahi khar buri te jio ak yu jio bi len khar kala la cheikh bamba di li buy nasara kala ko ko ci buri so dal na len ko gof jigen ne nga ay ha te manalu lako dara dara ci ay wet ngeugam ko delo ci fakaray bokam ndax gen nak ci dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la man man day ko bamba la metti way wal amna yeen di doon yaar ya tay lu top te manalu len ma dar ma man yep kangam yep fay mu di del ci jep adoni buri na saraal ya no ko lu dal di ne wal bi del ci daru man na kero la war ja fasu ci di gaawan kero borom tan togg ci di gawat ñu dal di xant del ci daru man naan ba mu ñewé la dal da jaar ba jakk ñu julli ba takko sa ñu han dang makhraja bam salmale la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp mën ñu ko fekke te ku ko sikki sakka dal di halako gaal karam la ko te daru ku wi di nga dem ko la señ daam moma ko don xibar ma way ko ngir daam wala nga laaj serigne ma mar ndaay fet mo yor ko buntu ba doon ko watu wala nga laaj serigne ma mar ndaay fet mo yor ko buntu ba mo koy watu amna de lu ma doon xibar ba tuba tuba tuba tuba yaro katam kal yar ba begna bobo alhamdulillahi ala alqudum dem delu gangi delu dem qadim ma wax la bisbe bamba gonte daal yam dar bi wi gannar ba naar yeey waat fukki fana juroom ñeneen fi gaawo la bamba gonte daaru dal de saaw bi bis la soxna musi doon jay nakka ba tax ma way ko yalla na faat kudul ko nak man duma wuy xibaaj kessul li goor ya ngal li warna bari kelaw la jeng ngey dox ba daru nanam man cierna joggo ba ci di gawan ba mu ñewé borom ba mbacke bari la dal de walu naari way ganari mahmadu gal ak feekuna ñu def ko kili ko togon te gel yama mun ko te takko sani suub la romba sa baay fekk na dekk ba bippati sa way baay ngam ne kene ba buntu jakka ja lolu sa baay te dinne yow mom ne ko yaade sa way fekk ba kenn ku du man ci jakka bu mak bu ndaw ni ñepp daw ngel xare sa baay ñu mom dal de joy de bis bis mona ko fa ci ñeek ma dal de delu morom ba kanka delu laaj mor ma mu taar tekke serin ma kumbali ñoko ci yaar bam sa ko xante ñun la wiraa dem beeti ko to

Then the financial Tiara Abada, then the book to the Yala and Muhammad, then the Banakun for a Melania Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Kadi Nikaya, Kadi Kun Pidini Babel Singh, Wala Kun Pidini Babel Singh, Kerakla Kadi Nikotu Bernala, Siabamba Dadi Nikoti Bernala, Mawala Budi Gambaria Panga, Bijim Singh Bil Nataran Bulab, the cargo on Padalaban Patolo, Lava Kinabi Navagaya Tolo, Motor Bazir Dali Ubal Makendi Gur. Nedala man nabdal de padaru khabar Sheikh Modou Fall dari may domam ja anda serin tay bañu wër hurum ja motax ba ci bang ba anda serin sagade tan bay sa xabi sa fal bam subhan man bil bari wal barina ajral jari kullan jama subhan man li jada bi sabina fi qimmati li sahibil madina subhan man Lailan wa irari fi la jari Suku ke mulia raja sawa takor Mwaka wa konmu wa iku bapa muigor Ya ala sahi wana kai kiri Ya ala pahirin kiri jaham akiri Syekh bamba dem na fipu wana nyip Wata na fipu fayna haji nyip Komo kalon buwa beja sawa takor Badiri jangi mwana wa tiye nor Kajab kog bab suble modim kami ban bay mi talam alquran moy kamil deglul ma wax la bam bare rom bundulo ba fa dakara kure dal de fat kero la wati wolu som na mbat moy dog na fati an te do na takki ko da ji de na fi jam tam bat di ndey alaji ma mar mo tek serigne ma samba toure jogan dan mom bañu neex cheikh bamba na ko dom rom kero la na len sen gorom gorom na len Seri Masamba Touré dal da dal ci kanam Cheikh Bamba da deka ba mu gisé ñom la wara dem jur bil Serigne Masamba war tuba bi gërbe na ko koma alo dalal de del Cheikh Bamba dal da ko digal mu delu delu te dem mu leen ma del ci mbak mu ngi na ko denkar na la soxna mbacke alhamdullilah alladhi yuriduni illa al-mahdi wa yusul badani mota ba Cheikh Modou Lamine Touré yor do na tu mbacke lile kabire lile tax ba do na tu mbacke magal mbacke turi turba de wa andu yalla na ya gawo de bu di magal nu de ko wajja badan man hakka mota bo wandu rek turi rew ñep tax ya nge mer alti ya nge ñep kero la dam tanan ci tax ndariem kangam ya tuba bi ñep di ko yim ñu bëgg ko tej ko ci biir du ci ba xande wax ne bu ko kenn seet guddi kerek lam wax ci sey ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba sañu ma koy netti li gaay yi bëgg ci aba ma na ko ba ci lu na ro re ba xaan ku ko legge ku ma merol dana na ro mu na ko ma yow du na ro ci dunya cheikh bamba du muy ko muy ngir fen kerek la na ba wax na ba xaan guddi kerek la delu daal man na foob yalla cheikh bamba fa na ci ba ja fa dar leeri ba dar ye jolli guddi kerek tuba ba ndang ba ha rocci ku ñew ñuy seet ci daal man na beggoy ñu ñuy jural kerek way daal ci xéti nga na ye ñu doon far war bay musa ni fekk fa man cier mu won ñen lepp gisu ñu dara dara daal dudu li gaalu ma gi defay tiri ñu dal de delu seeni wax di biiri kero la kangam yep ak damay ak gel war ya war di law bam ñal ya ak ke do ya xef yi jaan yu yep ngir xamne la dina fi am lo xep kero la tiyam bam ni su ci njur gel mo ma fi xoo dana fi ñu ñu sharga ki mi ri xat su sangi joy ngir moy ken ma do fe jaam du lu tere ni sunu deme ba ga ma la ta ci dana fi ñu teyin ci ha ma سبحان ربي الكريم لدن من سنني عن جالب الحرم رمي بعد ديام أسيا بالمما فورا وباء من قلني بسمر من أمني بسوء باب درر دنيا وأخرى لا يفارق سرر

Yakololeema, Gunda Bama, Gunda Bama.

لم يزد الغمام يسجد إلى سماء فالوالدان من أولاد أولاد

0: والمصطفى فدار عدل بلغ دار
1: ومن كرامته على

خير الأنبياء هو إلى جل خير الأنبياء

0: رزاقاً تأكلن لهم
1: تأكلن
0: ميلين
1: Ata ta ke ta khli mai nelo

Yamekane na kudum na ke

Ata ta ke ta kondo khala ta si di al mukare.

Amina Agmamona.

சிங்கமோ

Atambake la ya fi demonu konaki.

Mani fula gangal haram gazawara Ahmadu njay mayor Ibrahim yalen xamal maqam Ibrahim xam nga len taggo nañu gunno ba ziyar nañ tay ba ziyar Touba ajale gang war wam dalé say do ibanti bamba samba yakko sum ko papa piyong ba

وَبَطِيَنْ وَفَرَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ يَرْجُسِرِنْ تُوبَا دَمُرْ وَلَاقِ selang lu gaw kany ci walu yalla fess nga pala santante wolu yalla yole farance tek na tuy marabu ngir xamne man nga xawfu man nga xofu yonu murid tempi nga senu raya saw def lañi gero ba am bidaya sambor na gaye xentu fi ba ganar naka nga jog ci tudde sidil muhtar ya ñeeka añ makka ci yonu bamba yaay sant yon ci yonu xexu bamba lu nek ya ko ndek am ci soda ya ni musal di musal ci ay dan ya ndimbal rew mi ci atum bekor ya don lebal wa don yeen ci dibu jirim yi ak miskini ak ni bayo ak muslu kadi waji ñew nga wayo amana kuy dogoy wetax baram ba de xamne ya sanal ndeyam bayam ba mene fula soxlu ba far sandam yi mene fula goti ba su sa jef yi ya wara sant yalla ak yonen ba sun ko ta xaw rango ngeni li ba ya wara sant yalla ak yonen ba mi ko ta xaw rango ngeni li ba xata ba te ba ya wara sant yalla ak yonen ba sun ko ta xaw rango ngeni li ba Allah ko kay te ki kudul borom.

0: andak serintu ba ca takko kusa yalla mayna ko la sindan nura yalla mayna ko la sindan nura Achindanora yalla mayna ko achindanora yalla mayna ko achindanora achindanora yalla mayna ko achindanora Seigne Fall Ali mon bari xam afisun yanu dana bilale rukara
1: singal alimun
0: limul
1: alimun atesun
0: te xamna ni man la ji wonit sebul lu ban la ji won ak lu baxul bonul te tay ma ngi sax lay tiranga ci tal kula tan sangam da koy japp ray mu faratal ko awtum lu may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngeeram te far mel ni ak tole mbate geewal ludul jong ni jaarama tay aw ndigal di far lo ko waxo ko daw jekatul dama fek ndaw si param sek bis te ndaw so tam sut param yepp xel majis muy faso jog begel yepp far ba far yepp ben te aw far du jeul mi ngi waaje kay sel sel rek bek tena wepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param ba to yal na ci mi serek seen xol ma gis nang mana wax ma lo beug yow manako ludul jeul la man soxlawul ku jeul la ludul ndaw sa ay nax la jeul ku jeul ndaw sa mo jeul la ay nax niwul lay nax niwul rek la beug man te ku yuut ludul lol ay xelul kam yalla am lo xam ak lo xamul kam laf ludul yalla am na mbugal kam yalla am lo xam ak lo xamul kam laf ludul yalla am na mbugal ku reeron ko deewon ko talam fayan kama direk la wan serign be mawal ba mangi berex nak di wal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal ma sa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos ba de te mota ba ma ma baxit te saf saputal dama bonte sofante xol xos ba de te mota ma baxit te saf saputal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam ma fal ba ma ngi ni del la ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul geram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul xarit nit ñi ken man la tax ñi geram te ken man la te ñi gore de ke jew dañuy lek sey yef di wax sey eep defal len yow rek ngir yalla yow fajal leni lor fawutey noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seen yu kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jew mu ñal ndax fay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku topul boromam du topu kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ko yalla yi defar lo njabotam gi keut da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am fay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gadul nitu tank gaddu yi loram xarit deug bu lepte bu lebleyit leb ak leble tay ji dumay ken ngeeram ku ñew leble sey yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far dañ ci sey mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñaak seen yefut seyef ba ba doylu wallis ku ne ki yefam liggey yal sa bakkan ku yaakar nit ba far jek jambat loram ak meram ku yaakar nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd koke yorul am xelam lu bon bon na ngay xey di def fawul lu fac soxla bul tete wo lek ku ñam sa bakkan moyul di dangal dangal ko lu ba diu sasam di ciram amal na ci as kula am as njariñ amas ite ndax yalla may las xoram defal yow te jël mba nga jëf jox ko sab serigne lepp gën tete wo xala cham njegam nak jëfo jël jëfo jox ko yit tegal lo ko le kon batay do loram njegam nak jëfo jël jëfo jox ko yit tegal lo ko le kon batay do loram nit ñi nga gis jërño waxal jërño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla daal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng daal lo soñ soñ nit ñi saxar mba sax ñi fay kuy def jereet shaytan ñoo fay ko ti daal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxuma y wañax tay li ke rey mbir amna daal samal sa digg ak yalla yow li rek ka dess soñe ka yete kay xule nit weyna daal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu daal ko ci fexé tele jëf ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko daal ko ci fexé yobbo ko won fañ jup awon ma nga lay fexé tege ko fañ tay miccu daal li nañ jégam mo am la gën na nga yow yow fa fa ci ñepp seeni mbir tay waxu daal nabul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal te daw tay muslu dal nun ñepp yal nam yalla may muccal jereñ fawal ngeeram ak pal gudul dañ mukku dal mbokk ak murid ak jaamu rek ko man di gis buy dem demal buy jekki ngay ñukku dal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram shaytané dal kuy bañ digal saytane mo saytu mbiram saytane nak kum saytu mat nay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xeraw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay daw ludul sab sang wax ji ngepp ko dal bul woti nit bul soñ nit bul khutba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal bul woti nit bul soñ nit bul khutba nit wel ak sa bop ak waji daw ni la ñepp dal ken dooto gis may wax ko dul sa bop leuf luma deeti wax sa bop tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bon kuy jum na jublu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka sanni yefam te xel wa muy dawata xel we ko may limu am te don ta day tedd fi garam du yobbu du dem ken dootu gis lumu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yef bul bëgg yef te taxaw taxaw di bëgg yebit ñaawal sa bopp ak yam xeyta du tokele ngir day xagn ko am lamu am tay dox digante ku ñakkat am di yokki moyam xey ci ndaw baxul ci menn magit baxul ci ab serigne nit baxul ci am muritam farlul ku am taxa saggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lef bu daago lool rek ci ko dem foyam ñu yam fate bo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la fa weeso te jëm ca kanam ab dag da fay farlu buram raw ko fa pati far bu farlu waccul ka jito kay du wacc ñu ñam asana lahu ci gire rek ci kep ku na serigne bi doy nanu kuy jaamoti do ka ko gëm doylo serigne bi le wallis jaamu yalla te do doylo ndjelam ba wuto ndjel bokul ak lañu xam serigne bi day raasa kay wut lef ci nunu nitam nuy raasa kay wut ci momit lef na am te nu am mbolem limuy raasa kay wut lepp yal na ko am na am li nuy raasa kay wut lepp bokku gërem wax jaangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam wax jaangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam sunu xarit yow xaral muslif ci sey yefati joxnoti aajo na ni yef dolli ni yefati do ñak mukk sa waye faw muy am yef la rembatal ban gaate mbamb ya deeti duno ki cant banuy telax di fe sakafal tey fuur kay dox di baawa nak sunuy mayati banatawit sunu digg ak yow mu neeti perej perej perej ni walaj ndolen ñewang ndamati ya tedd may nu tarawo faw def nu ko yit muy saw di fe sakafe sal ñepp kay sawati sakal ca may yalu dootul jeen xarrafinul yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jépp doole ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëga jàmmakum koom ak lu deeti wuti yanay tirangaak ndimmal jopp buur aki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwal mbéggu sedd xol gu beettegu saf gu àndul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom nanga ni cas mbay mepp sank ci allum neena bon bu ko def ku japp dagg juray jo xamni ñepp ta xaj ni xër delu di xaraane ka ñak ka def bul moy te bul tuddu kuy moy bul waxu moyamit noppi ci kuy moy moyam yeppit nga noppi ca fa bay lu bon ak ka koy def ndax te nit bu deful lu bon te tuddu ka koy def booba def na ci lëf moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit ci saalu waral mboolem jëfam jani ëf man xaw ma ñam woo musul sax loo ca taqëri bës mooy goo muyul bu ca jekki ñal ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defalu jàmbur ca mooy gamu muy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmmu sa yëf lu jar mu yoo beeti bokk ak gaaya mooy lori muy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk wax la ca sa jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàtt bul rëtte tooñoo kenn tuddu la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kap xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit

Suudu on

Ja, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo.

tomorrow.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الى الا الله سجر الى الا الله

رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح.

Aquaman!

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
1: A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. Wa kulli hasidin minal jirani, wa kulli kabidin minal azmani. Wa kulli ja'irin minal ghilmani. Anil huda wal ilmi lin nasrani. Yen gaay ma ngi deti sant yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sant rabbal arsi julli ci labin te muslu yi xewal ci sun bi xarno ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte tu bagdar di wuti khalis ak woro mi mecce fatte borom diina te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi gur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dékké ngir xarnu bi xéewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min as-subbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi di la solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax niw ab xaj bu man ken munu ko tere baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj mbajuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaj rek alhaj mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj mbajuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni amadan lew jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc amadan lew jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo ci ku mu wetal beug la say say lo gor gu degeunte ak momi tank yakule ku nek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñe du dem jinaani mu ne ko ndax seeno woro mi kala ngir diko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama woro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigeen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya walli ya mbolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma fexem jigeen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem jigeen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yowmi di sa ku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani jamuma la walduma foreysani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu banca alquran dajekul wama ataykumur rasul fakhuzu wama nahaykum an tantahuzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digna war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al ayah ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li waji baqin khuruhu muhazzama wa tani bil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajani barumit tasawja aw jamminan sabrakatu falmi waja li mala wax mu na virus sudori ca la ko wax motax ma fa ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalé bul xolante bul fonante bul jaxaso kul lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal ci nana jigen da bay pet ngeluk setané mom lay rebé gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la delé won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam dana la wax la dalé won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam bel ci la ñëkkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadith wax ci xibaari adam adam mi maami rasulullah la mujjé yonni ci ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mika'ilu kazaaka asrafinu asra'inu ñu and ñew fi suuf jëmbelo asamaaw yenent qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fekkon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bu yalla delu yonni asra'inu mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asra'inu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'in muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yep dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ca geejje yek ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonku ndox ma malaaka ya len dur ba wessu bex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaaka ya ko japp indi asamaaw wan ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur yi malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess sa mom doomu kero mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko rof ci pay ma sokko bisub kérok la dal di bir ngir sawara mo dom ja juddoy goor ci le di saqara malaaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa ji israil ndegam jigeen na mëna def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw ñu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne ci diko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malaakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atay ñu fal ko nit muy atté mulku malaakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yep neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kérok gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yawa jasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banik la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy waju na bu yermane fam di walis bisum kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis jinné nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minas shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kéro bam binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj ko ko ci xam moy def khalifa di waj ay tourna fi sama ak yu ne ci souf ak mulku ak jamala ko mod na ci rof bur yalla daldi andi molem tour ya ci asama ak yi ci souf ak mod ya daldi xamal adama molem tour ya sahih sa ak batin bay am jambir ya sahih sa ak batin bay yalla dey ko adama lepi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba ken xamatul dara ci souf ba asama baytalahul dajale len ñom ñep ak mam adama lañ nan xibar ya tur yalla mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma alamtana mu dal di laj adama mbolem tur ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adama wax ko yep sete mbir ya malaka yep yi deg goram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitan min yumay fardi gi darajay muhammadur rasul sallallahu alayhi wa sallam motax ma rof leer ak rasulillahi tamam de moy nit ba ca mom lillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam bi ni jam leg yalla lañ doon yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi cerok la mbolem ni malaika di tub di leg ci lañ doon yedd yalla la ko soor yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytat ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewu makka do adama fay asjud li rakka te rok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israail mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sa gudduna ma wax la adama ak waji bon jafagnu aw foko sama te rok la iblis ak nanu malaka tabbi ca aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala jey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla ak bexem setané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def len dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko so wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yarami neen lañ enni halé dunya ko be garab yalla ñu lembo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay ad joye joy ba sonu reero nañu ad dox dox ba genn doom adama ngi andano jurom yar ngir xamne naari keer ye day jurom yar ci re jurom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam jurom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinaana ku yew ko sam sam dem jinaana nen wuti geti wuti bum subhana hadis bane gor yeti yef la wara ar ñoy kilifay jurom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu jurom ganyama gor yeti yaayi ñoo di bop geetam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yeti yef la war di sam ñoy yeti lamam yamu yor nenam jigen de yeti yef la war di sam ñoy yeti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop geetam suñu mayul jeriye jeses ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop geetam suñu mayul jeriye ca des ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama al jinna anni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ci sanam loko war wari du jup la ko waral ci adama ak hawa la won adama rek ka am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binnukun ba amuma nday amuma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di bi jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibrilu ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bindi len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la do ra sañ xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deung ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf ala ko ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu rocc roof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta man ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqaqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digënte adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batit ba di ka rasulullah dunya yan ba digënte adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer digënte mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digënte nohun ak kalamullahi man na juroom ñeneen ti témèr sahi digënte musa may kalamullahi ba jamanoy daawuda indallahi hadis ba ne man na juroom bi témèr bale hadis nena tafal na fan wer digante daawuda bakar no isa jinni la ak temeri at isa digante isa ak rasulullah man na juroom ben temer billah hadis batek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yudnun te andano jigen nya bax ñele bon mam sunu adama julli ad la fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom benn fuk ak juroom ya yokal ko daawud ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi romu diwe jëm abada jigena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon gina ne keer ya jigena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki dom ci kunya jigena tax qabil renni habil mo ñeka ray nit ngir jigen ci qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam motax ku deb yile ci domi adama ñu bolé la qabil nga jëm jehannama jigena tax adama joylu mati wer rong ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ginné ak malaaka ñepp yi jaalé habil di joylé adama ka yaalé mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew mam mepp di ko jaal taghayyarat bila dungin din la waxon mo ñëk marsiyé ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaq quraysh domi bay ba dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko téré fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen na tax harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana bawo ca asamaaw wacc fi suuf di atté mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa kërëm ca suusi baab di lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak niirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la nohin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya nohin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya nohin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya wahilatay soxnam sa daram baaje xarnom ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkep xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalap ñu defa te kon na bayam na ko irkap maana mu lank dab yefeer ye motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngi le nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne ak bato xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juromi addato ji xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sarata isatam di nasran hajarata isatam di khairul adnan ishaqa tawam ba du non na temer ji te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar soga reer yaqob du non na ci dunya temer ji te jurom fuk te xol na soga reer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bir sisa tabinari ta xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba du non na temer ak fuk ak leuf boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop ko tiseram kalamik ok seni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kaso am tay atti musla jeng yalla la lawla arda burhana kon sax mumay yalla baraw shaytana hala lawla arda burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisin bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolu mo wor musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigena ta qawrona dural musa ba al kufaw abadan folle musa te xem jigena tax mu jiñ ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud mi adama yokone adya amna jurom ñaar fukku genn dunya si yokulon fan wa mu gawa faatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daoud de xir bay jeng ba nangu soxna talube mo tan qabilato taru baxaj ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman suleyman dundon na temer yu te jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momuko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ne adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigen tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu amna ñetti jooni ci at ngir modi ak yonen ya daal len fat jigen tax mu meena laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu njit bi rewma waxi jigen ak bexema ngi soga baax motax bexem bayam balum jite mu baax motax jigen kum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu te juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen na ray gellem ak salihu jangal wa sam ci kon nga daldi kalaxo ku daara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teer ya ñu wax ko neeg la ne gellem ak yon ñan mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gellem ga daanu set duggu yek teer ya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu te juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu te juroom fuk ak juroom la dore reer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fete won kaw fete suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su meena wedd yalla su tuddu wa mi la ta tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal botma sayyidina ahisa dunon na fan wer ak yetti at wey asama mu ngay rir de na ñewat adina am juroom yar mahdi yu ak masida yalla fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fam ba yor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wa sallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ sulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batalena la ñom ba bañ may fekki wi na ca bar sak jaar yi ni yina fanani firdaus fa horul aina yalla ni man jotu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma mi nekkon dembo ma fi ne elek sifirin may damne daldi na la nabi ya badal musaba tay ben yoni dotu am du fi du fa te kon na dom adama yi dencante di jël ku len sopte lu len sopate yenen ni sen ngir yep daldi man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax la lepp ci gen gi yonen ba mu ñewé dunya la yalla soppon dom adama qad rasulullahi ñu gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulona ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da denci nim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa borobole ak domam wala sa soxna dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billah ba Mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankho akhuriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankho ak la tankho bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musrikina ak musrikati sey nañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey batañu tuube lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak ko su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen taxé da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fatkhul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xet we waral islami bam amagul dine amul ciasami dine yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamuy xiram ci susa ñofi newon jeuk rasulullah bamu ñewé dine yenen billahi yalla ne inna dina indallahi islamu fil qur'ani tublillahi te dine jofu aw judul islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn dawul julli sakadi wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daud kama ihtawa qur'anaha al mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laye di jox rasul lu am mu wax ko la ca war ci dine ak la warul ci xet yi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa xet wi di ciar jigena tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billah tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñ ko rewé ñol ma kama ko wolu mo lem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jebul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasinina khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadijato sa yaay defar na rewma mariyato don yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol mak boole won na fukk ak ben ci digelal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullah dir lam sañ ken du ko sañ billahi bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah dunallahi antan ko aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñi muru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm fi dikon di ramu hasatu domi umarul faruq aishatu mom babakar siddiq ak zainabu maymuna dok safiya juwayri yak ramlatun hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenen ti ñile ñoko muru sala alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano gir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari wallam ba fa sen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana ñol makka dana wax ne ma man gor ñe bu ñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doy na titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yegni dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garab la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ñoo ci yegg di dem niirani du matino ti malikun niirani jambar ga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kërok badar saanam waray na surisa bu len boroy ci kasnatul jimaa'i ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yon na fukk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñu wumpante bu diggu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gisee ñepp bakken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril la ñew yokkala ak ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu jibril la yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adama muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddigu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi xarbaax la tibar kamil la serigne mamar jam ma janjar alam la bi ñet ci soom la ko fal balik la serigne mamar jam ma janjar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay al haji ka bolé touba mbacké ak juma ji wa sowu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mukkir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mukkir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawe na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kepp ku yor jigen dirham la mbaa muy pepp waaw ga di wat mun warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saabi sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko su ko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenen ti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tassul soxnam ci miri yon yi jigen gi tass te xamne yon tassul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo kem seyal doom ya di doomi ñaalo guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo kem seyal doom ya di doomi ñaalo yamal qiyam su jek jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gëreem yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari ji gisira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba muy def lu haram ya koy layo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la fi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la san yor la di wodi di dunal dolli cyan ku len fa boole wul warefu la san warefu la yor san ila gën di la san man na jurom yett jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeek bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok negam te buñ koy genn ñongal beyam bu wer te buñ xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pété wo muñal borom kërëm lu ñak ñak buñ ko laaj benu deërem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diine warefu la dunal warefu la san warefu la waddu alam na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen du bon gi yaq diine l'islam parce ko war na goor ñe ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay yi diiné sob la waxal hadith xairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tesante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba neexam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te sante kër di len muñal di len téral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la gor gu am alal am barké te faalewul kërëm sufato alku gor gu fa am alal ju wër te jenn fété ci kenn bayyi ñaar ngir deug yowmal qiyamati wetu chamoyam moy dekk nday jorga desat bamelam moy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaka dur ko am talata suuf taxa ñale genn wet ga yobbu moy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xet nay sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen durum ben fukam moy yari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor gu ci am abdunu am am koddu kërëm di mu bo wéri wér muy teud wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sa mu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julé ak jëbulu ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jëw ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahasanallahu min ar-rajim ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ci rasulullahi wax kon da nga ram pay mu haram gor ko mos dem sawara pay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga war bul mafnu saw naru gor kon gaay tour baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tayl ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu am na séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-tanu fil farjil halali fahlama katani bil jihadi sawiyan huma bal tanatun wahidatun afdalu min saqina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek sax gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaks bi laks li lay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba pay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yonen yar la te yon wu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñett témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu bin seen yol ci biir ab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le doona sunya kon nak ku ray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaaka men malaaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqairi mal kaba'iri wa min damairi man jamm yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne musa ka yalla nu def lutax malaaka yi dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñepp yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobbal du dem ñol makka moy sababu kulli nasabi motax ñu bind ni ñepp mom ak adami te mo ne moon yobbal ci yoon te di malaan mun na libasum nañu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor

fan di dam dam datan aksi sona ati ka dafa teddu guddi gënt lu ko yim mu wa mbokam abbas ibn abdul muttalib ne ko yow sama mbok kay ma wax la lima gënt tit na di sama gënt gi ragal na fan yi musiba ko fi dal ci sa mbok yi suma ko waxe nang ko neub de muneko lumu don lo gënt muneko ben gawar la gënt mu war ci genn geleem ñew ba ci xuri mag aldi yuxu batal ci taw ala infiro ya la khudru li masarikum fi salasin yeen war kat yi gaaw leen genn dem ba genn deey fe ñetti fa nit ñi top ko mu daldi dugg ci bir kaaba gi genn ci saasi mo geleem bi ñu taxaw ci kaw kaaba ga daldi delu wat waxaat lolu infiro ya la khudru li masarikum fi salasin yeen war kat yi fe ñetti fa genn leen jëm ci barab ba genn deewé ci neena yamu ci daldi delu wat tembu wat ci kaw jabalu abu qubays daldi yuxu wat nem kaddu gi mbaxon daldi jël wenn xeer bimu wacce xeer wa ngi def jenn wu daf ne tass ci suuf daldi tassaro keur gu nek ci bir makka neeg bu meuna don wenn xeer dal na ci bir neeg bu dug ci bir neeg ba soxna ati ke nako man gënt gi gis na la du jamm musibala muy waji xew ci makka ah abbas ne ko inna hasila ru'ya gënt la de li nga gënt lu day yar la waye nang ko neub bu ko wax kenn waye abbas momit walid ibn udbata kharitam la mu tassé mom netliko walid dem netliko baye mu daldi tassaro serigne bi moral ndey nga wax ko sa ben way niko bu ko kenn yeug momi mu rew wax ko way niko bu ko kenn yeug momi takoy wax way niko mu wër dekk bi yep rek ah mom abbas bo wax sodo atike niko nagn ko neug dem wax ko kharitam kharit bo wax ko baye makk gep diko waxtane ñu nan gentuk atika abbas ibn abdul muttalib daldi xey jëm ci ci kaaba gi ñew di tawaf ndax boba ñi ngi jaamuy xéram waye téréwul dañ daan magal kaaba gi di tawaf de abo jeeli ibn hisam seen ko tok ak nenn mbolo ci wetu kaaba gi ñi waxtane gentuk atika bimu ko seené ne ko abul fadli ndax arab mom bo amé taw tousul dañ la ci dakental yow abul fadli bo tawaf yow nopp na nga ñew dañ la soxla mu ñew biñ toge mu ne ko waw yeen banu abdul muttalib kañ ñeen am yonent bu jigen mu ne ko luy lool loy wax ni mu ne ko gentuk article gi mu ne ko lu article gent ko la wax ni article da gent dara mu ne waw yeen banu abdul muttalib ngeen wote yonent ne ci kenn ku goor ci yeen wote yonent nangul guñ ko ko ku jigen tamit bëgg wote yonent article mo wax ni fi ak ñetti fan danañ genn ñun wa makka dem fañuy dé baxna fek ñetti fan bu xewé xewna waye bu xewul danañ bind ben lettre taf ko ci kaaba gi ni yeen banu abdul muttalib yeena dakk fen ci mbolim arabiy abbas neena bima waxé man lolu grawul ci man waye neena bima xeyé mbolim jigenu banu muttalib ñew dik ci man nima yow abbas say bu bon bu sobe bi nga may ko mu dal ci kaw suñu goor ñi yamulo ci nga may ko suñu deru jigen ñi mu xotte suñu sutura yow abbas ana sa firange abbas ne wa baxna deg na li ngeen wax xaaral ëlëk buma dem ci kaawé gëru buma jégé dina suma tassé mu dina ko wolu xotti xolam ëlëk abbas xey mi nga mer ba xundu kay kanam nga gi saxal seen abo jehlin mu tok mu waxu wuti ko ngir bëgg mu wax ko dara ba mu wax ko lu xottu xolam waye lu doy war abbas neena bimay dugg ci jakk ji ma seen abo jehlin ne bakhar ñet melni koy daw neena abo jehlin xar kanam bi da ñaga son lami wi ñagas xol bi tang nit ku doy war la won dal di teul ci buntu jakk ji di lag di waxu wi abbas neena waw ma dal di wax ci sama xel ne yalla nako yalla alal mbadul ragal ma sagante ak mum ak ngagne ko rek motax mu seen may daw neena ndekata bo jehlin dafa deg luma degul de liko tax di waxu damdam ibnu amr al-ghifari ne abu sufyan yamal mo daldi aksi taxaw ci wetu kaaba gi ma ngay yuxu fa batam yam bimu yaksi mi ngi dor jasi bakku nu gelen nga ngi nacc nopp ya ngi nacc mu bitter ni tek gi jalla bi ko daldi xar mu bam ni mu sol bamu xotte ko ya ma'shara quraish al-latima amwalukum abu sufyan qad arada allah muhammad fi asabi la ara antu liko al-ghawza eh yen wa xoti wa yen wa xoreesi
misk ma gëtt ga alal ja sankuna seen alal jang and ak abou souyane mohammed karn ko ak saaba du ngeen ko dab xettali wuy walé lool la al khawsa di tek ah abbas neena man lolu dal di xew soxlaal mo ba talatuma abou jeelin tamit talatuma neena wa quraysi yeb ku nek gene sa jasi taw ayasun muhammadun wa saabo am takuna ka iril hadrami wallahi la yalla man na ghayr zalika wa muhammad dafa fogg ni ñu reye amrul hadrami barke dem dañ ko nangu lat tolu mu xam nak ne mbir yi tay dana wor ak nam demé won dembe de wa quraysi ku meuna tak xare ko amul gelem jënd gelem ko amul fas wuti fas musa ibn uqbata netlina gentuk soxna atika gogo neena bi damdam ibnu amrin digge ci melokan waw ñepp seen xel dafa daldi dem ci gentu gatika ñu ne ah la atika genton mi ngi ni de ku yabu moytu sa bop ku genn dede ah waye dañu bëgg alal ak yefur mom xam nga ne xol bu waw leen yalla jox cheikh amadou bamba neena khalbul mu'min kal madar wa khalbul kafir kal hajar wal hikmatu ta'ti kal matar cheikh amadou bamba neena xolub yefur new doñ wowe la wowe waye xolub aji gem mom ni doñu suuf wowe ni doñu suuf noye ni la noye xam nga doñu suuf mom boy bes rek mu tasaro cheikh amadou bamba neena xam xam ni suñu borom day wacc nepp taw aw doj nak ak doñu suuf bu ci taw waccion ban mo ci sey xolub yefur mom dara du ko toj dara du ko seyel ñi ngay genn ci tayel ak toroxtangé amna ci yorni bi ñi genn yegg nañ ci seen yaram yi lu leen won na fiñ jëm danger nga fa legi nak waye faaw nga genn wala nga yeble quraysi yeb bam dess abou lahab mom la waxon mu yebla asib ibn hisham ibn al muhira daf ko baje wun ci ñent juñu yum ko amé lol muy bor ibn as isaq neena ibn abi najih neena ko umayyah ibn khalaf mom dafa dogu won ne day tok du dem mag la won nak mu am yaram lol dis gan nga buy jog sax danaka tiaxan du ko yekati waye dum ne du dem uqbatum nabi muayit ñu mara sabote la ñom arabiy dal di jël ak and def ci xal def ci ciuray muy gelgeli bu wax diko fekk ko mu tok ci wa kër mu tajal ko mu ne ko loy def ni mu ne ko ja wa ci surul jigen nga kay legi togal suru and nok jigen ni god ñi tudd ci neeg yi jigen nga legi mu ne ko ya bon loma indil ya bon joma indil dal ne baxna kon dana dem ya bo bëgg def jigen yalla dogal na ne ak dem taxaw na momit xam nga ne tum nu khalaf amon na ben xarit ca madinatu munawara muy sayyidna sa'd ibn mu'az mom nga xamne sallallahu alayhi wasallam arasu sun borom je yengutuna ne wona ihtazal arsu li mawt sa'd sa'd ibn mu'az mu fata sallallahu alayhi wasallam dam na moy tulen bala ngeena joddi malaika ya nga fess dal duggu nge sa'd ibn mu'az ngir gemam gum gem ak bax gum bax sa'd ibn mu'az ni lu jitu l'islam xaritu umayyah mu khalaf la won bu umayyah rombe madina munawara bobu yasriba la tuddu wacc ci umayyah mu ganale ko momit bu ñewé makka dal ci kal keur umayyah dal di koy ganale legi nak ganna bi sallallahu alayhi wasallam gadaaye sa'd ibn mu'az joge madina ñew makka bëgg tawaf ci kaaba gi dal ni ko xaaral ma ben waxtu ci bëcëk wu wër ndax ma mëna dem wër kaaba gi naka la genn and ak umayyah abou jahlin seen len yow abou sufyan ki nga and yow abou safwan ndax umayyah ab tawam safwan la tudon adena la arab tutup buñ la de nexental dañ lay dakental ci sotru taw yow aba safwan ki nga andal ko mu don muneko saadu muneko yow saadu gisuma la ne yow man nga wër kaaba gi ba nopi delu wat and ak sa sécurité am sa jamm ni ngi ko bëgge yakuma ne lolu warna mëna ne muneko lutax muneko yeen ñi fi wacc suñu diiné maam yi ñew sa seenu dëkk ngeen aar leen ni da ngeen leen dimbali wallahi budutul abou safwan mu ko mayata mi nga andal duma la bayyi nga delu wat sa kër ak jamm saadu ne ko boma téré kaaba gi dana la téré lu mel lu gëna graw muneko lu mu doon muneko man ma ngi ci yoonu fu ngeen di jëgge kon manen ma dox sa digënté samba doto meuna jigi dem sam alal ji dak sen commerce ma yakku ah umayatu ne ko yewet nak saadu bul wax ak lin kaddu gi bul fatte nak moy sangub dekk
Saadu ibn Muaz ne ko waaw yow sax Umay xaaral ma wax la mbir yow fan yi bima daatan jogu Madina deg na ci lam ñu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam neena mom mok wa kërëm ñolay ray yow muneko man muneko waaw muneko fu wax na fu lañ may ray muneko xomu fan la waye neena ñolay ray de Muhammad moko saabu neena ñolay ray Umay yottu ne man kon dootuma gennati Makka ay Yalla dogal ne faawu mu genn ñew ci kërëm ngi tit bay patpat ñew ci soxnam ah ya umma safwan alam taray ma khalali saadu yow ndey safwan ndax digo lima saadu wax muneko lu wax muneko mohammed neena momay ray moki wa kërëm de muneko kon ndey bo yobo waj mohammed du musta wax lu dul deug lu ma sa wax deug ah bi xara bi joté bi nga xamni ki ñew na sabotu ne ko yow jigen nga bamuy tak di waji def soxnam neena ko bul dem bul fatali la saadu waxon ne mom la mohammed wax muneko na moy tere way munuma ñak dem biñu neetal di waja dem dal na ah nuñuy xalé ñun ñok banno bakkar ibn abdi manaf dañu nekk ci état de guerre buñu genné mën nañ lo jaar ginaaw ñew songu makka faagaagal suñu njabot iblis soppé ku jenn jëm nuro jëm ji ñox suraxata suraxatu ibn malik ibn jawsum mom la iblis jël melokanam nga xamné mom do ko xol mu ko di sik sak naan ki suraxatu wala du surax te fekk iblis la ñew ne man may seen partenaire dem leer xare ci ma len di aral seen ginaaw ba kenn du len songu ah ñu dal di genn iblis jëm la jo xamne liko te bari wu suñ borom azza wa jall rek moko te moral bul deugar fit mukk ne man nga jangonté ak iblis xam nga loy def la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim pexé katan mom bul ko amé fudul ci yalla lu ko moy rek iblis mom señ bi du so morom xolal jëm ji nga xamné dafa dem ci benn sofyan ken ko dama bëgg gis iblis dama bëgg gis shaytané muné ko shaytané muné ko waw muné ko té nga défé lérène bañu gis shaytané muné ko man dal mom la bëgg gis ñaanal ma rek bama man ko gis muné ko baxna waye gis shaytané baxul dé dal di nganam nganam na taf ray ci kanam bi né ko bu takusan jone débal borom sangam ko ba gis wa jangok takusan jor mu waxu dem ci barab bobu rek gis iblis fonkal mi mel melokar wala ken munta misal muneko le say bu won bi nekata ya nek iblis nako tiarfal teb ak mom ba ci kaw rek nako dekk ci souf rek tey pour dir ne tass ap paka dem ba diko beug renne nako suma xoluton gis ne desa nga ñetti at yo wara dund ma rendi la fi fekk na duggal nako ci fiir fekk waji ñetti fa nako desse mu joge fa na ah man ma fogo ne ren ma de wala di ka desse na fi ñetti at legui ñaara adi damay noso nos ba doyal men at mi ci dess ma jaamu yalla dal di tambale nos wacci yalla ko yonentam ñetti fan mu de tabbi sawar du ko nitu yalla ga neew ne ko bul gi shaytané baxul de kon alquran la wala takuna kalisina kharajo min diyaram fatran wa riyad wa yasuduna an sabilillahi wallahu ma ya'maluna muhit wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malu wa qala la ghalibu lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum wala ma tara'at al-fiatan nakasa ala aqibi wa qala inni bari'un minka inni ara ma la tarawna inni akhafu allaha wallahu shadidul iqabi waye iblis soppe ku jëmi surahatum najusum ande gaani nan len niñ len dem fuñu wacc mu wacc fuñu momit ande gaay soldaram kep ñu fogg ne seen partenaire li len galan gor ci yoonu yalla niko suñu borom waxe daara lan len jëfi shaytané joju nan len kenn mënu len notay yeen fi gëna bari yeen fi yepp gannaay yeen fi yepp dund waye bañ déné ba jakarlok badr iblis seen sayyidina jibril di wacc mikael di wacc asrar di wacc ande ponk li malaika yu kenn mënu misal iblis saw dal ne peccen daw dal ne gis na lu ngeen gisul de man nga yi dem na ñu ne gees gisatuñ kenn mu ne mes mo gis shaytanem fekk tabal na len ci galum ba nopi lolu moy bam jakkarok sayyidina jibril alayhi salam mu ñeuka daw te mo len doon ñeuka encourager nak wa quraysh genn nañ and ak juroom ñent téméré xex kat ak juroom fukk ñen ñi ne jooni ñi nga and ak ñaar téméré fas di len womat war ci seeni geleem and ak seeni jong ma ak seeni jigen ñi ngay tegg tabalay rek di yeen di len way ci salal ñi ko ndey jor ak chamoy gaay yu top seen bakkan non lañuy def nga sax legi mom gaay yu sagani mom ko ci sa pos xawat bis mom da ngay dal di dem rek fenn liñuy wax naan dem jaaxaan ne xalamal len ma ñom abo jehlin non lañ def waye xalam lu worul
ñe de seen xalam lu ko mujju na jural leen dugay suñ borom jigen ñi way di xass julli ni ñi wadda di dal rek di rendi seen dawal di lek di wajj di nan seen sangara rek di teub di dal fifu muñu dox kenn ne may berne tay eh samba aduna da ngay deg nan gaay tay ma pé tay suba jor kenen ne man ma pé dal di jënd seen yu haram defa def la leen neppu nek ñu du gaay itam non lañ def ñu ne kan moy pé tay ñu ne abo jël leen ginaaw suba ñu ne kuy pé ñu ne soy lum na am re ginaaw laati suba kan moy pé ñu ne umayatu ibn khalaf ki ñëk rend biñu gënne makk moy abo jël leen fukki ponk li gëlem leen rend na lek leer ba doyal ma leen berdel ci xex gi ñuy xexi mohammed ginaaw gi biñ tolla bare bu ñu wax assad umayatu ibn khalaf rend leen juroom ñenti gëlem xana ñoo duñu buun soyel mu amrin biñu tolla khudayd mu rend leen fukki gëlem ñu daldi wuti bare bu ñu wax khudayd ndox ma nga xamne ma nga fete ci boori geej ga sax nañ fa abdir defa abiss bañu déparé shaybatu ibn rabi'a ne moy pé rayel len jurom ñent gëlem bañu xeyé ak si jox fa bisum kéro uqbatum nabi moy ci mo len rendil fukki gëlem bañu ak sé abwa nubay ak mu nabbi ñaari doom hajjay ca badar lañ dé ñom ñaar ño ray kéro fukki gëlem abbas ibn abdul muttalib limi nek bayyi bayyi yonent bi kan ma nga bokkon ci xare ba ñene ñeneen da tuubon diko neubu mënu ko feñal waye lu ci man dal ma nga ci gidaw ñoom abo jehlil rek biñ tollo ci barab bobu abbasit mom rayal na len ci yoon yu fukki gele momit de biñ tollo ci maaw badir ndax sa badab abo muxtari rayal len fukki gele ku nek na commencé lek ci sa yobbal al umawi neena yeufari ñi ngi won ak juroom benn fukki fas fas rek en général bari yana fas yo amna dañ ci seuf am ci yo ne pour xare la ak juroom benn téméré mbubbi kong yo xamne buñ la doré jass du ak ci sa kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ndaysan amul lulul ñaari fas yi wara man xal yu ñu mëna war xare dong moko top señ bi sétal ma ñi sétal ma gi neew doole ak sahir juroom benn fukki mbubbi kong dong mom la xare soldat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mam ñi ci dess fo fet mu dugg fo dor jass mu jall waye wiqayatu llahi ahnad an mudaafatin min ad-duray wa alim min al-utum nikum muhammadul busairi waxe yalla ne ci ibn abbas mun sayyidina ali neena bisub kero ñaari gawar dong ñu am ñaari fas kenn ci moy zubayr ibn al-awam kenn ci miqdad ibn al-aswad zubayr fete yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndey jor miqdad fete ko wetuk chamoy ibn ishaq neena jurom ñaar fukki gëlem lañu am diko togolo buké waré nangami kilomètre wacc kenen war nangami kilomètre wacc sayyidina ali ak marsad ibn abi marsad ño don togo gëlem manam ño don ay lo gëlem la bëgg wax hamsa ak zaid ibn haris ak abu kabs ak anaka di ay lo gëlem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sax bok na ci ñi nga xamne dañ don ay lo ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mok sayyidina ali ak marsad ibn abi marsad ño bok gëlem legi ñom ñaar ñi ne yarsal yonent ali ta salatu wassalam yow mi yalla yoni do suñu morom bañuy war nangami kilometer wacc ngay war nangami kilometer legi waral ñun ñu dox sallallahu alayhi wasallam ne len mukk ci aduna ma antuma bi aqwa minni wala bi aghna anil ajri minkuma akku len ma katan te gënu len ma bëgg tuyaba kon na ngeen di war nangami meter ma war nangami meter wacc dox sallallahu alayhi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim señ bi nitu diine yep koku moy sin kindi fi royu kaya ñi nonu mom mi yalla yoni malaika di wax ak mom mu xam lu ken xamul di gis lu ken xamul munelen ku war nangami kilometer wacc man ma war nangami ñu ne ko wayo yow waral muné dedet uppulen na katante gunu len ma bëgg tuyaba lolu xol ko cheikh amadou bamba biñuy sañ ci jumaay ndiarem ji biñ koy gas mo ñëk jël pik door ci suusi jël xeer duggal jël turel bi tibbu soti ci kilifa diine roy kay ci wet bu nek la koy wone ah legui mbir mi demé nonou quraysi genn na ñomit ak seeni duro and ak seeni musa drapeau wa quraysi jëm ñu wax sayyid ibn yazid mo yoré drapeau ba sayyid ibn yazid bobu moy juroom ñaar juroom mel mami imam shafi'i borom ngir musiw mi di nan seen sangara di teb di dal alquran ne wala takunu kallazina kharaju min diyarin batran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillahi wallahu ma ya'maluna muhitun
yeen julit bu len melne gaay yi nga xamne dañu genn seen keur ci chaay chaay ak sigare ak ngistalal nit ñi di galankor yoonu suñ borom suñ borom neena lañuy jëf xamna ko teppek nako julit seen katan di lu neew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mi waja jakarlo ak ñom sol na mbubum ko nga mituddu zatul fuduli rango jaasem ci tudon al abd ku nek xale bu meuno xex sallallahu alayhi wasallam ne la delul ba am katan bok na ci sallallahu alayhi wasallam ñi mu woni kërab usama ibn zayd rafi ibn qudayj bara ibn asib usayd ibn zuhair zayd ibn arqam zayd ibn sabit umayr ibn abi waqas mom sallallahu alayhi wasallam daf ko woni mu daldi joy sallallahu alayhi wasallam ne kon kay xex ndegam tollul na la nonu jurom ñett ci sahaba yi fekke wuñu xare badar waye yalla boole na len ci ñi xare badar te jox nañ len seen wal lako waral seen xola dem te la len galankor ci yalla ko yonentum la joge ki ci jitu moy sayyidna usman ibn affan doomu yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy soxnaam di sonu roqe dafa febar yonentibi ne ko togal top to so sonna motax bañu joge xare badar malgré victoire bi ñu am naqar bi ñu fekk medina moy fekk na sonu roqe fatu talha ibn ubaydullah sa'd ibn zayd ñom sallallahu alayhi wasallam mo len yebalon ñuy gëstu xabaré xabaari ndëggum wa quraysh abu umamata ibn salabata al ansari dogu wona day genn jëm badar waye ndeyam febar yonentou bi sallallahu alayhi wasallam digal ko ne ko top togal top to sa ndey jurom ci wal ansar abu lubaba sallallahu alayhi wasallam moko wani won ibn abdul munzir al awsi ne ko demal wutuma madina asim ibn adi al ajlani ba sallallahu alayhi wasallam mom daf ko ne demal wutuma ci aliya aris ibn hatib al umari sallallahu alayhi wasallam wani ko bin tolo rawha mu jëm ci banu amrin ibn awfin ngir xabar bu mu joton ne ñoñu amna pexey yuñ ne aris ibn simmata mom dafa dam biñu tollo rawha sallallahu alayhi wasallam ko dam mën ta xareji khawad ibn jubri dafa dam sallallahu alayhi wasallam ko mëna dam ko dam mën ta xexi jurom ñett ñooñu wuté amul ci ñoom mbolo dañuy ay aylo ak gëlem ni mala ko waxe fasiy mëna xare ñaar lañ waxon na la ko ci ginnaw sallallahu alayhi wasallam biñ démé ba xare bi jubsi mu tambalé diiso ak sahaba yi waye lu jitu lolou dafa yabal ñaari nit ni len dem len gessul ma khabaru abu sufyan fum tollu ak alali wa quraysh kenn ki mi ngi tuddu basbas ibnu amrin ak hadi ibnu abi zakhba bi ñu yeba ak si badr dal di yeesal ci men montagne mu jégué tania dal di wëgg degg ñaari xali yu jigen kenn ka ngi wax morom bi mu nan ko yow fay ma yow dal do fay bor muné ko yow dana la fay xaaral rek ñeggum wa quraysi legi ñu jaar buñ fi jaaré mar watal leen ligéeyal leen am luma la fay ñu dal di daw ñu xabar ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko liñu degg waye lu yalla nam abou sufyan ko musla abou sufyan bimu ñewé laj goné yi jigen ni leen gisul leen fi kenn ñu ne ko dédeer waye gis na ñaari gaay yu wacc séne yeesal ko séne gëlem ba waraat nañ légui dem abou sufyan wacc gaay fe dal di ñew bu fi gëlem mi togon mu for neferay gëlem yi tos tasare dal di bëss xol jikki xoxi tandarma mune li xoxi tandar may madinatul munawwaral surga yonent bil dal li gaay wari dañ ñu dal di wari jaar ci tefesu ber rous tegg dem daw dal di recc lola waral japp ñu len yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di commencer di diso ak sahabam leral legi ñeug mi ak ciogal gi ñaar yi ñofi taaje suñu kanam ñeug mi ba ciogal gi kay nako yow yonent ñun day ñeug mi ñu gëna ciogal gi de ciogal gi moy borom jaasi yek fet yi sallallahu alayhi wasallam ne xawma ci dara waye yalla neena mom ben dama ci wërsegalé ben xawma buma ci tassel nak mu te fek ñum abo jehlin jog nañ mu nan len inna la wa'dana ihda ta'ifatayn imma al'ir wa imma quraysh ñu nako yow yonent li waral ñu abo sufyan liñ bëggone tassel amu ñuy gannaay amu ñuy fasté buñ ko jappone jël alal ji am ay waru way amé gannaay
té yow saw yow da ñoo wuto ne dañuy xexi mo ral ñun da naka xex mom kenn xamuko fiñ tollu ni kon ñoñu da naka nak señ bi ne alquran waxu ci ginaaw waxon ci ginaaw ka anama yusaquna ila almauti hum yansuruna waye nak suñ borom lu mu neure deugal deugeral lolu deugal muhajirun yi daldi taxaw wax wax ju wer sayyidna abubakar siddiq wax wax ju sedd xolob yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bimu noppé sayyidna umar ibn al-khattab daldi taxaw momit wax wax ju beglo yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam la doon tit ndax wa lansar wa madina ñoo fi gëna bari muhajirun yi bari wuñ fi té buñu wone ginaaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku yel ci fi dess ak neew mom ñe danaka dañ leen di fekk ben yoon duñ leen mëna dékku mu daldi tit wa lansar yi won ko ginaaw ndax moko mom loolu lañ ko waxon dañ ko ne won kula song madina ñu dal ci koom bu luddul madina nak ñun garanté wuñ la muy ragal gañu won ko ginaaw waye sallallahu alayhi wasallam taxaw naan ashiru alayya yeen nit ñi wax leen ak man yeen lay waxal de saadunu muas dal na ñoket mo nekkun sayyid mo nekkum sangu wa aus wa khasraj sax boba kenn limu wa lansar gep mën nga leena tuddu waye boba bul fatina arabiy li ñuy wax ay tribi ay xabaay lañ daan def musuñu am ben roi bo xamne def leen croiser ñom ñepp yi def leen musuñu ko am biñu di rub liñ nek mag ba ni l'islam ñewé bolé leen legi saadu nu muas dal dina ñokket sangu wa awsula fekk seen biir ni sayyidna abubakar siddiq nal ci muhajiron ni ni la saadu nu muas kaddom non la mel momit ci biir walam sar yi wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah yow yonent ne nga ma ngi diso ak yeen muhajiron yi wax nañ abubakar wax na omar wax na nga delu nan diso len ma ngi diso ak yeen kon da mel na ñun ngay bëgga waxal sallallahu alaihi wasallam ko ajal wallahi warna ci yalla ne yeen lay waxal munako hat amanna bika wa sadaqnaka gem nan la deegal nan la wa shahidna anna ma jatu bihi alhaq seeda nañ la li ngay indi deegal ko baye ko ci yalla wa atainaka ala zalika uhudan jox nañ la suñu kolere wa mawasiq jox nañ la suñu pak ala sam'i wa ta'a deg ak top rek lañuy nekké yo lo wax ñu dokk hamdi ya rasulullah lima arabta fa nahnu ma'aka wel yowmi yalla yon ñi ngi and ak yow ginna ci ki nga xamne mo la yon ci deug geej gi bo ne won tay lan xus ko bo beete geej gi ñu and ak yow xus geej gi te kenn du dess ci ñun ñun amuñu yenn naqar wala ñu ragal nga and ak ñun dajje suñu non wa inna la suburun inda liqa'i wa inna la suburun inda al-harb sudukhun inda liqa'i buñu dajje ak suñu non ah tay nga xamne ñu mëna muñ xex nga ñom nga andal buñu dajje ak non ye ëlëk ah da nga xamne ñu dëgg buñu dajje ak seenu non ñom nga andal tay la la la yuriku fina ma taqur bi aynuk man na am suñu borom jaale ci ñun wan la lu dal sa xel tay naka la wax lolu sallallahu alayhi wasallam dal di bëgg ba mbitt mi feen ci kanam gi mu ne dox leen ci barke suñu borom dal di sawar sallallahu alayhi wasallam nga ma nga nan len siru ala barakatillahi wa absiru fa inna la wa'd iza ta'ifatan imma al-khair wa imma an-nafir dox leen ci barke suñu borom suñu borom digna ma ñaari kurel yi ne faaw da nañ gagne ben ci ñaari kurel yi di so gogo mu la cheikh amadou bamba di wax ci khasside gi khat shawara sahba khairul khalqi takrumatan wa ba'du 'iru abi sufyan qaddahuma lawla saqawtum turran lama qasadu badran walakinhum umyun hawa bakama lawla sa'adatu ashabi nabiy ma'an laman tahu badrahum wal kullu qad jazima saru wa saru ila badrin li ni'mati man fazu wa niqmati man khabu ba'da ci wa ba'da ma shawaru ja'u bi ra'yihim wa sa'adum khala qawlan qad nafa wa hama sumam nu laswadi mubdin al yasir bihim ila al khimad li siqqin fihi man sarama ashamu bamba muné kéro sallallahu alayhi wasallam ba mu diso sahaba ya ngir teral len ganna babu sufyan recce bam fexé ba recc ci amadou bamba neena dogan ko nak ak texé di ñom abo jehlin duñu jug lu muko badar waye ñu yalla cassette seen beut ye ñu gumbal duñu gis lu len war neena ñu yalla cassette seen gemmiñ ye ñu lu ba dañ nango wax baati séré yi len mohammed indil mu ne dogan ko nak texé di dogan ko nak texé yi sahaba ya duñu and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jublu badar kenn ku nek and ak dogu ñe ñi nga joge makka dox jëm ci seenu texé bi
ñe ñinga joge medina dox jëm ci senu texé mune gëna bañu diiso saadu nu moas indina wax jo xamne dindina tuuma dindina def def le miqdad ibn al-aswad bi cheikh amadou bamba junju momo wax yonnabi sallallahu alayhi wasallam nako bo andon ak ñun ne tay da ngay toji barkul khimadi legi nak wa xolay si ñinga taxaw fele woro nak dal dinay tabbi digënte abou sufyan ak abou jahlin abou sufyan mom jaar na ci tefesu geej ga beurecc seen ñeeg ni dara laalu ko mu dal di bind lettre yoni yefere makka ñi ngi toll ci joxfa inna allaha qad najairakum wa amwalakum farji'u yalla musal na seenu ñeeg seen alal muccu na legi delu sile abou jahlin da badar delu dede duñu delu fen dañuy dem ba ag badar def fa ñetti fan rend suñu geleem yi saaf lek ñu leel ñu ñu naan suñu sangara ñi gën ñi teggal ñu way arab yi deggnu ñu xamne ñun kenn duñu xixaat fenn lañ wañiku da bo jëlé ndey jamono yoy amna juroom ñaar fukkat waye li ma am juroom ñaar fukkat yépp ponkal la mo am katan lool ba xamne wa xolé suñu bari ñëmé wuñ ko nak yaram gu deugar lako yalla joxon kaddu gu deugar kanam gu ñagas lamiñ wu tang bi abou sufyan dege kab waxe abou jahlin jojo min hadha baghyun wal baghyu manqasatun wa su'mun dalne lima deg abou jahlin wax mbewte dong la deg te mbewte mom foko ma sa fek wagniku ak gaf dong mo cey top yeen da ngayena gennon ngir ar sen alal alal yalla musal nako fu ngeen jema ci xexi bi nga xamé ni bi abou jahlin wax la li banu zahrata ñom ñom ñepp dal di wagneku te maton nañ témèr am ñu ne ñetti témèr mo dal xaré badar kenn ci banu zarata deewu ci yamone ku ñuy tuddé akhnas ibn suraiq ak saqafi mo leen jité ndax dafa nekkon seen ben khalif am na ñeneen ñu wax né banu adi ibn ka'b ñomit kenn fekki wu ci badar ñaari giir yoy kenn deewu ci te xassotu badrin ndax ñom dal bañu gisé né seen njaboor recc nañ seen alal recc nañ mahramatu ibn nawfal mi bokkon ci banu zarata recc nañ ñu ne ñom duñ fi xexi nak xex dal da koy xex da ngay xex ci luko jar nak legi soldar ye joge ñi ngay ñew soldar ye joge makka ñi ngay ñew ñe wajj ci al udwatud dunya ñe wajj ci al udwatul quswa niko al qur'an junje julli ñi wacc ci beñ bo xamne dafa xawa xonk buñ joge seen tank yi di nur seen tank fas yi di nur tank gelem yi nur yefar yi jitu len ci teru badar dalde daw ndoxma ba kenn mënutu ci jot ci ndoxmi kon julit yi xana buñu ak seen nar naño tumu ranké suñ borom kumu nara xett li nga xett liko julit yi ngeumenti dal di len japp ñu nak gam ndox sori na len lol biñu nelawé ñom ñep nan la yalla len nelawandolo ñom ñep ñu nel di nelaw ci saasi biñu xexé gis né amuñu ndox muñu sango amuñu ndox muñu japp amna sax lu téré yi wax gentu gu len suñu borom gentu lo fo wa ca bagar ba kenn ku ci nek am luy bayiko ci goor lu bayiko ci yow ñu wara sango amuñu ndox muñu sango wara naan amuñu ndox muñu naan suñu borom dal dina ni waccel benn taw bo xamne bi xinul kenn xamul fu taw bi joge soti len taw bo xamne xur wi dafa dal di fess del sayani fess del ak ndox ku bëgg sangu sangu ku bëgg naan naan seen yarewé dal di firgi ñu dal di delu wat seen ciawarté suuf su noy si ñu di ci dëgg seen tank yi fas yi mëna tepp ci pelu té tank yi dootul no nak ñu xamné kon yalla far la neen ba tay dañ mëna xex bënd bi dal di fay suuf si na dëgg mom dafa dam bi mom la alquran wax is yukhasikum an-nu'as amanatan minhu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام يس nga gent bi ñi tuddé ihtilam cheikh amadou bamba wax na la ci masalik bi neena neena gudul wa ahlul badrin mom ci shaytané la jull ihtilam ahlul badrin dong mo bokul ci gentuk shaytané gent nak bok bu waxe gent xam nga gent gi ma ci jublu yonnabi sallallahu alayhi wasallam bisub kérok ma nga fanan ci ron garab gëndé sa ma ngay sujjoot guddigi yépp
benn turu yàlla lay sabbal yaa xayu yaa xayum yaa xayu yaa xayum yaa xayu yaa xayum moom la salaa alayhi salaam faraane sabbal kero. Seydina Ali nee na ba mi fajar si xare yonente bi salaa alayhi salaam daal ni jiw li ñëw leen julli yéen jaamu yàlla yi nit ñi daal di commencé na ñu xeet ci ron garab yi ngir taw bi mu doon taw. Salaa alayhi salaam jiite leen julli daal di xutba daal di leen soññu ci xeex nga xam ne ñaan ku nekk ñaan na ko kero. Ag na ci wax suñ borom allahuma in tuhlik hadhihi al'isabata la tu'budu ba'daha fil ard. Yow suñ borom tabaar salaa alayhi salaam seydina Ali nee na guddi kero dama koy fekk yaa xayu yaa xayu bu ma dégg bu mu yëkkat di jooy ci guddi gi di àgg ci yow. Moom dafa damm bi ñuy tolloo rawha salaa alayhi salaam ne ku damm mënta xare ji. Xawaat ibnu jubari dafa damm salaa alayhi salaam ne ku mën a dam ku damm mënta xeex yi. Juróom ñetti ñooñu wuute amul ci ñoom. Mbooloo dañuy ayloo ak gëléem ni ma la ko waxee fas yi mën a xare ñaar lañ waxoon naa la ko ci ginnaaw salaa alayhi salaam biñ demee ba xale bi jub si mu tàmbalee diisoo ak saxaaba yi waaye lu jiitu loolu dafa yebal ñaari nit ni leen dem leen gëstul ma xabaaru Abu Sufyaan fu mu toll ak alali waa Quraysh kenn ki mi ngi tudd Bas ibnu Amrin ak Adi ibnu Abi Zahba bi ñu yebaag si Badr daal di yësal ci menn montagne mu jege teen ya daal di wëgg dégg ñaari xale yu jigéen kenn kaa ngi wax morom ji mu naan ko yow fay ma yow daal doo fay bor mu ne ko ah yow danaa la fay xaaral rek njëgum waa Quraysh yi léegi ñu jaar buñ fa jaaree ma rootal leen liggéeyal leen am lu ma la fay. Ñu daal di daw ñëw xabaar ko yonente bi salaa alayhi wasallam wax ko li ñu dégg waaye lu yàlla namm Abu Sufyaan ko muus la. Abu Sufyaan bi mu ñëwee laaj gone yu jigéen ni leen gisul leen fi kenn ñu ne ko déedéet waaye gis nañ ñaari gaa yi wàcc fee ne yësal fa seen i gëléem ba waraat nañ léegi dem. Abu Sufyaan wàcc gaa ya fee daal di ñëw ba fi gëléem yi toogoon mu for neferay gëléem yi tos tasaare daal di bés xool jikki xooxi tàndarma mu ne lii xooxi tàndarma yi ma dinatul mun na waral surga yonent bi daal di gaa yi wëri dañu daal di tere daal di wëri jaar ca tefesu beer ruus teggi dem daw daal di rëcc. Loola waral jàpp ñu leen yonente bi salaa alayhi salaam daal di commencé di diisoo ak sahaabaam leneen léegi njëgg mi ak coggal gi ñaari yi ñoo fi taaje suñ kanam njëgg mi mbaa coggal gi kaaye ne ko yow yonente ñun de njëgg mi ñu gënal coggal gi de coggal gi mooy borom jaasi yeeg fett yi salaa alayhi salaam ne xawma ci dara waaye yàlla nee na moom benn dana ma ci wërsëgale benn xawma bu ma ciy tasel nag moom te fekk ñoom Abu Jahlin jóg nañ mu naan leen inna laa waxda ni ihda taifatayni imma al iir wa imma quraysh ñu ne ko yow yonent li waral ñun Abu Sufyaan liñ bëggoon a tasel amuñuy gànnaay amuñuy fas te buñ ko jàppoon jël alal ji am ay waruwaay ami gànnaay te yow saw yow da nga ñoo wutoon ne dañuy xeexi moo ral ñun daanaka xeex moom kenn xamu ko fi ñu toll nii kon ñooñu daanaka nag sëñ bi ne alquran waxoon ci ginnaaw kaanama yusaaquuna ilal mawti wahum yansuruuna waaye nag suñ borom lu mun a rek dëgëral loolu dëgër muhaajiroon yi daal di taxaw wax ju wér sayidna Abubakar Siddiq wax ju sedd xolob yonente bi salaa alayhi wasalaam bi mu noppee sayidna Omar ibn al-Khattab daal di taxaw moomit wax ju bégloo yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Yonente salaa alayhi salaam lan la doon tiit ndax waa lansaar waa madina ñoo fi gën a bare muhaajiroon yi bari wuñ fi te bu ñu wanee ginnaaw yonente bi salaa alayhi salaam ku yéen si fi des ak néew moom ñee daanaka dañ leen di fëkk benn yoon duñ leen mën a dékku mu daal di tiit waa lansaar yi woon ko ginnaaw ndax moo ko moom loolu lañ ko waxoon dañ ko ne woon ku la song madina ñu dal ci kawam bu lu dul madina nag ñun garanté wuñ la muy ragal gaañu woon ko ginnaaw. Waaye salaa alayhi salaam taxaw naan ashiiroo alayya yéen nit ñi wax leen ak man yéen laay waxal de Saadun Muas daal ne ñokket moo nekkoon sayid moo nekkoon sangu waa Aws waa Xasraj sax booba kenn ñi mu waa lansaar gépp mën nga leen a tudd waaye booba bul fàtte ne arab yi li ñuy wax ay tribi ay xabaayil lañ daan def mosuñoo am benn roi boo xam ne daf leen a coiffé ñoom ñëpp yi daf leen
musuñu ko am bin dirum liñ nek mag ban l'islam ñewé bolé len légui Saadu nu Muas dal dina ñokket sangu wa awsula fek seen biir ni Sayyidina Abu Bakar Siddiq mel ci muhajiron ni ni la Saadu nu Muas kaddo non la mel momit ci biir walam sari wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah yow yonent ne nga mangi diso ak yeen muhajiron ni wax nañ Abu Bakar wax na Omar wax na nga delu nan diso len mangi diso ak yeen kon da mel na ñun ngay bëgg waxal sallallahu alaihi wasallam ko ajal wallahi watna ci yalla ne yeen lay waxal munako hat amanna bika wa sadaqnaka gem nan la deegal nan la wa shahidna anna ma jitu bihul haqq seeda nañ la li ngay indi deeg la ko baye ko ci yalla wa atainaka ala zalika uhudan jox nañ la suñu kolere wa mawasiq jox nañ la suñu pak ala sam'i wa ta'a deeg ak top rek lañuy nekké yow lo wax ñu dok hamdi ya rasulullah lima arabta fa nahnu ma'aka wel yowmi yalla yoni ñi ngi and ak yow giñna ci ki nga xamne mo la yoni ci deeg geej gi boone won tay lan xus na bo beete geej gi ñu and ak yow xus geej gi te kenn du dess ci ñun ñun amuñu yenn naqar wala ñu ragal nga and ak ñun dajje suñu non wayna la suburun inda liqa'i wayna la suburun inda alharbi sudukhun inda liqa'i buñu dajje ak suñu non ah tay nga xamne ñu mëna muñ xex nga ñom nga andal buñu dajje ak non ye ëlëk ah da nga xamne ñu dëgg buñu dajje ak seenu non ñom nga andal tay la la la yuriku fina ma taqur bi aynuk man na am suñu borom jaale ci ñun wan la lu dal sa xel tay naka la wax lolu sallallahu alayhi wasallam dal bi bëgg bu mbitt mi feen ci kanam gi mu ne dox leen ci barke suñu borom dal di sawar sallallahu alayhi wasallam nga ma nga nan leen siru ala barakatillahi wa absiru fa inna la wa'du idha ta'ifatin imma al-ir wa imma an-nafir dox leen ci barke suñu borom suñu borom dig na ma ñaari kurel ni faaw da nañ gagne ben ci ñaari kurel yi di so gogo mu la cheikh amadou bamba di wax ci khassida gi qad shawara sahba khairul khalqi takrumatan wa ba'du 'iru afi abi sufyan qaddahuma lawla saqawtum turran lama qasadu badran walakinhum umyun hawa bakama lawla sa'adatu ashabi nabiy man laman tahu badrahum wal kullu qad jazima saru wa saru ila badrin li ni'mati man fazu wa niqmati man khabu fa'za ulima ba'd ci wa ba'd ma shawaru ja'u bi ra'yihim wa sa'adum khala qawlan khanafa wa hama sumamnu laswadi mubdin an yasir bihim ila al khimad li siqin fihi man sarama ashamu bamba muné karam sallallahu alayhi wasallam ba mu diso sahaba ya ngir teral len ganna babu sufyan recce bam fexé ba recc ashamu bamba néna dogan ko nak ak texé di ñom abo jehlin duñu jub lu muko badar waye ñu yalla cassette seen beut ye ñu gumbal duñu gis lu len war néna ñu yalla cassette seen gemign ye ñu lu ba dañ nango wax baati séré yi len mohammed indil muné dogan ko nak texé di dogan ko nak texé yi sahaba yi duñu and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam djublu badar kenn ku nek and ak dogu ñeñu nga joge makka dox jëm ci senuk texé de ñeñu nga joge medina dox jëm ci senuk texé mune gëna bañu diiso Saadu nu Muas indina wax jo xamni dindina tuuma dindina def def le Miqdad ibn al-Aswad bi Cheikh Amadou Bamba Junju moma wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nako bo andon ak ñun ne tay da ngay toji barkul khimadi legui nak wa quraysi nga taxaw fele woro nak dal dinay tabbi digeunte abou sufyan ak abou jahlin abou sufyan mom jaar na ci tefesu geej ga beurec sen ñeeg mi dara laluko mu dal di bind lettre yonni yefere makk ñi ngi toll ci joxfa inna la khad najairakum wa amwalakum farji'u yalla musal na senu ngeed sen alal muccu na legi delu sile abo jehne da badar delu dede duñu delu fen dañuy dem ba ag badar def fa ñetti fan rend suñu geleem yi saaf lek ñu leel ñu naan suñu sangara jigen ñi teggal ñu way arab yi deggnu ñu xamne ñun kenn duñu xixaat fen lañ wañiku da bo jehle ndey jamono yoyoo amna juroom ñaar fukkat waye li ma am juroom ñaar fukkat yépp ponkal la mo am katan lool ba xamné wa xolé suñu bari ñëmewuñ ko nak yaram gu deugar lako yalla joxon kaddu gu deugar kanam gu ñagas lamiñu wu tang
ya bo sufyan dege kab wax ya bo jehlin jojo min hadha baghyun wal baghyu man qasatun su'mun dal ne li ma deg abo jehlin wax mbewte dong la deg te mbewte mom foko ma sa fek wagniko ak gaf dong mo cey top yeen da ngayena gennon ngir ar sen alal alal yalla musal nako fu ngeen jema ci di xexi bi nga xamé ni bi abo jehlin wax la li banu zahrata ñom ñom ñepp dal di wagneeku te maton nañ témèr am ñu ne ñetti témèr mo dal xare badar kenn ci banu zahrata deewu ci yamane ku ñuy tuddé ahnas ibn surayq ak saqafi mo len jité ndax dafa nekkon seen ben khalif amna ñeneen ñu wax ne banu adi ibn ka'b ñomit kenn fekki wu ci badar ñaari giir yoy kenn deewu ci taxasotu badrin ndax ñom dal bañu gisé ne seen njabor recc nañ seen alal recc nañ mahramatu ibn nawfal mi bokkon ci banu zahrata recc ñu ne ñom duñ fi xexi nak xex dal da koy xex da ngay xex ci lu ko jar nak legi soldar ye joge ñi ngay ñew soldar ye joge makka ñi ngay ñew ñe waji ci al udwatud dunya ñe waji ci al udwatul quswa niko al qur'an jundje julli ñi wacc ci beñ bo xamne dafa xawa xonk buñ joge seen tank yi di nur seen tank fasidi nur tank gelem yi nur yefer yi jitu len ci teru badar dalde gaw ndox ma ba ken mënutu ci jot ci ndox mi kon julli di xana buñ ak seen nar naño tumu ranke suñ borom ku mu na ra xett li nga xett liko julli ngeumenti dal di len japp ñu na gam ndox sori na len lol biñu nelawé ñom ñep nan la yalla len nelawandolo ñom ñep ñu nel di nelaw ci saasi biñu xexé gis ne amuñu ndox muñu sango amuñu ndox muñu japp amna sax lu téré wax gentu gulen suñu borom gentu lo fowa ca bagar ba kenn ku ci nek am luy bayiko ci gor lu bayiko ci yow ñu wara sango amuñu ndox muñu sango wara nan amuñu ndox muñu nan suñu borom dal dina ni waccel ben taw bo xamne bi xinul kenn xamul fu taw bi joge soti len taw bo xamne xur wi dafa dal di fess del sayadi fess del ak ndox ku bëgg sangu sangu ku bëgg nan nan seen yere wi dal di firgi ñu dal di delu wat seen ciawarte suuf su noy si ñu di ci dëgg seen tank yi fas yi mëna tepp ci pelu te tank yi dootul no rek ñu xamne kon yalla war la ne len ba tay dañ mëna xex bënd bi dal di fay suuf si na deng mom la alquran wax is yukhashikum an-nu'as amanatan minhu wa yunsilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yusiba ankum rijsa shaytani wa la yarbita ala qulubikum wa yusabbita bil aqdama is nga gent gi ñi tuddé ihtilam cheikh amadou bamba wax na la ci masalik bi neena gudul wa ahlul badrin mom ci shaytani la joge ihtilam ahlul badrin dong mo bokul ci gentuk shaytani gent nak bok bu waxe gent xam nga gent gi ma ci djublu yonentibi sallallahu alayhi wasallam bisub kërok ma nga fanan ci ron garab gande sa ma ngay sujjot guddi gi yeb ben turu yalla lay sabbal ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum mom la sallallahu alayhi wasallam fanane sabbal kërok sayyidna ali neena ba bi fajar ci xare yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal ni jiw li ñew leen julli yeen jaamu yalla yi nit ñi dal di commencé na ñu xéet ci ron garab yeen ngir taw bi mu don taw sallallahu alayhi wasallam jitté len julli dal di khutba dal di len soñu ci xex nga xamne ñaan ku nek ñaan nako kéro ag na ci wax suñu borom allahumma in tulik hazil isabata la tu'budu ba'da fil ard yow suñu borom tuba sallallahu alayhi wasallam sayyidna ali neena guddi kérok dama koy fek ya hay ya khayyum huma deggu mu yikkat di joy ci guddi gi da ag ci yow suñu borom tabaaraku wa ta'ala kurel bu ndaw bi bo len setan ñu ray len hausu mom ken do tole fi jamu ni dong kurel bu tuti bu dong ño wara sa kat li sa diina ji wala bañ jamu la fi bo len setan len ñu ray len mom xamal ni ken do tole jamu ci kawsu allahumma anjis li ma waqtani allahumma nasrak yow suñu borom lan ma digon jox mako yow yalla jox ma sa ndimal yekati ñaari loxom ci kaw asaman bakalam gi day wad ci ginaaw sayyidna abubakar siddiq mo fete ci ginaaw jël kala bi diko yekati wan diko taf ci kaw mbag mi am yermane ñol ci mom lol banan ko baada munasadati rabbika fi nu sayun jisul lak ma waadaka wañon nak jeebane ngey jeebane sa borom suñ borom lim la digon da nga lako jox waw ndax abou bakkar dafa xam ci yalla lu yonent bi xamul yonent bi di ñaan ba kalam di wad mu yëkkat di joy
Aboubakar ne ci ginaaw di ko tegal kala gi mbagi nan ko wañal ñaani suñu borom dana la jox lim la dig ndax Aboubakar da xam ci yalla lu yonent bi xamu dedet dañu bokul maqam mu ñu taxaw Aboubakar mi ngi taxaw ci maqam Siddiqiyatul Usman mom deegal na bu suñu borom bal suñu borom wax mom jeexna tedd nelaw rek mom mo fi sus yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa xam yalla mom dafa taxaw ci maqamul anbiya wal mursalin mom dafa xam yalla dafa gëna xam Aboubakar yalla pour fatte yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Aboubakar Siddiq la daan waxtaan ci xoot xoti tawhid sayyidna Umar ibn al-Khattab neena fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Aboubakar ñi waxtaan lañuy wax ay arab la waye dama taxaw fe di leen diglu xuma dara dara ci liñuy wax te ci biir yalla lañuy waxtaan ñi ngi mel lañuy lak leen dul arab kon Aboubakar fam tollu sare na te ñetti hadith sayyidna Aboubakar mujj Siddiq mujj def ci kaw suuf sallallahu alayhi wasallam daf koy daw na ngou tan waxtaan ngum ci xoot xoti tawhid na xamna ne bu ci waxtaan te ngum Aboubakar dana sey Aboubakar dafa moj dënd bi lepp dafa ñor xom bo le ne ha aw res mu ñu wajj mo lay xéñ te bo lek lolu yépp limi xam xam yalla baran ko wañu ñaan gi ngay ñaan sa borom sallallahu alayhi wasallam moko gëna xam yalla fop tax suñu sallallahu alayhi wasallam xam na ne suñu borom man na la wax ne duma la ray ci saasi mu ray la te taxul waxam taxu lako waral mo tuddu rahman mo tuddu rahim waye mo tuddu muntaqim mo tuddu jabbar ay sifat la rahman nan man na le baye na la fi ba diyen bala nga dem muntaqim fadl la ku la gëna xam yalla mi ngi lako gëna xam ci asma wa lahi wa sifatihi waye sayyidna Aboubakar Siddiq neena fumay galal yunus sallallahu alayhi wasallam kala gi rek mu daldi mel lu xawa da jent nit ni ba jëm yi bëgg laal su mu ni xikkar rek daldi muñ nema absir ya Aboubakar inda ataka nasrullah hasa jibril aqsim bi nani farasi yaqudu ala sana yaw naq ya Aboubakar begal mbettem yalla ñew na jibril la ngi ni di ñew li nga japp ci labi fasam ba bënd ba nga takrib ci selam yi Aboubakar begal mbettem yalla ñew na jibril la ngi ni mi ngi kala wo kala ku son mu nga joge ci ko asman wut ci suuf sallallahu alayhi wasallam ne ko jibril bi mbacce ci suuf fadu na ma ab bir ma delu ko gisat ma seen ko mi ngi takrib ak bënd ma xamne tay xex narna am sallallahu alayhi wasallam ne bari sol mbubum ko mi di waxu ñing koy deg mu nan sayu samul jamu wayo wayu wallo na duburo bali saatu mawidu wa saatu adha wa amar xolal aya ja famu wacce won aya ja kan la kañ la waccion sallallahu alayhi wasallam xaar batay muy soga jang aya ji gis nga alquran tere la bo xamne dafa wax ak ñewi wax ak ñun ñi wax ak ñi ñew ba sa di taxaw sayusamul jamu khalsetna jox defet mboloma danañ woné ginnaw ni wëkkat ah bis fenti moy sen randiw waye bis fenti mo gëna tar mo gëna wex gëna jom sayyidna umar neena ba ayé ji waccé mané waw sayusamul jamu man mbolo waye neena kéro ci xaré badar bama dégg sallallahu alayhi wasallam ne sayusamul jamu lay soga dégg ayé ji sallallahu alayhi wasallam di waxu nan fi la abou jahl indi dé fi la umayyah di tedd fi la utba tuddu de fi la sayba tuddu de te wallahi ba xare ba jexé fum joxar bi won fi la di defa ko fek mu jaxan sallallahu alayhi wasallam ko ko yalla yoni juli biñ doxé abdir ni ñaadam sallallahu alayhi wasallam dal bi ni fi baxna jëm ji ñu wax khubab ibn al munzir ibn al jamu ku xamone ku bari won xam ci ndox ak fumu placé danaka dafa melone picci minute do hut Khubab ibn al-Munzir barab bu ndox am danaka mun nalako wax bu fa taxawé ak fu ndox mi weng jëm ak fu mu wara fété mu ñew ni sallallahu alayhi wasallam waaw fi nga wacce yalla la fe wacce am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makida wala rek opinion la rek ak xex nak ak pexé mu ne ko dédé yalla wacce wu fe dama japp na fi baxna mu ne ko kon fi baxul kay topuma ñu dem ba ag fi barab mu ne ko nañ wacce fi bañu wacce ci barab bobu gis nga bi taw bi ñewé ndox mi yépp daf leena fété ginaaw ñu daldi wank ndox mepp daldi def senu dék ginaaw gi mo waral Khubab ibn al-Munzir dañ ko daan woyé zo ray borom xel mu ñaw mi borom gis gis bi borom opinion bu rafet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw loolu sa'du nu mas ñew ci mom ne ko yow mi yalla yoon amna luma xalaat de mu ne ko lo xalaat mu ne ko bul ñew mukk ci songo bi ndax kat ñun sa bakkan bi gëmé wuñ ko dañ lay defal fé nenn mbar baye la ci biir ngay julli di ñaan yalla ñu wutal la fa ko la garder ñun ñu dem ci xare bi xex
buñ ñu réyé ba jéxal na nga war ci sa fas ndank dem manit lu mu na war nak gaña fa nek yuguñu xaré bi buñ ko yugon dana ñew da ñoñu ñun ñu la bëgg na lañ la ñoñu ñu bëgg nga dem doxal diiné yalla ji mo gën nga ñewand ak ñun dé fi l'islam yalla ji yëm fi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya bax gis waye nak yalla xalaat na suñu borom dana ñu defal lu gën lool yi nga wax ngeen

Abou Bakar dong mo nango ar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fete woko wala mom lañ ko fetele xolam sedd ci ñu bari ci yefere ku rir wut sallallahu alayhi wasallam fi nek jali sayyid Abou Bakar sidis leew xat ci sa karam nga wagneeku legu Utbatu ibn Rabi'a labirena wa quraysh ñu delu waye nangu wuñ ko deg fofu menen mbir mu doy war dal di fi amati ndax wa quraysh biñu akse ci barab biñu tudde juhfa jëm ju ñu tudde juhay mu nusult ibnu mahramati ibnu abdul muttalib wala ibnu muttalib ibnu abdi manaf gentete genen gent gu xawon roog gentuk soxna ati kaga dal di dama nek ci digeunte nelaw ak yew gis waajo xamne mi ngi war ci kaw fasam bim ñewé ba taxaw yor ak geleemam mi ngi war ci fasu japp ci labi geleem gi mang ko deg mu nan ray nañu Utbatu ibn Rabi'a ray nañu Shaybatu ibn Rabi'a ray nañ Abu al-Hakam ibn Hisham ray nañ Umayyatu ibn Khalaf diw ak diw deenañ bim limé gañu bari ci nga xamne mujj nañ dé ci xaswatu badrin jaasem jim yoron mu ne ko ciaw ci potoxu geleem gi daldi dak geleem gi daldi daw wundelu ci bir khayma ak tante wa quraysi tante bu ci meuna don dere li neena cer tok ci bir tante bimu yewo net li genti gi biko abou jeh len dege dal ne batay benen yonentu ngi noni batay ci banul mutal benen yonentu gaay dal ño meuna wote yonentu rek mune benen yonentu ñewatina waye baxna ba lek danañ xam kan lañuy ray buñu tassé legout watum rabia labirena wa quraysh moy bi abou sufyan yonenu nenañ delusi abou jehlin dogu ci xare bi ñu dal yebal umayr ibn wahb al-jumahi ne ko demal xolal ñu muhammad ak gayam yi mom nuñu ganna yok nuñu tollu mu yor fa su gaaw daw lu sori wër leen bi mu delusé ne seenu lim dal buma a peu près buma estimer ñetti témèr ëpp nañ ko tuuti wala ni yes nañ ko tuuti arab yi ñaw lañ won waye yeen wa quraysh gis na bala yu yanuk dé bala yu porté dé la gis sé dé gañé ma gis ku nekk yañu lu ku nekk ne ciël kenn du wax ak sa morom ñanga bégu melna jaan ñangor ju waja mat ku nek ya nga bok sa jassi amulo fenn fo wérulu lu sa jassi ah man degu wex gu xonku ci la gis fe bari wuñ de waye lima gis mu yermate wor ñun ñi ku ray kenn ci ñom ka nga ray dana la yobale mom ku kenn du ci ray kenn dess ku ci ray kenn mom dana la ray te nañ tollu buñu rayé ci yeen lu ñu tollu yeen makka yaqku xam ngeen luma gisa ne dem bi assalamu alayhi salama xol yefere ba yag mu ne xamna ne ñe de bu fekke ne kenn ku aw yu ne ci mom man na ca genn Utbatu lay doon te sallallahu alayhi wasallam nam ko waxe won la amé Utbatu daldi taxaw daldi def ben khutba yeen ba quraysh muy xex ak muhammad muy xex ak mom ëlëg ki sibir ku nekk da nga xol sa kanam mu mbokk di gis ni diw mi mo rayon sama bay di wa ray sama bay tax di wa ray sama frère ay en di gëna bari ci suñu biir buñu xex nañ delu waye nako abo nako lako abo jehlin deg rek nako bakar bu bakaral bi nga don ana mbok mu abdurun amr ibn al-hadrami ki dafa nam sa derete mbok mi say wotel ak wal waji daldi wote ak wal rek gayu takar xare ne kon nañ xexi ñaari kureli jakar lo nañ ñaari adversaire yaangi bëgg songo suñ borom na taxaw di len xol sayyidul awwalin wal akhirin di ñaanu xetti sahaba yi ridwanullahi alayhim ñinga talal seen loxo jëme ko ci ko asman ci nga am ne wuñu ko bala fa lay joge ko la laaj yeefar yi kan mo ci ñëkke dé kan la ñëkke ray ci yeefar yi ne la sot ibnu abdul asad al makhzumi ku bon xol la won ku ñaaw jikko mo ne deg be julli di dajale ba def fa ndox dara ca nan dara ko mabba mbama dé daldi waxu rewuti deg ba sayyidina hamza gaynde suñ borom gi karko tegg ko jasi ci yel ba tank ba naw

0: deret yi ciar ciari mu daano njaaha nay ba melni day delu ci ñoom dal di teurela dënd bi rek ram ram wuti deg ba duggal na door na ci loxo mu tok mu as ci ndox mi naan ngir teñ ngi ñëm li baña teñ am sa do fekk ko teggat ko jaasi mu jekkali ah lam waxon def nako waye jigu ko de yaronte bi sallallahu alaihi wasallam taxaw nan allahumma hazi quraish qad aqbalat bi khuyala'iha wa faqriha tuhaduka wa tukazzibu rasuluka allahumma fannasraka li si wa'attani yow suñu borom wa quraish ñi ngi ni ak seen reey reey lu gek seen sigere gi ak seen tetaru gi ñi ngi nawlonte ak yow wedd sab yonent yow suñu borom ana ndimbal ana sa ndimbal li nga ma digoon ah liwto bi dal di tambali gis nga kula laaj ëlëk buñ démé yowmal khiyamati xam nga ñu jëm aljana dañuy téyé seen téré loxom nday jor ñu jëm sawara yalla nañ suñu borom musal téyé seen loxo wetuk chamoy kula laaj kuy ñëk jot téré chamoyam ci loxom chamoyam waxal neel moy jëm ji sayyidina hamza rayon laswad ibn abdul asad al makhzumi wa sawara moy ñëk jot téré sa tabbi sawaram waye mune day freram ba abdullah ibn abdul asad mom moy ñeuka jot téré ci loxom ndey jor jëm aljana xolal suñu borom rek ñaari frère ëlëk ki moy ñeuka jot téré ci moy tabbi sawara freram bi moy ñeuka jot téré ndey jor tabbi aljana yalla rek moy ben bour mo la gis nga bokk ndey ak bay señ bi dafa melni bokk fanan ci neeg rek liwto mi nak daldi tambali otbatum nu rabia bop bi dal reyon ba tol nem tax mbaxane mu sol ngir xex kuñ koy nil mbaxanem rek buñ ko tege ci bop bi mu tollu fi mu nta sol men mbaxane bab xaftadam la mujju da naka kalaw ko laxas ci bop bi mu ne jum mu dal dina tollu talal jasim dal ni lewto freram bi di saybatum nu rabia momi netal domam di wulit tamit netal ñom ñatt ñu taxaw ku nekk talal sa jasi ne kuma ñeme na ma fekk fi walan sari ñatt ñu ne bret ku ñu wax auf ak muas ñaari domi harisa auf ibnul haris ak muas ibnul haris ak abdullah ibn rawaha yi nga xamne mo mujju fatu ci xare ba khasqasutu mu'ta ñu ne la waaw yeen ñu taxaw ñene ñan ñu ne rahatun min al ansar ñun ci wal ansar lañu bok ah utbatu ne len malana bikum min haaji inma nuridu qawmana yeen ñun duñu seeni nawle soxla wuñ len ñun suñuy nawle lañ soxla nak lañ wax lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne khum ya ubaydatu ibn al haris khum ya hamza khum ya ali Ubaydatu ibn al-Haris jugal demal jakar lola mutbatu yow Hamza jugal demal jakar loji ak Saybatu yow Ali jugal demal jakar loji ak Walid Sayyidina Hamza bi mu jakar lok Saybatu xefa kep rek xamul fu ngi ko jaar xefa kep rek ñu seen Hamza do taxaw ne Allahu Akbar wajir wiq sedd guuy xeba xeb sayyidna ali yun teural na walid bu yag momit ma nga daanu fe sedd guuy sayyidna ali yun ne allahu akbar legi ubaydatu ak utbatu ñom ñaar ñepp dañu magé won ku nekk bi nga xacce sa morom moy sa jasi ag ci sa kaw morom kenn ku nekk sa jasi morom beut sa morom sayyidna ali yun ne gess mo nga xam sa dal di ñew jekali utbatu dal di gaddu ubaydatu daldi ñew taaj ko ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu teud tank bi dag deret jangi soté ko utbatu mbala abu ubayd manam ubaydatu ibn haris la bëgg wax ubayda ne yaronte bi alayhi salatu wassalam abu talib sa baye tax ba def na won du la jébalé mukk lulul ñu ray ko ba jaal ci kawam soga jot ci yow ah bu taxawon tay dana xamné kaddo goga man mako jëfé ci yow sallallahu alayhi wasallam ne shahid dëgg mi ngi ni ndaysan fofu la faatu legui nak xare bi daldi tambali yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di defar sen sappe yor ben bant jëm ji ñu wax sawad ibnu khasiya nek khalif ci banu najar genn ci sappi sallallahu alayhi wasallam ne ko kuk bant bi ci kollu bi ne ko istawi ya sawad yamal masel ci sappi sawad ne ko ya rasulullah aw jaxtani yow yonentou bi gañ nga ma metti tal nga ma nak te yow yalla daf la yoni ci deug ak mandu ya nga ni door ma bant bi ci sama bir bi ba mi metti dama bëgg fayu sallallahu alayhi wasallam ni bir bi ne ko kay fayu sawad ñew bo jégué bitub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek dal ci kepp bakkan bi rek di noy ba yagu mu ne ko yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ma hamalaka ala hadha ya sawad li lom lu mu don mu ne ko gis nga li xew degu xonko ci yoy ni taxaw dama bëgg buma dédé sama yaram wi sa yaram bi lay mujjé lal suma démé luma yalla naral day gëna yok lol dong la ci djublo ay xam nga ne fayonté wu mak yow bëgg lal ci sa yaram wi rek barkélu ci sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko aw yu waye ma nga nan leen bu gañu jégé sé na seen bali fetti dal jaasi mom bu leen ko bocc lulul da ngeena rofolo dal di khutba soñu leen ci jihad ak muñ dal di delu ci mbar ma Abu Bakar taxaw diko gardé saw nu muas taxaw ci buntu mbar ma momit bocc jaasim ak nenn mbolo ci walan sar di gardé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam qad khama khairul bashari wastikhyaru zumri ila zawi takaburi kal badri wasta'an jumi yawman bihi istadal nidal yawman bihi istadal qital yawma ta'arufi rijal yawma rida wal wajmi wa zalika yawm falah li istida'in wa raba li istiqa'in wa salah li kulli shakhsin muslimi cheikh amadou bamba neena khat khama taxaw na khairul bashari ngeen jimbi ndef wastikhyaru zumri ci digante tanne fi mbolo ya ila zawi takaburi jëm ci borom reey reey lo nan la mel mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ma nga leer ci bir sahaba ya nan la weer wu tak ci bir bidiw yow man bis bo xamne hadis tadde istade tarna bi ci bisba ani dal fetante ga yow man bis bo xamne istade tarna bi ci bisba al khital khex ba yow ma taaruf rijal bisum kero la gor ñi xamante yow ma rida bisum ngeerem la ñeel ñi and ak muhammad wal wajame bisum ñakare la ñeel ñi and ak abo jehlin wa zalika yawm fala chamur bamba neena bisum kero bisum kilo la ak texe waye pour kan li sitidaen ñel boromum ñu waraba ak bénéfice li sitidaen ñel boromuk yek jëm ci yalla wa sala ak yewen li kulli shakhsin muslimin ñel jëpp jëm juurib julit womut ci gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ji ñu wax umayr ibn al-hammam bok ci banu salama mi ngi yoron ay doomi tandarma waye bimu deg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yuqatilum al-yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalo lawul janna sallallahu alayhi wasallam ne giñna ci bakkanu muhammad nek ci loxom bisu tay ku xex ak ñom muñ avancer rek do woné ginnaw boy fatu yalla tabala janna umayr ibn hammam yoron ay doomi tarama diko sanni bimu dege lolu mu ne eskay sama digante ak tabbi aljana du dara lu dul gañi reyma doomi tarama yum yoron dako dal di yabni ko xar sanni dal ne le neex way legi tay ma duggu aljana sanni doomi tarama yu xous di doori jasi di xex bañ rey ko ca sappi sa ngam ngi nonu ngam gu dugge ci xol dugg ci bir sidit dugg ci bir tiasi day dem ci bir serwu bi molekil yep ngam ngi dakoy fess ngam bu la duye ba fess la deug ngam nak bul fatane leg day feb affaiblir leg mu renforcer li kullin ila shay'il ula harakat walakin azizun fi rijal sabat modal julit bi barab yo xamne day affaiblir ngamam war nakoy sori barab yi renforcer ngamam diko gëna soñu diko gëna encourager mu difa tew lu bari abou ayyub al ansari neena bi nga xamne sappel nañu ba nopi am ñu jitu sallallahu alayhi wasallam defna deeren bu kenn bu fete ginaaw na ñepp massé yeferi seenu drapeau bi sub kérok drapeau yu takku lañu yor julli ni drapeau bu mag ba sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko jox Mus'ab ibn Umayr wa khasraj seenu drapeau Hubab ibn Munsir moko yoré wa law seenu raaya Sa'd ibn Mu'az moko yoré sallallahu alayhi wasallam kéro indi na ñet lu slogan muhajirun sallallahu alayhi wasallam ne pour ngeen xamé ku nekk ci kurel ba nga bok yeen de len def seenu slogan ya bani abdurrahman wa khasraj seenu slogan nek ya bani abdullah wa aw seenu slogan nek ya bani ubaydillah amna ñeneen ñune mus julit yeb seen shiar mi nga nekkon ya mansur amit waye gis nga fi nga def fi ben tawakkuf nga taxawlu fi lo fi wara taxawlu wa mané muhajirun yaangi ni joge mak wa madina sax ñoo bok ben mam khaylatu moy seen mam ni wa aws ni wa khas rek bok ben mam sallallahu alaihi wasallam kenn ki nek mu wutal law bak wo xamni boko dege mu jinn nga xamne ñe ñoy sa wa keur te ñepp bok di julli nek ci gannaaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax fi mëno fe ma sukkandiku señ bi ba nangu turu tariixa yi ko sallallahu alaihi wasallam mo leen jox ay bak de turu wo xamne buñ ko waxe ku nek xamne ci ñe nga bokal kurel bo bok te ñom ñepp day julli ci gannaaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon ñi wax tariixa yi nangam nangam wuñ ben di nañ ko suwat histoire diou mourid la diou khadir la diou tidian la señ bi te ñepp bokk penku bokk alquran bokk asrar la ilaha illa ñi bëgg bayilo nit ñi tariixa yi ño nekk ci lu kenn xamul julli ñi ñu yor manam yefari kéro ñi ñu yor ñett drapeau abu asis ibn umayr ak nadr ibn al haris ak talha ibn ubaydillah kenn ku nekk ci ñom bok ci bani abdullah legi nak dal nañuy songo julli yeek yeferi ñew nañ ba jage yo ñu dal di do songu sayam gi nga xamne julli yi préparé nañ ci seenu ndox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne baye leen li ñu naan baye leen leen ñu naan ndox mi ñi naan ci toke la ci ñom ku naan ci ndox mi dana dé fi wallahi nam ko waxe won la am yeferi kéro ñu dem toccenu julli de ku ca naanon fofu nga dé kéro yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal ni ngeub ngox ngeub loxob souf dal ni shahatul wujuh ni qarr ngeub loxo souf babu ben ngeub loxob souf tasaro dugg ci junni xar kanami dom adam seen beut yi ak seen bakkani fess del ak souf ben ngeub loxob souf serign bi ndax lolu sanu kesse la shahatul wujuh ni qarr ben ngeub loxom souf fess del bakane gañu ak seen beut yi ken xamatul fa yaangi patamtiko rek ak sey bakkan xam nga koy patamtiko gi dindi sey beut sey wax yalla to xeer fa ngay patamtiko rek gaay duuri jaasi rek di yew alquran ne ko o ma ramete isramete walakin la harama ya sanni waye ma jam de falam taqtulu walakin la qatlum rayu len len ma len ray xana ko yalla gemb sey bi ne la debal beure jeew sey bi ben baram sax boko beure daane xare bi bim demé ba tar ba metti julli bi amna ci ñu daanu de suñ mbokk nit ku ñuul bokk na ci ñi ñëk dé kéro badar muy mihja nekkon ba yalla sayyidna umar ibn khattab nit ku ñuul la dé ci ñi ñëk dé ci xare badar la bokk ben balu fet ñu wax ci kaw mu daldi faatu ginaaw ñu sanni balu fet harisatu musraqata al ansari momit mu daldi faatu yefay daldi am effet daldi am defet ñu ray ci ñom ñu ray japp ay prisonniers ñu japp xare bobu kat ak victoire wi julit yi am manam ci suba la xare bi tambali bi jent bi joge la xare bi tambali bi tisbar do jot yefere juroom ñaar fukk deena ñu japp ci ñom juroom ñaar fukk yu tegal jam julidi ñoom fukk ak ñent do nga ci dé julidi fukk ak ñent do nga ci dé yéféri ñoom juroom ñaar fukk dé na ñu japp juroom ñaar fukk japp julidi ñoom japp ci kenn japp juroom benn ci muhajirun juroom ñett ci walam sar sayyidna abubakar siddiq gi lay xabal lu ngum fi mu toll abubakar kéro néna domam kay ñu dem ci mag yow bobu domam abdurrahman bobu tuugagul mo gënon am magé ci doomi sayyidna abubakar sidi ma nga fey ja sappi ci yéwari abubakar nek ci graw yoronte ñu jakkal la abubakar ne ko kay ñu dem ci bok ci jaasi ji wursi ko baba abdul ka'bati la tuddu ñen ñu ne abdul usa sallallahu alayhi wasallam ne ko kay abubakar kay mu ñew mu ne ko ñewal fi yow mom gëme wuma la xam nga no mel ci man ni nop ak bëd mel ci man bul dem ci ngorsi yow kay fi dama la soxla li lay xamal ne ngeum mom señ bi ngeum bu xasse ba ñew yefar amatul mbokk julit amatul mbokk lu waral téré mirage so ji démé fiñ toll ni yeweru julit ñu donante don ci sa bayil donte sa dom la donte sa bayil da nga gëm ki sa dom la alal jum bari lu mu bay bu bayi lu mu bari bari bu di yefer do don ci alal ji bare sa bayil do don ci alal ji ndax sobe la la mu am sobe la abo ubaydatum nul jara bok ci ala suratu mubassara bil janna ci xare badar mo lay bayam nuko waral bayam yefer la fasiyene ray yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ray bayam bilal suñu mbokum nit ku ñuul ka dañ doon jaaxara ci deñ ba diko lak ci deñu makatal mu karama kako ko doon def bilal ko ray bisub kérok muy umayatum nu xalam mom kat la la waja waxon ne ko mohammed neena da nga de da nga la ray te soxnam ne ko won bul genn jaamam bam doon sonal moko ray kharitu abdurrahman ibn auf la won ci jahidiyya waya ki ñu wax ibn afra mu dooru abo jehlin jasi ba jasi ja raw ci biir yaram ba ibnul jamu ñew dag tank bi fa atana saakh joju seigne touba wax ci ni ni yeba moy tank bu abo jehlin bu dag ba abdullah ibn mas'ud bul fatene mo jikko jang alquran ci kaaba arrahman allama alquran abo jehlin teug ko may dur ko ba nopi toj di soti dere ibn mas'ud ndeysan limi jambaare jambaare ni la tollu won ak ndama la won manam bo dujjo yakub taxawayam yena di tollo waye non la jambaré won sallallahu alayhi wasallam ko ñëmé jang alquran ci kaaba ga mune man limi ndama ndama dal di jël alquran dem yéek ci kaw kaaba ga bi mu yégué ci kaaba gi jang rahman alam alquran abo jëlim fekk ko won ndama dal di dooro door deret yi sata tegi fepp deret yi genn mu ñëw rek gis nga yonent sama tuti waye bi rek mo abo jëlim def ma ni yonent du ko muñal yalla xamal ne ma ne bopam bobé yakoy dag euleuk muniko ha muniko wa waral bi xare bi démé ba ci mujjëntal bi abdullah ibn mas'ud di wër ñi dé di wër di dé ba fekk abo jëlin di xar xar le di noyu mu koy te muniko lé ya da tay rek la yalla door xaar dal di joggi tank bi ci bop bi jël faaka bi def jenn xiti xit ba ne tapi bop bi gaddu ko dar dar dar munu ci dara atunu ko mocc ko fa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gina bi nga xamni yeferi ñu bari de nañ mu and ak abdullah ibn mas'ud mu ne ko kay ma won la nonu bi yalla bi mu ne ko kan mu ne ko abo jahlin ñi ñew ba sallallahu alayhi wasallam tim abo jahlin fekk ko mu jaxan mu ne alhamdulillah allati akhzaka ya adu wa rasulillah hadha kana fir'aun hadhihi al-ummah wa ra's qa'idati al-kufr ma ngi sant yalla mi nga ne mo la toroxal yow nonu bi yalla bi dal ni jëm ji teud moy fir'aun fu moy fir'aun xet bi moy bop plat yeferi jamonom ibn mas'ud neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ma aja lum yor su mil yako mom neena jasi ju gatt te am ay xobi wurus ak lu nek la yor sallallahu alayhi wasallam ne yako mom jeulam kon nak julli di bisub kero señ borom jox na len ngeum ni tasse ak yefer yu bari dole waye asaman tamit ñew renforcer len sahaba bi meuna tudde ci ginaaw di sayyidna ukas ibn muhsin di xex ba yag jassem ne talik ci bir xare bi mu ñew yonent ne ko li lu mu doon mu ne ko liggey bi yakku na sama jassi tam na sallallahu alayhi wasallam ne gees yam ci genn keul keurit ab bant ne ko ciass talal ko ko mu ne tawir rek muy jassi jassi ji bi xare bi jexé soppi kuul nekk ab bant ci lay xex di xex jaari jassi ju tudon abunullah sayyidna khatada ñu door ko balu fet fi la tafé dag bëpp bi di lang ba nga xamné ak sidi ko téé bañ nan nañu dag li wër bëpp bi fajj ko sallallahu alayhi wasallam ni mbuk indi leen mako ñu indi ko mu dal di ñaan taf li ci loxo bi ne tégg loxo bi ci bëpp bi bës ko mu ne taf bi mu yëkëte loxo bi barabu bu ñaw ñaw sax doto ko gisat di magaté bëpp bi mo magat bu mëna la mënatu la gis waye bëpp bi sallallahu alayhi wasallam téllo won bëttum xalé la ba nit bi faato magatu li ko nay gis mu koy gis suñ borom renforcer julli bi ak ay malaika bi sub kérok istataqisuna rabbukum fastajaba lakum anni mumidukum bi alf min al malaikati murdafina wama ja'alahu allahu illa bushra wa litatma'inna bi qulubikum ma nasru illa min indillahi inna allaha azizun hakim is yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fasabbitu lisina amanu saqul khi ulqi fi qulubi lisina kafaru ru'ba fadribu fawqa al a'naqi wadribu minhum kull bananin xolal sahaba yi luñu netti rek sayna ali neere bisub kero dañu jekki jetti mu gis ngelaw lo xamne kenn mu su gis ngelaw lu ne mel li ngelaw jaar wetu ndey jor li jaar wetu chamoy ñu tok leneen ñettelu ngelaw ñettelu ngelaw li bim ne gay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jibril ñew na and ak juru junni malaika kalaw kalaw gu son mu ngelawat sallallahu alayhi wasallam ne mikail aksina momil and ak junni malaika mu daldi ngelawat mu ne asrafil aksina momil and ak junni malaika alquran wax salasatu alafin min almalaikati murdifina ñu togalo ku jitu sa morom top ci ñoo ñu jadis bo xamne bukhari indi nako joge ci ibnu abbas sallallahu alayhi wasallam ne jibril ngi ni yor ganna yor armée amna ñaari xalé yu goor yo xamne ñi ngi bok ci banu xifar ibnu abbas ko netali jëm joju neena man mak sama doomu bay tax téré nañ badal té bobu ay yéfer lañu ñu yegg ci montagne mu kawé nañ sétal xéer bi ba xam kuy man kurel bu gañé rek buñ fi bayé alal ñu daw ñëkënte sif ci ñun yobbu waye neena fofu ñu taxaw ci ko montagne ni neena ñu daldi jekki jekki rek gis aw niir wu ne gay yi ñu dégg ay ngexeli fas ci bir niir bi ñu gis ben gawar bu ne ciëp waccé wu fasam ñu dégg mu nan aqbil haysum bobu sayyidna jibril lañu gis morom ci mom cangum xol mi dafa daldi xoti fi ci saasi mu daldi dé ci saasi néna man néna gay yi may bëgga faatu yalla dilu ci wadma nga xamni li ñaari xalé yéfer ñoko gis niir wi ne gay ñu dégg ku ne ciëp aw fas waangi waccu wutu su mu nan aqbil haysum haysum awasil awasil ben xalé bi dé ci saasi amadahu rabbul anam bi jundi am lakin isam li adadin la lil liham ardaw sawi ta'zumi wa fihi mu izwaradu khaliluhu al mumajjadu jibiru ni'ma sanadu fawkha jawadi saysami fawkha jawadi saysami wa saru ila al kifa ma asyufi wa rima khub salahin wa fala khalf al imam al azami malaika yi kerek malaika yi dañu kalaw kalaw son ni kala gu wex ni kala gu ñuur ni kala gu xonk Abdullah ibn Mas'ud neena mandarga malaika yi bisub kérok seen kala dañ ko yo ci seen digënté ñaari mbag li ci fënde julli yi neenañ bisub kérok da ngay gaddu jaasi wuti benn yéfar xacc ba jup ko ngi seen bop bi nekkal li wadd fa do xam lu ko ray kérok li ñu xamé julli bi ñu xamé yéfar yi nga xamné jaasi leen ray ak jaasi rayu leen kuñ fekk nga dé té gisun jam jamu jaasi wala fekk ñu gis lu mel nepp téré aw redd wu ñuur ku ci saw yaram mel na dañ fa mas courant ñu xamné malaika yi ñola laal da ngay xacc ba juusi rek malaika ni joxar bi ben way rek bop bi nekkal keli wad wala nga gis ko rek ñu joxar bi fu tollo xol bi rek mu talli ñan ah kérok bu suñ borom sotu ton dara du soti ñi ci gëna bari nak malaika yi ci tenk lañ leen di laal wala ci wulos ñu fete leen ginaaw
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.